vhakho ṱoḓa fhethu ha maimo hune vha nga farira hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho, vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso R at sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0274. SABC Auditorium, where great events happen.

0: T-Voice mukwelo madrumbasi kamu tebetsindo
1: doroba zo pambanawo zwifhinga zo pambana vhutshilongo ima fhethuthi fhedzi plane ya tshitokofela i fanela u bvela phanda na zwa uri kha FNB app miraḓo i kone u vhona uri tshelede i khou ya ngafhi vulani stokofela account noṱhe nga nḓila ya digital huṅwe na huṅwe hune na vha hone ḽifhasini ni kone u vhona u dzhena na u bva tshelede noṱhe
2: ndi ngani ho tea u vha muthu muthihi ane a kona u vhona tshelede nga FNB digital stokofela account miraḓo i kone u vhona uri tshelede i khou ya ngafhi kha FNB app huṅwe na huṅwe hune ya vha i hone tshintshelani kha digital stokofela kha FNB namusi FNB tuzo shandukisa zwithu zwoṱhe u ḓo shuma mulayo diwaho FNB ndi davi la First Rand Bank Limited vhaḓisi vha tshumelo ya zwa kwamana zwikolodo vha tshiofisi
3: Ma Afrika Tshipembe ro fanelwa nga zwa khwine ro fulufhedziswa mbofholowo fhedzi muvhuso une wa khou vhusa zwa zwino wo sedza wone une fhedzi ngeno tshumelo dza mutheo hu sina tshanḓanguvhoni tokalula masheleni a kiliniki dzi sa bvali na maḓi okunaho o hombokiwa vhaswa vho fhedza ngudo dza nṱha ngeno a huna mishumo vha kundelwa na u bveledza miloro yavho a huna dzibada sure dza dzishumi hu kanya na yone nḓisedzo ya tshumelo a huna ro neta nga u lindela u nanga hu zwanḓani zwashu gundo kana lufu voutelani EFF
4: Heino kungedzelo ya lihoro la politiki yo vha yo badelelwa nga lihoro la politiki lo buliwaho vhupfiwa u bvisaho kha heino kungedzelo ndi ya lihoro la politiki lo buliwaho hu sini ha SABC
5: U xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha clientele, ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza dza mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele life ndi FSP remulayoni na license ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
0: Mukoyo madurumbasi mukoyo

30 yandi 49 ndi mishonga upfi bless lifebo bohash ndi thundu yaya ni locha ndi macheloni kuthenga rigan kuthenga bend locha Africa Spembe ena ureka musika utuba na zwinji zwinda zwelavelesa muga uto wa proto na ndunje ndunje thama durumba sukono paka maifika zwevalidza katino lidzelwa ria dikiginya kana nga vone sara musika lochera zwezwi khoyu mutewe tsindo locha ndi macheloni vo vuwa te Auna zwimwe ndi ka starata choro anenga manda tiri wa vachiri ikona Bolivar na Kasino ndi ka denga mpigara nga ngeno kutava nani pulatani ya kare ndi nga ngeno wa mungo kei dorobo ya tuendo upanda angafa yoto waza satafura ya chishitura locha ndi machero ni barima kondo nurele kwa msezu siyari sana katino kondela na zdeto wa skoro wa kondo wa tserele zea katino burungea jifuwe simukwe wa maduru mbasa rikuba tangane za rochi ofisi kai nombeka na mshumo locha razesu ndi mgivera ya mgivera ono na zinji zule zi ya itea stovi ya ngandere ya kamazo huvi ya nangaro kambeka na mshumo yo wara yo inga ya na musi yafa kambeka na mshumo arito wabuza zinji nga manda zinji nga manda nga zinu kwa mesa nga manda ra muzika diwe yo nga manda wana wano kopembe la mabebo ni zinji nga manda zina rado zina bere sa keno mbeka na mshumo liona na vili la muzika ter ya zinu kaba labo tebana kutama na mashudu wa mabebo baso hii basongo bebali chopo samire zanga angia norde la veresa edari kona veresa na zumwe wazino kwe itauri shango la United States of America libe na zine la erero kana libe na zine la umbura zino rdo zula veresa keno beka na mshimu hii ria tuamba nanga shebe mabena man ya rido amba nga inabusu na sinji kamanda uone mshimisani Isaac zamuru mambe zerdomba na eke no beka na mshimu jifu esimu kwa maduru mbasi nandi pano teri yorda mato kuzai fike yobu isa ruko vio zimbata topota mafiri aingoncha na chimeli na chiti inpungo nili tipe zile lauri mkwe zine zino mbano neva merito chimsa chandanga wara ya buthenga macheroni erikulibu wanga manda studio 5 mapungoni hii bachigwara chanda ibeti narikulibu narikulibu wakabadu vya papatangane nabo nga matekwana ya kambeka na mshimu ya ndebeti ya sinu apapo wala zondani za mduru wa muaraji ndi muli wa peripiri ni muzonderani mwana wa mawa ndi mukherte makhale na wa gaibo edi gandwa mbipipi divari mugandu kondere ya bana boseketi bomasinga locha witani wei bomasinga muleza woswika oswikisa jomo ya bulenda mkudisi angero ka Guru United ya bapasi ya mingwa ya fumi tano iyo na timi ya babu ya bapasi ya mingwa ya fumi raru vadi babu masinga umureza ndi kufuna ngamando fitu balabu dila mabebo kachiri zimu kosi ndi wange ya bonda ndi ndanga nini teri limwe zina ndi zone teri iya ndi ndanga nini iya chiri zimu kosi duba labu dila mabebo ngani nge babi zerere guma ni mato wapo waru filocha mfindi koto wanango titima kabish na pereli ya ndi ndi wa Vladimir ne Putin ndi marashi ya ferdo dumbelo ardo dipina zwa budinga manda ardo wariko visa manovo na magogo mane lo cha fumbiri maropeti wa mine tariko siya chote wa ram ya busumbe sone sune ya pomo za mune iba makeloane hafu hampas DJ Marumenda ndo bomu fana confie la ter la ficho zuza na huya no fitele ndi telepop music love can damage your health Roba wana sabu dirufuno runga baita zuyahura. Ichimwe chpinga no funa hawo timbiru ya funa. Aba wana ori ufuna mbiru zuko tuitori. Itori mbiru faro sa chipashi. Stubi yanga dire kamato. Sino kabato gomele. Jifos mkwa maduru mbasi yoro damato kuzaifi. Iyo wisa ruko vya zimbata adoputa mafiri. Engo chada chimari na chitipu. Ngo nili tipiz le larumu kwe. Jene zino baro neva merito. Vachimsa chandanga wara. Iyabu thanga machero nindi. Eya nabe. Ndipu siro jena zima ulera zivisa. Neva zivisa kanga uchera. Mabelesi danga shirimu. Bakare bachiri la womtu hatongwi. Utungwa mbuzi na kolomo lono bala bala jumobili ndi chifumo cha mfara kure mtumbu bakoni za chabati ndabo matenda ibodoni ya sebe zopari ya tangase rambu dawa chiroko muropo puwa shango chorua icha kwa namana bakoni za chabati ndare spuma chivya mkumbili mtawana niya wana chiko siyo dioner nangon ili turu li turu li turu li turu li turu li turu li turu li turu li turu li turu li turu li turu li turu li turu li turu Ndiluru anelara chinyiwa Mturu watukomu na wenga mtu posa lima kwanda Makanya lizepe wakanya wakanyula Di kwamba turu kwamba turu kwa kwa tolocha Ndiye ni wamrenjo wapenga Chanda di femfe
lotshela zwezwi ndi matsheloni ya vhuḓiyani ndi matsheloni ya vhuḓiyani na ṅwedzi ndi washu iya Saparapara FM na Royal Heritage Family Fest zwavhuḓi vhuḓi u tou vha ṅwedzi washu nṋe arali vha mmbudza uri ya vhathu renga tikiti ndi pfha zwizwi zwezwo ngauri hu faro vha ri khou ḓisa ri tshi gonya na zwikolo zwa phuraimari ri khou ṱuṱuwedza genge rumbula riyo tshe mutape fundani na thivho zwikolo zwibadzhini uri zwi tshi swika yani kha zwi vhudze vho mma ende wa liliwa arali muthu a sa rengelwa tikiti ya wa liliwa ya na mudulu wanga spati u tea u lila ya akho lila makhadzi yange fhasi khalile spati zwavhuḓivhuḓi na mudulu wanga u hone yange shandima khalile ya khauliliwe nga maanḓa hampasi yo bomedza muneiba locha nṋe ndi matshelo hone zwi khou tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa phungo yo swika na kavano na kha vhaḽa vha na khou thetshelesa vha bale bende mutale bileni tambale mne vho domboni vho totado vha dzamba vho dzimauli vho fefe folo vho dhegogogogo magombani gumbu gumela gundani na guyuni gwangwatini na gwakwani vhari locha ndi matshelo ni tshandama na mutshikilini konana ni na kha vhambe na mutshikilini ḽi ḓo tsha zwavhuḓi nga maanḓa anzhelele zwavhuḓi vhuḓi govha ḽothe kha zwishimile nga yeneyo nḓila tere ha mabila na makuya hankotswi na helula ei na bika khuna kha vhambe khunguni na vhugalaphuka baulo lambi na lujiya luheni na lurangwe mabulo na mabvethe madangani na madhashishi mafoni na mafukani maheni na makavi locha ndi matshelo ndi lumelisiwe mahada man ḽipara takaliwe nga maanḓa ngwana wa Josephine Mahada ngeno ngalavhani muledza wo swika ni lumelisa na masala masala mulautsi muledza wo swika vini ni sa ri vhudzi uri hu na thimu ine zwi ḓo dovha zwa i tshimbilela thimu ya TTM ḽo swikisa ḽipara murangaphanḓa ngeno kha thimu ya TTM vha ri kha ri lavhelelo yo ṱahela mitambo ine ra ḓo i tamba sa TTM hangelo kha PSL eya ndi mavharivharivwayo ne mara ndo fanga vhone vhahulwane ndo fanga Festus Mahada ḽipara ndi ene wambudza uri ni songo vhuya na tshuwa a i ngofa thimu ya TTM ri nayo lotsha ni matsheloni vho masala mulaudzi ri khou livhuwa ma zwi ḓo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa iya ri khou livhuwa nga maanḓa na vhoṱhe vha re mafohoni mafukani na maheni makavini na magulidza mangaya na mangwele mapakoni na mapate mapuloni na maramadzhi mararuwe na maseta masisi na masunda matatari matauru matavhela machekecheke matshena na mavhode mavuwa na mazwimba mbodi na mbodi tsha fhasi vhathu vha re mbuyuni na makololwe lotsha mpobuleni vhathu vha re mufuli na mufunguḓi muotoni muilaḓi huitani vha re mukondeni na mukovha wa bale na ngeno mukuma wa bane vhathu vha re hamukununde ugai Isaac ndi yange hamukununde vhathu vha re mulege muraluwe na mushite vhathu vha re musunda na musoḓi mutale moniki na mutele na machavawe na mutshikilini ndo uwe ya mutsolodi mvara tshitomboni na ngalavhani na ngeno muhwengoni isandari na chakadza sheshe na zigonde thari na thengwe locha thogani na thondoni truave na tsande na chagwa chambuka na chamulungwi chamtava na chamtora vhathu vha re tshanje tshenjelani tshiaba na tshifunguḓuwe tshikondeni a na b tshikuyu na tshilamba tshilamusa na tshilavulu tshibvavhatete locha vhathu vha re tshiozwi na tshiphale tshipise na tshirunzwini tshitambe na tshitandani a na b tshitan na ngelo tshitanje vhutshungari na tshivhongweli tshikwadza na tshokotshoko vhathu vha re vhurivhuri na vuba b na zwigodini locha ndi matsheloni kha vha ri ndi ri ndi ya vhuya tiri hei dzedze ḽi ri na kulumele kwalo tshitondovhe tsha thothoni nyana nṋe na vhone ri kha ḓi ḓo davhidzana kho livhuwa nga maanḓa na mubveledzi Stanley Brown the Brown Sugar rangaphanḓa hei ngalaba akhona Landros Mareka tina tshibadela ḓoroboni ya Bulugwane tina ndi yafa ḓoroboni ya Thohoyandou kutavhana nina a ḽingo tshanandi ndi vhanzhi vha na khou fhelekedzwa gambani nga khumbidzo imaho ngauri khumbidzi no nga vho Arnuis vho Ekwe vho Most Wanted vho vhali navho ya vhagai vha mudzusi na munakara ni ndumbelesele vhadao vha festibono na musasa nga mula tingo muvhona ndo sa mudzungulu wafho ringini loch ndi matsheloni zwi khou tshimbila miyani na ṋamani tere khavari ndi vha fare nga he nḓila ndi vhakhadzi wa vhana Shekaina Brandon Giojo na Faso 98 Love you my baby uvare poroko konyisa tshikwara Brenda Rockefeller fasi we the wedding day ndi mugivela ndi matshelo

0: Ya ndipo si chari ngalo tongo life is a life is your chain ichi wangari paskira ngandria kamatsa. Otakana ngamanda bafanindwa abafanindwa ambi wange gundani. Afindi na lipara ko dipinda ngamanda zvino afana to tamba dza tangana dzashu. Ndipo sini ko bofa munanga afa panda vafunzi na rushaka. Yeah, panda vazwara na masvina. Panda shango lote none uchi doli wanga manda. Ya Brenda Fassi wedding day. Ishekaina na Brandon Juju. My baby. Fumite pezi wa minetz. Ariko siya chote ya wara. Ya busumbo kini mtana chote na wara. Ya bumaro. Deri jifo isi ndifano. Ndo tiketa swabu tianina. Hey, hey, hey. Locha. Di machero. Nizuko chimbra mianina na mani. Tere. Rozi po fiwa hone. Wako itechele sanga manda. Hei nombeka nyamshi. Mwanaone rikuli wanga manda nga uri. Wunji ya watu ribaroto iketanga kore. Ya. Ribaroto iketanga kore. Hei nombeka nyamshi mwanga uri. Ndadi korabelesa. Petu nongabo hii. Wafunzi mane mgari moto rikuli wanga manda nane ngeo mavunde batu batu takaranga manda gabi mura tezi desert moon long story harambani kasu chimbirengane ngeo rikuli wuatere mureza wosu ikanga angeno batu bote weke tanga kore hino mbeka na mshimo ya mdulu wa muaraji kare ambe ni macharoni locha uitani basongo angori tivu za manurusko chimbirengandere inia wetu waridipi batu basho ndobana kaidu kana chiwo chenda tangana na chomurova hangeno dakani la tate karthogomeringa manda huna vhathu vanoko posa zwithu kha dzigoroi huna vhathu vanoko tiva goroi vha tshinyago dzijia ne vhathogomeringa manda na gore ya mbara muchena ya VW dzedza chikare dzadzi polo murova ndoba ndotangana na chiwa ngeno dakani la tate ndichidabelesa chitu cho poswao checha tutuba changa bomo uchibudzisa sanga manda vhorane vha merito na vhadivhi afa zwitaratani vha vha khou amba nga zwiṅwe kana vha ri zwipaka mini mini zwa hone zwezwinopostiwa zwa kwashangela si zwa iteani tshiwo tsho itea ngeno tate zwino kha ri ṱhogomele nga maanḓa na ngeno hayani vha khou silinga vhaswana zwo vha zwa mulovhe zwo vhukati ya wara ya vhuna na wara ya vhutanu nga masiari zwithu zwa vhusiku shuza nga masiari kha ri ṱhogomele nga maanḓa fhedziha ri khou livhuwa nga maanḓa tshipholisa mapholisa vhoṱhe vha ndo ya no ima ima nga nḓila ya kamadza onone hai ni khou shuma nga maanḓa vhoramanugu locha hu khou shumiwa vha ndumelisele vho Fred ya hu khou shumiwa nga maanḓa u shuma a vhewe ro zwi vhona hangio tshiṱitsheni tsha mapholisa ya Ulisani na chaulo rikuliwa nga maanda Kapichero Hamisi Madima Locha rikuliwa nga maanda na Rorisani Mduluwa nga banani Fia Anzani takarani rikuliwa nga maanda na Peter Peter no takaroka ya Isaac Zamuruma Tobezo na tengwa rikuliwa nga maanda na Toratora Majiga na Mukabe la Chilizi Chilis Rumeli sebo Joe Mkeguru Ama shamba nirufi babehode takarani muhari Yeah, keguru bodora ni chisumbe wa PPD fibare ndi beone. Ndi do takara nga manda, memu mpumbudha rikuliwa nga manda, Tina Mtevuli. Mulizi wa zi keyboard, witness, locha ni machoro ni huita ni takani makari dola. Si joma liwa rikuliwa nga manda, ufidu wala budila mabebo kama liwa kumbuzo. Afindo mamanda musiera, uwa pala shtaba. Ya sino batu basho kata togomere nga manda magondoni na afaya ni basuwa na bako silinga nga manda bora bere sana nga manda na dzigoro idzi zino dzigoro idzi edzi thukhu idzi dza muhlovo wano yo anenge ha VW ngori bako dzibilimedza nga manda ya bako dzibilimedza nga manda vandu melisele Stanley Mbengwa wa fala chauru masiwane Varufi atakari nga manda Stanley Loach andi macheroni. Tendani ne chisudzungwane. Ano vapa la tengwe chidongorore. Ndiwa havo mgwabana. Ndiwa angi havo mgwabana. Takari nga manda na mutsinda parandro vamba. Ndiya gono famu. Mukobe magerebeni. Nadzivu. Wa magerebeni. Loach andi macheroni itani. Kari ambe nena vone. Parapara ni macheroni. Vofu wa mtecheleish.
1: Okay, jivoy.
0: Hey, tadam duruwa wa not.
1: Rumena jivoy.
0: Zawu, peribu sanenge.
1: Ikoni kusukuya na mongo manda manje na manda. Niko tinda juu wewe niko vuta niko ni fora niko vuta na.
0: Irani niko fisa.
1: Ah niko fisa na muziki wewe. Bila ya mshu mare kete na si ni ati ba juu wewe.
0: Iyar kuri wanga manda kani kyo kali ya dere. Nota kari wa mduru wa not not hotel.
1: Juu wewe. Ubu ni umeni sema ona zinto ana zabali ya pala madumbi sema. Wana kuna na manda bala bana. Dika tunataki. Arne uzeji boy kara na mubona abe hone na zanke le mande wa rozi ko tsa romio ndo ndo si mura zwi bva fhala matu abu bva fhala ntuni afa la
0: ne babu zeno rofendo takara nga manda
1: zwa kudinga manda jivoy
0: ndiko livhuwa nga maanḓa tere mudulo wavha not not locha ndi matsheloni witis witani na parapara ndi matsheloni locha witani
2: chivoisi urini
0: zwavhuḓi ri vhusanengei
2: haya vo vhatanganene muno ḓishume ubva kwa mukova
0: vo ḓishume locha
2: chivoisi henefho mukovo wa bari u to ḽi tokonyolo to topola kushango ko dzumba maho
0: u fanela u kuhamba uko kushango
2: chivoisi mani mukwenyi
0: ri khou livhuwa nga
2: maanḓa ninyita muthu mada wanga
0: kha ḽi eḓele mada
2: ri na dzitournament hafha musudi mani dzo huma lumation abya
0: dzi khou tamba lini
2: namusi ri khou to ḓiphina ningi hezwi zwino
0: malumation abya ndi wa makatara
2: uno wa makatara chivoisi zwino ri ḓo vha khou ri jaivisa afho wagaba ati gaps park hafho
0: ri khou livhuwa nga maanḓa nganengeyo tele
2: ro livhuwa chivoisi wo ṱangana ḓishume
0: mushumo wa ka u shavhe zwanḓa locha ndi matsheloni
2: locha chivoisi
0: na u itani
2: ngeno Carltonville hayi no to phese khe
0: Carltonville u ḓi to dina vho bada ya mabenga huṅwe mani a si yone madindi
2: Hei, ase one madindi, uchi daene pa site yo dawo within area, po uchi daene pa unga ruko da, uchi toto moto da within area,
0: uchi da ujia.
2: Hei, go peke stala pa. Hei, go play banka.
0: Rekuri wanga mada gani kyo kalie dhele tere.
2: I know man chivoisi mafungo ahone chivoisi hey mani mani hey fungo kele mani la hoyu mturukana mani mabena sheve
0: avaru do senga u do vhuya nwa u daho
2: yebone nwa u daho hey abendi christmas ya vhuvhili hey
0: angomu
2: angomu
0: zwibindi zwo tshimbila tere
2: azo chimira irini ndi vhai vhararu fhedzi hafha chivoisi ndi khou vhea mungana wanga afho ndi takalani dax ra mudzuli chivoisi
0: nda
2: wa vhuvhili ndi hoyu nono vhidzwa madala mulaudzi wenefo lwa mondo midodoni ya sini hoyu wa vhuraru ndi mushoma pfumudzo na yo henefo lwa mondo chivoisi
0: ri khou livhuwa nga maanḓa ngani ngeyo tera
2: ndo livhuwa chivoisi nda
0: ḽikagara khezo ri khou livhuwa nga maanḓa vha ḓivha nda ndi khou lavhelesa ḽe ḽifungo ḽe muthetshelesi ya ḽiamba ramuzika sheve mabena ndi yana khou ḓo thoma tsengo yawo ṅwaha u ḓaho nahone muvhuso uri a hu na thans ya hu pfuna thanzi hu na thanzi nzhi nga maanḓa kha milandu yeyo ya Es dobi anga dere akama dzana ri kholebela sana mafungo yano kwama ano kwama shango linoni la the United States of America vha to zwumbula uri tshifhingani tsha kale kana zwo dzhia miṅwe no swika 15 vha tshi khou gudubana na murangaphanḓa wa Al Qaeda vho Osama bin Laden nga murahu vha na tshiwo tshila tsha 9/11 kana September 11 he mabupo mavhili a thula zwifhaṱo zwa World Trade Center nga ṅwaha wa 2001 he a ḓo lovha vhathu vhanzhi nga maanḓa vha ḓivha uri shango ḽa United States of America ḽi phuletshedze kha dande tande heli ndi nga murahu vha to dzhia tsheo nga intelligent ya uri kha ri ḓo humbela vhathu vhoṱhe vhane vho fhira vhukavha mabupo ho imaho nga uri ndi hafho he vha printa ḽa madzina vha ḓi wana maṅwe wa madzina vha sokou tou pfhesesa zwavhuḓi vha tshi yo lavhelesa u poṱela nga nge vha wana uri ndi miraḓo ya Al Qaeda ya vhirangaphanḓa nga vho Osama bin Laden vha lingedza vha guduba vho Osama bin Laden vha tshi ḓiḓa muyani vha ḓi amba kha theḽevishini vha lingedza u ṱoḓa na uri vha ḓe kha theḽevishini vha khou swikonisa hani vha wana vha sa khou vhuya vha phuletshedza na luthihi tshifhinga tshe vha wana vho Osama bin Laden ndi nga murahu musi maṅwe masole ya vha oyo awela a tshi to wisiwa uri hei ri na nnḓu ine ra khou i humbulela mani kha iṅwe ya dzibulege nga hanengei thungo vungwe vhusenzhe nga hanengeno vho Afghanistan na huṅwe vho nga lifhaḽa he nnḓu nga nḓila ya fhaṱiwa ngayo ri khou sokou humbula ungari ndi ya mukara vho Osama bin Laden nga kufhaṱele kwa hone ngauri i vhonala isa vhonadzi na zwi re nga ngomu nangoe vha ya vha ḽipotiela vha ḽi lavhelesa nga heyo nḓila mapholisa na masole vha ya vha betsha uri afha ri khou betsha nga vhutshilo hashu ri khou to dzhia chance ri na vhuṱanzi uri iyo nnḓu ndi yone na nangoho vha ya vha fhaṱelwa nnḓu inonga yeiḽa nga muvhuso wa shango ḽa United States of America uri vha gude kana u practisa dzi ndowendowe u itela kudzhenele fhedzi uri vha tshi swika kudzhenele akwo a kungo tsha vha kuḽa vho fhedzisela vha tshi vho dzhena nga getheni ya vha thoma narula muṅwe na muṅwe vha vha khou ṱangana na hoyu we vha muwana getheni o to ita na uri vhana ni songo thuntsha ndi ḓo to vula ya vha tea u humbula heḽi ḓuvha man 9/11 hange United States of America locha ndi matsheloni witani vho vuwa tere mthetshelesi
3: Mkwei.
0: Na witan.
3: Nerione rika kusangeyo
0: mkwei. Rina fioro danga dongi.
3: Niza mkuma mani, ane pamulima tisawara.
0: Nakuribu wanga manda porambani, le dhera nga muna ya amulima tena.
3: Ule nazunga mwle mwle mikombore alocha zavu duzito wana makole wa mbara mba
0: ufi wadhi wa kukande rebora mbani na msu na buse ya fuwa mwlima
3: ya man erdo itanya ule nazimwe kukande li kuhone kwa ita zese zuma
0: ar kuri wanga manda mwle mbari kali ya dhele tena
3: jende mkwehi
0: lika gara locha ni macharo ni uitani
4: mkwehi wa madhurumba
0: ziko chimbura miani na namani tena
4: ane paru nunguika sujistu
0: Ah, bafunzi. Yeah, ita chwa kanga ni se time imone ba banda man.
4: Hey, ah, lani amiti wakuru mukewa wa magrumba zimani. Udola no pote zira gurela we la rema.
0: Ah, nikuri wanga manda ngani kio bafunzi. Mara wone wata karate.
4: Ah, diko na fariko to wala mashango ote achika muro na si ya runungu ima ni mkwei.
0: Matubare runungu ima na mrango uni.
4: Ake na maranje.
0: Na maranje utakari wanga manda.
4: Na fondo ampo ratando.
0: Rikulibu wanga manda. Unakonana nine kama ambia nge fondo.
4: Ah, kwa ukuyo hane papiki duwa hapa, papiki ya fachele hapa.
0: Mamubu ba, zeko nana ni barindando ya mshimoni wa wamuroba ufudhubi ya machero. Uje kwa mbuwa na musi.
4: Uje kwa mbuwa na musi.
0: Zina na msiti nga in.
4: Na msiti nga in. Kwa niko na mbazo. Ineza kwete ya nga abata tepo. Matukana kwa doli. Kama doli chesu zitu.
0: Ziko bora nyana. Azingo mfaranzo wabu dinaru ti. Ndoto bana mashudu mawuya hii. Ndasatendo hii madhakani nga uri. Tifa launa ni tuweke.
4: Asiyabu ujapa la vitu.
0: Nda imerange nubungu ni chivele pa mapita sindi ya puenda kono amba na ababa utusa uri. Rekotanga na nasonga angeru watu kanaba konya kutangula mkwei.
4: Haa basungu ita basungu kutangula mkwei wabu rimena. Hei hei hei jisasi kona
0: zezo. Ababa kote zingini sabo faure.
4: Ababa kote jia kote jia chani.
0: Nikore mwela sinu kanaba toko mwelinga manda basuwa na bafunzi.
4: Haa unanazi mwe mkwei wabu durumbasi.
0: Rekoribu wanga manda ni bafunzi kasi gisti locha.
5: Mkwei.
0: Na wita.
5: Ndiwone ni gambero pange mkwei wanga.
0: Rikoribu wanga manda.
5: Hey, ai, ndi gaba fona ni marandi ngafa beria. Tino nsi ya ini nikutava nani? Aningo liba ara gaba fona ini. Vocha uru vocha fodi.
0: Noto manga lova nani. Ufa uwa uku imba blesa no vanga nengeo. Noti liambabo.
5: Oh ya yeah, blesa. Ndoni pani kwa mbori ndi mutanga nofa gaba fona. Ai, kala voma juta. Mkwei wanga zanda mafi.
0: Rikoribu wanga manda kare kyo kale dere.
5: Lokuwa mamukwei ndi lindevele.
0: Lindevele. Ai, locha sabu tinga manda. Rikoribu wapungo yosika. Rosie famani. Rosie famfi bakuite wela. Hino mbeka na mchimonga poro ni boys dot bungeni chaba ni boti hope. Nagangero boti wani. Bodori dori. Bozana ni bo ilimu na gara site. Nagangero huod fefats. Nampa gina mapira. Batu wa reyama shauna matiza. Hama tana mpaira. Hamuira ina bi. Antabarara rabari na atabana. Kutama na mashamba locha. Ndi machoro ni batu wa reyama shauna matira. Ndirumeri seru mafui. Buri wani matira. Locha nge ya razambui. Unataba. Rikuri wanga mada hanani. Hane sengari na shangana. Ni meri hii ni riani ya mkelani. Inanga angeno Hanning Fontaine. Kabunge ni kama josi karibe na kumanani. Komela na kunda. Nanga hapa kurulene. Rikuri wanga mada kutama na machawawe. Lifubu na rugunguro rubarani na mangani. Watu warema brimisa locha ni machoro ni mamvuka. Yes. Uvasem madua. Mr. Porcelain top tiangi. Uvana pakchezo makwara ila mungwari wa story. Ufana mshumisa ni Rod, ni Ramaji, Ramagarela. Batuware madanga alina madaji madhuwa na ama kobo. Batuware mauru, barenga hapa mauru ni nama ila. Ama katu na makado. Enyu na makungwe, makushu na mamu hoi. Unova bravo 1020. Rubara nuvati na chitagong. Batuware maname manduwa na mango manyina manyima. Na mapako pere marani kweda masako na masetena masia matanda na matachi. Masabi na machawawe. Mshumisane Rabuturu pretty boy. Mubuze zerkulivu wandi macheroni. Weke tanga korete. Kotsi ya bafana. Na ugai bafana. Ukathitamba borana. Makari Connell. Na fuka matangare na chiombo makonde. Na shadani nandi. Ndido ufukerani ngore bafunzi kebalabo makari. Marume yangabone matangare. Riwanga manda bari masete masiana matanda rosia mama taji na matsabi machabo na mauruma mabunga na mawoni mpeni na mpofu mtimeni na mfunzi mugibe mkondeni mulelu na mulenga vatu bari mungomani na na murungwa msekwa na mumoni locha ni machelo ni muwaweni na natali anja kanjaka na nkanyani nkensani na ngwekuru Not kada, chere kuri wanga manda ngwata ngwamatatari. Olifants huku na fana nani pazima na posa ito rama runa rama bo ya ribungu ani na sara unabe. Watu ware sani, taka wanga manda una opri chamsa chamano hapo. Sendeza shi lisilo muna sintu mule smoking na starlight. Tembo rubiro na tembisa tondo ni na totororo. Toba la skra la tiani chakuma. Na chama buzi, chabarobezi na cheza chende uru na chikudo chikikini ni na chikumbo. Watu ware chikuwi na chila para.

0: Arali vha tshi elekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikelelee. Tshaka dza tshumelo dza tshidzo phambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiro ya Avo Clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa. Zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho, vha founela ramilayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya khavho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rands ya beili. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281, ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Namusi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha swigiri, ha marambo na ha gout. Lirumo ḽa mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko. I na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lirumo ḽa mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Lirumo ḽa mali i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
2: Masipala wapo wa Collins Chavani wo thola vhatirani auctioneers u rengisa zwitentsi zwa fuṱhanu zwa kudzula, mabindu na dzifeme. Zwitentsi zwi malamulele B na F zwi ḓo rengiswa nga online auction. Zwitentsi zwo hula u bva kha 800 square meters u swikela kha 1.1 hectare. Auction i ḓo vula u bva nga dzi 10 September ya vala nga dzi 14 September nga awara ya vhufumi na vhuvhili masiari. U ḓiṅwalisa wo vula zwino. U wana vhuṅwe vhuṱanzi kha vha dayele tirani.co.za kana vha founele Stacy kha 082-327-4580. Tirani auctioneers, ri pembelela miṅwaha ya 25 ya maitele kwao a auction.
3: Mukoyo wa madurumbasi, mukoyo wa madurumbasi, kha mutevhetsindo.

0: Ya ndi ndara i vhulai, ya ndi vho makasi mundalamo, lipfi ndara i vhulai, kaparapara FM ya koparasi ya kasho, yela Afrika Tshipembe, hei, ndi musi yo tshalenga lwa vhutongo, laifisa, laifisa, yo va tshaini, tshivangani basikiri anga ndire ya kamadzo, fumbile sumbe fetsi, wa minetsa, riko siya chote wa ram, ya vhumalo, hei no, ndi mbeka na mshimu ya mutevetsi, laki makana nise maronga, ya ri, nikoro nkumbuza mulova namba mulova, mbapanda namba uda, Ya rikoliwa nga manda mafungo keya mani abanori ba shumala vapo angelo khaelitsha ne bari vakhoḓo imisa mafhungo aya a u dalela vhathu mahayani miḓini ṱhamusi vhene vha vhane vha vha na dzi khaedu kana na dzi thaidzo nga ṅwambo wa uri ne vha khori vha tshi bva vha tshi khou ḓi dalela miḓi yo imaho ngauri kana u ḓi dalela vho vhupo ho imaho ngauri vha khou farwa mboho ma social work vari a vha tsha kanda mudini ndi angelo kha Elisha Isaka ha vari vha nga si kanda
1: ndi a vhuya na fini gori ni khou ya kha muṅwe muḓi na vhari kha muḓi wa magevenga na kwa ni tshi khou dzhieliwa zwine nazwo vegeni yao
0: ndi khou tenda Isaac no takala te Isaac ni khou mpfha ndofuwa zwavhuḓi ndi vhusa inu Isaka
1: ndofuwa ndi khoto fhambana nazwo mari mamusitile huna ḓuvha ḽa mabebo kha khotsi na ṅwana
0: ndo vhudzwa zwono pfhi ndi ḓuvha ḽanga na ṅwananga hangei nga pita zwino ndi ri rilani apfhi ḓani marambudzi a dzithu nona ri ḓo ḽa nguluvhe ho to pfhi ḓuvha ḽa vhuḓi ḽa mabebo kha pita na mufaṱutshedzwa Chamtawa, ndi khotsi na ṅwana. Isaac? Ndo ni vhidza fhanoni, hu na mutambo namusi vhukati ya timu ya Bulugwane City na Kaizer Chiefs, hafho Pulukwane. Ri na mutambo vhukati ya timu ya Mamelodi Sundowns na Chipa United. Kha ri ḓo lavhelesa ndavhelelo hafhanoni kha mutambo wa Kaizer Chiefs na Bulugwane City, ine Bulugwane City i kokora ya koriwa Isaac.
1: Ndi mutambo une u ḓo konela timu ya Kaizer Chiefs ngani ngauri timu ya Kaizer Chiefs ndi heiḽa timu ine i kunda yo thoma nga nḓila yavhuḓi kha inoni khalaṅwaha fhedzi i tshi bva pa i tshi khou takuwa ya vha i timu ine i khou vha i khou balelwa Chiefs na vhathetshelesi fhedzi u tshi bva kha timu ine ya vha uri ndi ya Bulugwane City i tshi tamba hayani hayo hune ya vha Peter Mukava i tamba nga nḓila ine ya vha yavhuḓi vhukuma Chiefs ndi timu ine ndavhelelo dzanga ndi dza uri timu ya Bulugwane City hoyu mutambo i ḓo u kunda Chiefs.
0: No zwi amba zwavhuḓi nga maanḓa Isaka kha ri dovhe hafhu ri lavhelese mutambo une wa vha hone kha iḽa timu ya Mamelodi Sundowns na yone hino khalaṅwaha ubva tshi ya takutshedza i kokoreswa Isaka i na Chipa United namusi
1: Sundowns na ifeza i na mitambo minzhi kana mitasano minzhi ine ya khou i tamba yo no tamba mitambo ya sumbe ḓuvha ḽa namusi tshi khou tamba na Chipa United ndi timu ine i kokora i khou ṱoḓa uri i tshi ṱuwa G-Voice i tsheka kha World Cup kha dzi club World Cup kha Cape Champions League ipe yo no kuvhanganya points dzine dza vha uri ndi nnzhi G-Voice na vhathetshelesi vha Parapara FM zwine ni khou ifha timu yononi Mamelodi Sundowns uri hoyu mutambo wa ḓuvha ḽa namusi ndi mutambo ine i khou ṱoḓa uri i ḓi wane i tshi khou kuvhanganya dzi points na zwikoro khawo kha timu ine ya Chipa United ine Chipa United ndi voice a ituma timu yo leluwaho kha inoni khalaṅwaha fhedzi Mamelodi Sundowns ndi timu ine ndi nga ifha uri hoyu mutambo i ḓo kunda ngauri i ḓi wane i khou shavha timu ya Orlando Pirates.
0: Ni ri mini nga ya timu ya Orlando Pirates ya ṱuwa ya ya hangei Mauritius vha ya vha tamba u lingana nga gumbanga ngei na gumbanga ngei. Hu na vhatikedzi vhanzhi vha ro khou amba uri heiḽa timu i ḓo ri tshi swika hafha tshigodini tsha Maminzela hafha the Stadium of Pain i ḓo sumba muḓini uri na halwa yo naruliwa.
1: Timu ya Orlando Pirates yeyo fona yokora tshikoro tshithu yange kana zwivhili fhedzi ḓuvha ḽa ṋamusi Orlando Amstel Arena timu ya Orlando Pirates a i nga tendi u ḓiwana i tshi khou kundiwa G-Voice na vhathetshelesi vha Parapara FM ngauri i khou ṱoḓa uri i ḓiwane i tshi khou swikelela kule kha Cape Champions League G-Voice na vhathetshelesi. Timu ya Orlando Pirates i a halifha Orlando G-Voice i a halifha i ḓo kunda mutambo G-Voice.
0: Kha ri livhe ane Faisaka kha ri dzi rende tsivhi ya mugadoni a lingo tshana ndi
1: fhindi lulumelise nga mulalo meji saulu
0: ni muvhudzani uri fhindo takala nga maanḓa ni sa pfhuri mushumisani kho ravhuturu vha ri mini
1: vha ri mini
0: G-Voice ndo i khetha nga khole ndi khou i thetshelesa nga khole ndi khou zwi ita nga khole
1: zwo vhekanywa
0: tshi khou tou vhuwa nga raimi ndi khou ita no vhudza ndi rikhani vhone vha murepa kale
1: ha
0: dzari rine kha ri fhe bada murathu ri ita zwa marathoni
1: Ndikurivhuwa.
0: Livhonga maanḓa Isaka, ndi mushumisani. Dzamulu mambedzi ra ro muvhidza pa uri ri lavhelese ḽi ḽino kukwamisa nga maanḓa ḽifhasi ḽa zwa mitambo. Kha vhara ndi vha humbudza Dzamulu vhana mbamulovha mba phanḓa na mbaula vha vha gai nga hetshi tshifhinga nandi vhapfe. Vha vha thungo ifhio. Upfhiri ro swika na ngafhi ngafhi vheweni tshiḽa nne. Ndi mutendasi. Tshelede yo fhela. Zwithu zwa pawe.

0: Muteko wa peteroro wo khonya o engedzwa ha mitengo zwi khou vhavha na vhutshilo vhu khou ḓura vha khou ṱoḓa zwa khwine. Ndi nako, ndi tshifhinga tsha u dzhia tsheo yo ṱalifhaho na Renew Furniture ri vha fhulufhedzisa dzimbadelo dza fhasi nga miṅwedzi ya 24 ngauri randa iṅwe na iṅwe i a vhaliwa, vha songo ṱahela.
1: Railway Furnishers, the price you see is the price you pay.
2: Arali vha tshi elekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikelelee. Tshaka dza tshumelo dza tshi dzo fhambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiro ya Avo Clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa. Zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho vha founela ramilayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya khavho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rands ya beili. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
3: A una zwiṅwe ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri khou livhuwa nga maanḓa Duncan Ethan ari reina nga nga khole hinu mbekanyamushumo ndi khou rumelisa vho Sara Maringa na George Maringa na vho Sina Singakana na Nyiko Munyadziwa na Mikateko na Munyadziwa nga Duncan ndi wa Maringa ya ri khou livhuwa nga maanḓa vhoṱhe vhane vha tshipiḓa tsheno mbekanyamushumo Farison Paja Marangohoi zwa zwino vhathu vha mudzimu muledza wa ndeme khoyo ri khou tea u dzhena ngeno kha Vhalemba ri pfe uri hi una mini zwine zwa kho itea hangeni hangeni Vhalembani. Ndi na vho Patrick Madau. Vho Patrick Locha ni matsheloni, u itani? Kha vha to ima zwavhuḓi vho Patrick uri ndi vha dobe zwavhuḓi. Shalom.
4: Ri khou rumelisa vhathu vhashu vhoṱhe, lushaka lwoṱhe lwa vhashavi. Locha, ḓuvha ndi ḽihulwane ro no zwi thoma u vha ano zwi tuotasi
3: ndi
4: ya zwi tuotasi ndi hapa tina elima hapa vha ya u ḓivha ho ndono na vhana office khulwane na vhasha
3: ndi vha kha u ḽa mushumo une ra u ita ṅwanga ṅwana ndi vho Patrick
4: ndi ngono u ḽa a huna na muṅwe ndono ḽa muthihi une ra u ita ṅwana ṅwaha ndi ṅwaha muswa kha riṋe zwo to itisa hezwi ri kha rosha hasham ndi ṅwaha muswa une ra vhori ro ḓi u thoma mulovha na musi ri khou ya ri khou fheleledza na zwine ndi tshi khou amba hi ndo no vha hafha vhathu vho no swika vha no khou thoma u wana vhuraga ne vha khou wana vhuraga ane na ndi zwine ra khou vhona
3: kha vha ime zwavhuḓi vho Patrick ndi khou ita ndi tshi vha xedza
4: ee vha ri khou ri nga mukona a vha ngaho zwi ma u ḓala vhathu kha vha ṱavhanye vha swike vha kone u wana mafhethu o paka vha kone u wana vhuragane ri kone u ḓo thoma mushumo ngori mushumo washu ri ḓo thoma zwa zwino nga iri ya vhufumi
3: vho Patrick kha vha ḓo ri tshimbidza bva tshe mushumo wa takutshedza ḓuvhani ḽa mulovha vhuyo swikela ṋamusi zwo tshimbila nga nḓila ḓe zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe ndavhelelo vho kha mushumo uyu wa ṋaṅwaha une vhashavi ri khou ṱangana hafha zwithu wo tasi ha mutenda zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe vho Patrick
4: mushumo wa mulovha wo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa zwithu zwa vhorene zwi a dzudzanyiwa zwo vha zwi tshi khou vhonala kha TV zwo vha zwi tshi khou vhonala hoṱhe kha vhudavhidzani hoṱhe ha muyani nga nḓila yeneyo so ro vha na vhuyeni vhunzhi ha swika mulovha ri na vhuyeni vhuno bva seli hafha nga hafha kha ḽa Zimbabwe na kha ḽa United States vha hone hafha vho ḓaho vho to ḓaho hafha kha conference vho thoma ngo swika ha mulovha hangi ra vha ri hone mulovha ḓo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa ro vha na vhuyeni havhuḓi ro vha na vhathu vhanzhi vhe vha ḓo swika na tshiṱitshi tsho vha tsho ḓiimeleliwa ri tshi khou amba ngorali maneto a hone fhedzi a hira zwori maneto ro a lugisela ngori ri khou ḓo swika maneto ṋamusi.
3: Kha ri lavhelese ṱhamusi ri tshi khou gomedza ndavhelelo vho ṋamusi ndi mushumo une wa khou lavhelelwa u thoma nga tshifhinga ḓe ra khunyeledza nga tshifhinga ḓe honeha kha vha sathu swikaho vho Patrick vha khou ri mini?
4: Mushumo u ḓo thoma nga iri ya vhufumi zazina ndi kwa amba hii vatu wa kati nao vandoko shika wako jia vragane wako wana vragane wada sendirangangene horu ni wada wadzula wachipeza nga iri ya vufumi riko tomo mshumo rabari chiko yodo peza mshumo washu nga iri ya vuvili rido wa rote rope ya ngangomu ropata ingo dende kuwa nga manda ngori urushaka uraba shabi nduru ane nduru unji zino hori nga rabana yoyi yono toba tukunga manda rono ropata dende nduru nga uruwa ane
3: Lutro da music kana name selfie finyane ndi yabuya.

Phalaphala FM ri na misi yoṱhe mbekanyamushumo ndi nambi ya dzinambiri kho vha ṱanganedza zwina tshifhinga tshi 20 minute ya 10 na miti miraru lubva fhalani kha awara ya vhuṱahe. Ndi khou livhuwa nga maanḓa Glen ubvangeni mafhungo, ndi khou livhuwa nga maanḓa G Voice mukwei wa madurumbasi, ni muvhengela mini, ni muzondela mini, ndi ṅwana wa miano. Ndi kha ḓi pfhumula ndi muphrimia, ndi ṅwana wa vhonyangovhela, ndi bva ndi tshaulu tsha bohwana tsha khosi ya mufumakadzi hune a wana nanga dza musununu. Ndi ḽone heḽi, ndi ḽone maipa ganda manaka mbilu, khofheni ya muna dzheni maḓi muna na kuna kati kwama kha rivhe ro to swika fhalani nga wara ya vhufumi na vhuthihi, ri tshi khou ḓiphina nga muzika wa Tshivenḓa, muzika wa sialala. Hetshi ndi tshikona tshangeni lunungwi, zwashu zwi ri ita vhathu vha sa ḓivhone vha khou bva hone, a vha nga ḓivhi hune vha khou ya hone. Kha vha sendele tsini, ri ḓiphine nga zwidzholodzholo na zwibotshobotsho zwa muzika wa Tshivenḓa swika awara ya vhufumi na vhuthihi. Awara ya vhufumi na vhuthihi ndi mafhungo, mafhungo a tshi to fhela vha zwi ḓivha, ndi mbekanyamushumo dza vhaswa u hone u lugaho na mubveledzi Tovo Wani, u bva hafho Miss P na mubveledzi Tovo Wani, u bva hafho a ri tambi zwino nga reggae na mukomana wa Khotsimuru The Blue One, The Blue Monkey na musi ri khou dzhena ngeni Deep Scloot ha mufu wa toleva ikweni ngei nambi ya dzinambi fan club. Arali vhone vha mureli wa dzithekhisi kana vho ṋamela thekhisi vha ḓo dzhena zwene zwino nga miti ya 25 ubva kha awara ya vhuṱahe. Khoyu ndi ntshengedzeni sovha maiza marange ari ndi na vhathu vha tevhelaho, ndi Edisa Diki na Richard Nyadzane Rambuda ubva extension 3 Makwarela, hapfi na Silas Nduvini, hapfi na Mbekanyeni Nemavhola, ne kha vha ntendele ndi vha ṱangana dzi nga mbili khedzi dzo mahote tshivhangwaho na Jaja Manango u vuwa. Hafha ndi musi ri tshi khou pembelela hoyu ṅwedzi wa vhufa, kha vha fune zwa havho, vha ambare zwiambaro zwi havho, vha ḽe zwiḽiwa zwa havho. Mikisule inei i ḓo vha ṋea mutakalo, bva hafho ndi ḓo vha tambela Mazhaka Nḓila Thrilling Artist vha tshi ri ro rema ngoma kana ndi mini zwenezwo, na vha ḓo zwi pfha hanefha, ri ḓiphina roṱhe.

0: Apa ndi musi ri tshi khou ḓiphina nga muzika wa Tshivenḓa, muzika wa Sihari kha Phalaphala FM. Ndi a fhulufhela thikhithi vho no renga, vho no wana vho na muthu wo ṱuwa naye. Arali vha si naye, ri ḓo vha zama kana vho ḓi mu wana phanḓa haningei. Phalaphala FM ri na mimisi yoṱhe, mbekanyamushumo ndi ndambi ya dzinambo swika fhaḽani nga wara ya vhufumi na vhuthihi. Ri tshi khou ḓiphina nga muzika wa Tshivenḓa, muzika wa sialala. Ra basela nga zwivhotshovhotsho na zwidzholodzholo zwa muzika wa Tshivenḓa. Arali vhone vha mureili wa thekhisi i tshi khou ḽa mivhundu, kana vho ṋamela thekhisi vho lindela tshiḓala, kana vha nga ngomu vho vulela Phalaphala FM tshifhingani tshavho 086 mazero mara 25 03. Havha vhathu vha tevhelaho vha ri mbuphirimia he mbekanyamushumo ri i funa nga maanḓa, ri ḓo vha thetshelesa tshikangeni nga wara ya vhufumi na vhuthihi. Ndi Fani Makhado, Chigzo Chilo Mahwenya, Jessica Mashamba, Chilo Maliva, Raskinya Rotondwa, Rolet Kitereke, Alex Mulondo, Roli Majuzi, Mudzanani Mayoyo, ndi Vudzanyi na Tshilema, ndi vhafunzi Phalaphala FM na vho Rasta Mukumela na Ndwa Mato Matamela. Phalaphala FM Locha nda, ahuna muthu ari pfha zwori nga fha vhakore mini. Phalaphala Locha nda,
1: uri mufrimula
0: hudeta ri khou amba na vhonnyi?
1: Ndi vho thanda vhathu vha 311 hafha Anjele.
0: Vha khou Anjele kana vha khou ya Thandu?
1: I khou Anjele, vho vhuya Thandu.
0: A vha fare vhararu, ri ḓiphine mungana wanga.
1: Ndi khou fara mi ya mbutseni lukoto hane pala pipipi. Na mi ya soli hane pala pipipi vha mahata. Nda fhedzela nga malume wanga vho shonani marumu.
0: Ndo livhuwa nga maanḓa thiri.
1: Zwavhuḓi muthiri mia.
0: Na vhege dzavho vha dzhene. Hezo Phalaphala FM ri na mimisi to locha da.
2: Ni makaroni mu premia.
0: Yes, Helen.
2: No vuwa ni mu premia mwashu washu.
0: Nne ndo vuwa na musela ni kuya gai na vana.
2: Hai, ni mushumoni.
0: Oh, ni mushumoni.
2: Ni chechereza ni mushumoni.
0: Ah, kafara vararu Helen.
2: Ndi ḓo thema nga vho Ernest Magoda, nda ri miyanga, ndi vho Unisipu, rafana Tshibulani. Ndi tshela nga mwananga, ndi mulanga mahandana hapa na PPD.
0: Ndo livhuwa nga maanḓa Helen.
2: Kai ndo mbekanyamushumo iri funa nga maanḓa sesa na musanda vho thandula kona tshomonda vha ifuna luṅwe mu premier.
0: Ro livhuwa tshoṱhe.
2: Ah.
0: Kezo Phalaphala FM ri na ni misi yoṱhe locha nda.
3: Locha locha mu premier.
0: Ho to ita.
3: Hai, ni ri livha ya ni ri ndi la tikiti afa mu premier, afa ndi afa elimu.
0: Ha vha elimu afa.
3: Ee ri ndi tikiti ya masakona.
0: Ange ni masakona mutavhanani.
3: Ndi zone.
0: Sini na mavidani yangi.
3: Sini na mavidani ndazo sini kwamba yi.
0: Ah, ndi Eric Sambogo.
3: Ndi Eric Sambogo, ri ndi fare vhararu mu premier.
0: Aba fare.
3: Ndi tori dzuvha la mabebo kha naki bobodo bva pa masakona. Na Selina Mantwa Ramulumisi bva pa masakona. Ndi Shadraka Madziva, ndi ḓuvha lo ḽa mabebo na ene ave matshini a vhuḓi, ri khou ḓiphina mu premier.
0: U gai diskombola yeni munyai na?
3: Hei, ndi mu muthu anga tshigidima nga maanḓa kha bola man.
0: Hey.
3: O vha tshi tambela iṅwe thimu yo pindi masakona Real Citizen.
0: A tshi korana hoyi disco wa hone.
3: Hey, o vha tshi kora e luvhilo lo linga si mufare disco mbola yeni hoyi wa Sambogo munyai.
0: Kale, ndandu, ndandu, ndandu, ndandu, locha nda. Ude tani hapo. Ude tani.
4: Nne ndi hone mu premier, ndi Carlton Zini fano, ndi Mayoyo Mudzana ni mu premier.
0: Vha kho ḓiphina thire.
4: Ndi kho ḓiphina nga maanḓa nga mbekanyamushumo mu premier, ende na muthu ndo takala nga maanḓa ngori ni to dzulela u mbala fhedzi hafho, a thi thu vhuya nda to dzhena nda to amba na mu premier.
0: Na musi vha khou amba na mu premier vha kho ḓipfha nga nḓila ḓe.
4: Yo, ndo takalesa zwiṅwe mu premier, ndi o takala nga maanḓa, mbekanyamushumo zwa kuma ndi ya vhuḓisa ngori hedzi nyimbo zwa kuma kuma dzi a ri vhuisa hayani mu premier.
0: Fara ni vhararu mada wanga.
4: Ndi kho fara ḓi takala ni Dax Ramudzuli wa vhuvhili, ndi kho fara ndi Madala Mulaudzu kho wanala Lwamondo, ndi mungana wanga na muṅwe mungana wanga kho yo no vhidzwa Mushoma Phumudzo, naye u Lwamondo mu premier.
0: Ndo livhuwa nga maanḓa thira.
4: Ndo livhuwa nda.
0: Kezo Phalaphala FM ri na mimisi yoṱhe, mbekanyamushumo ndi ṋambi ya dzinambo swika fhaḽani nga wara ya vhufumi na vhuthihi. Ri tshi khou ḓiphina nga muzika wa Tshivenḓa, muzika wa sialala. Hangeini Musodi Dipeni hu na mulalo Lucy Siobo ari mu premier ndove ya ndeve pala pala FM zvinonga hafu adhutuni una vadhau nga dzavo keva vachiri ovuya nga pfungu ndi pfungu dzena ndi pfungu dzene pala pala FM rina nomisi yo tembeka nyamushumo ndi nambia dzinambo swika palani nga wara ya vufumi na vutiri tiko dipina rote nga manda kavayo vone varenge tikiti riri dipina hange dhamu ningiro auto sarabe ginti fizi ri hapa
5: Rwimbo rusa, rwimbo rusa. Kana mbia dzina ambi,

0: Mbekanya mushumo ndi nambi ya zinambi na chipinga chikwendi miniti ya fumbili. Raru ndi ya falani kawara ya bufumi. Zazuno riko jena nge dispute. Ewa rijo. Wosi jo.
1: Mprimia.
0: Udo etani umaliva.
1: Rufu waru tena nge na watiche so parapara ya
0: sele. Zino osha vada gai mufore wana.
1: Mufoto olewa kuhu zino ufika.
0: Ausika mufoto olewa.
1: Emu primia.
0: Ude dani mufoto olewa.
1: Ahe nende nenga manda mu primia.
0: Oda gari wa.
1: Oda gari wa ala na dina nenga fa dips kutu primia.
0: Uhani mucho wapo na musi dips kutu.
1: Ah mucho ndo wapo tibadi. Haba baleri wa na msili kofisa mu primia.
0: Emu foto olewa. Dombu zori elizina liko vagai mufoto olewa na.
1: Elizina liko vaku nenga manda. Anengi nimshi anengi hayani. Una mungu mutichele wanga umpaolo nari ya ono nindi ene mufoto oleva. Na nambalu fubo alifara na musi.
0: Anana musi wafi mufoto oleva.
1: Iki mufoto oleva.
0: Mazino ope na nachifani wafi wunye wafi mufoto oleva.
1: Ndi prince, ndi enyi. Ayane ndi vahakuta ma, maepani.
0: Mufoto oleva ke mbeka nyamushumu ya nambi ya zinambi na musi weo noku wanga nao deep sclute. Ni ifune ramini hapo extension 12.
1: Apa nuno funela na watu bone njema budenga manda riba tena kuzwa na wapunga lani ojenera kusiku anga apa nuno hao njema budenga manda apa nuno jitu ina mungu amejia nandi apa nuno jitu kuri kuti keta hone
0: au na bugevenga bunge ya vun
1: au na bugevenga bunge mu premier
0: uachire
1: anga manda
0: irinda mbe na mungu ridipi na mengambe kanya mshume na mbia zina mbi para para FM apa nuko amba na bunge nda.
2: Ndandu, napo tanga na makaja rutendo ba makonde chururu ba konla ngwali apo abora bura.
0: Vota kala.
2: Ndota kala nga manda zvindi ane pa deep slot apo.
0: Kaba gombo dza luimbo luti lune abantu funesa la chivenda.
2: Pari ndi ni dane luambo lero zvipa ni chimange vo pari mini ura luimbo na. Chimange cha goya, vo bura chimange cha goya vadotambura.
0: Ba lufuna nga manda tera.
2: Ndanduna
0: kabari ngambe na mwate verdipina rote ngambe kanya mushuma nambe ya zinambe chipida chifina mbe ya zinambe fan club hapa ndi musi vone vodzula vodi geda pavanje nda
3: ndau yandu
0: kuti itani
3: nende one ndo kusangeyo
0: ri kwamba na vonyi
3: eh vakwamba na mphomo nyai duka duka lavo mathoma
0: ndu bva kha
3: harambani
0: ai harambani thavani
3: ndau yandu
0: kana nge satan
3: thavana nenge vazviva
0: uvide ngiyo fela luga nge. Kabado farango rato mendi orengi sa farango raro ndi orengi sa para para FM rena ni misi yo tembeka nyamushumo ndi nambi ya zinambi.
4: Kha zvipinga zvikondawo musi vohelerwa tikedzo inga vapfumudzo khulwanesa kavone avangoti ulivana na matada zva mashirini musi vohelerwa nga vafunwa vavo vevote ri avafulufedzisa clientele funeral plans ibadela husatu fhela awara dza fumbili ina vanga katela miradu ya muta isvika ufumiraru kha ndinda khombonti zvine zvaita uri vafunwa vavo vave votogomerwa na vana vararu vachikatolwa husina imwe ndipo ya mashirini. Ha clientele avako urenga pedzindi nda kombo vako urenga uvana mulalo wa muhumbulo musi tshifhinga tshishika vato tuita thingo dza ndeme nga 200 randa ina vado iwana musi vha tshi ita mbilo tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfudzo dza unga kombo dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza zwiḽiwa na u tibula tombo kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128 clientele life ndi FSP remulayoni na ḽaisentse ya ndinda khombo ya vhutshilo milayo yo tiwaho i wanala online hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
5: Vana mafuvalo a khombo ya goloi, uriwa, ulunwa nga mbya kana u shaya vhulondi ya zwa mutakalo, u thuntshiwa kana u farwa zwisongotea, kha vha kwame Mphela and Associates, vho ntende vha zwa mulayo. Vha wanala 30A Bordenstein Street fhaḽa Polokwane, vha badela luthihi fhedzi vha vha vho kunda mulandu. Kha vha ri kwame kha 015-010-1176 kana vha rumele mulaedza lo na dzina ḽavho kha 48390. Mphela and Associates, setting the law in motion. U ḓo shuma milayo yo tiwaho.
0: Para para FM rena ni misi yote mbekanya mushumo ndi nambi ya zinambi rika chitengwa chinopfi nambi ya zinambi fan club hapa ndi musi vone vachi kuitechelesa vho dzula fhasi ha maguva fhasi ha mirunzi vavanji ngori vanga zwi zwikone ri vaitechelesa vavota apa ri kwamba na vonyi
6: na vomba ta kone Elizabeth so ye gomu nga vhudzulo
0: ofe ya gomu nga
6: vhudzulo
0: ongo tambula vhamakuwani hapa
6: eh vhudzulo
0: kava dombo dza limbo ro tshilwa tshivenda ri vha tufunesa
6: ndi dora
0: ngadzambe
6: bende dora
0: vakona ulimba Kaba do rufanya na rifu ruba kona no imba.
6: Dora we umariwa, dora we umariwa, dora we.
0: Vari ya baroba ruka mbananyi?
6: Elizabeth Masako na kuyo bomu nga ujuru.
0: Ah, boko nanga manda, boko nanga manda. Awa ndambe na mungwe, para para FM, marina nimisi yote mbeka nyamushu mwini nambia zinambu. Mupirimi ya kwa mbana mwini ya panda.
7: Enda mpirimi ya, wita mina.
0: Rihole, ribusa vone.
7: Ni database anefa deep slow, timas.
0: Ai, mureli wate kisi.
7: Ni mureli wate kisi, ni mageza.
0: Niso ngo chene ngangei mgana wanga.
7: Ah, yo don't walai ni mpirimi ya, don't zama kuteza, man.
0: Ah, nuko zipi inatiri.
7: Ah, unana swing, rona wa mine janefa deep put expression 12 mpirimi.
0: Dombu zori kasu jolo jolo na zubojo wote nifunesa mine da database.
7: Mendiko kunesa zubojo wojo, wato nguwane na rula rimbo la homu na yoni tuwa chivanguwa na chachachi rima bungo. Ndoru nguwanda wanda roba hii. Hey, ah, batuwa bomba hii.
0: Andoli uwa chote, haba ndambi na mungweri, dipi na rote ngambi kanya mshumba nambi ya zinambi, para para locha, hapa kwa mba na bunyi.
8: Ndani Valorance Koso bakuta mabuzuri.
0: Valorance bako dipina tinga meka nyamushume na mbia zinambi.
8: Varmene.
0: Bako dipina.
8: Ko dipina ya sawa ya nekwa dipi station 12.
0: Nambi nduro toma bachamba kapala pala zone kani.
8: Nduro toma.
0: Bako dipa ngandila zebo kamba na muhashi na musu nduro toma.
8: Ko pando takara mando mbwe.
0: Vota kawara tiri.
8: Hey.
0: Kavari ndambe na mungweri dipi na rote ngambe kanyamushume na mbia zinambi. Mupirimia kwa mba na wunyi hapa nda.
8: Nda uridi mpirimia.
0: Rione ribusa wone kwa mba na wunyi.
8: Kwa na kukesi hafa uva kutama na uzuru ushambira ndi makukune kwa
0: tiki. Kava dombu za rimbo la jivenda lune badu funesa.
8: Funesa ule rote viti mbirori rushie.
0: Rushie ya ronaka. Ah, really? Who are the men among our table of the Pinot Rotting and Began Shuman and Bears and the Parapara Lodge? Up and winning down.
8: No, no, no.
0: You come and win Yava.
8: Not a man who can anybody, woman.
0: Hey, ever there.
8: What over whatever? Me, I don't know what I'm for whatever.
0: Ugai Mutanuni
8: Mutanuni was an event again.
0: Oh, Ungano Vendam Tanuni. Habel vinyi mutanuni wa balebuna.
8: Vatu wa sara mulelu.
0: Obo sara. Ah, roli wa balelu. Abarebe na mungu atewe la rudi pina rote ngambe kanya mshuma nambi ya zinambi para para. FM, rinanu miso to lo chanda.
7: Nda, landa mpremia.
0: Hude itan.
7: Oye na kwa madisi jowa mariopa. Rivasa di yu, SSM 70. Ayendi dupi.
0: Niko zipi na tamayanga.
7: Ah, aku tipina rovira na nambuzi kila fala ni kila mbuzi ya fala.
0: Ziko wewe, sababu una party na mbuzi ya.
7: Ah, una party, una party yangu na mufu. Oh, ni sababu tiba hati mani premia.
0: Oh, una party yangu na mufu.
7: Eh, una party yangu na mufu, wana baro rozura.
0: Aya yangu na ugai yangu na wana zuri rembe na ukukule.
7: Wana.
0: Aka desi ni rembe na yai.
7: Cool.
0: Hey, who did that? Nipi nipi nipi nipi
9: azindi ni mkavi.
0: Nia jina chikoro?
9: Nisa mtonga wazini primary school.
0: Hani nge makuwani? Niko wala mraro piyo?
9: Six.
0: Oh, irini awa batu bani imbele uri imbora best day.
9: Kumula imbele uri.
0: Awi imbiwa.
9: Happy birthday.
0: Kava dipine para para FM na nimisiro tena vone ra bachi tamo bachi pida chana mbia zinambi azidini azikundi bato kwa mafezi vuru sarani kabari ni liba disele taru zoma ote liba disele papatire na raskanle bachiri ipila makuru kuku masimbe kola na Christopher Matogo bachiri vishaka uva hapo ndi mukoni mukondi wachunda bachiri Munamba, any number and swap parapar FM, re-appa Z.
10: Si Choro Choro, Choro Choro, Kanambia Zinambi.

0: Visitani vhuponi hanu sa chef na spa. Wanani luafhulelo lune lwa swika kha 80% kha zwishumiswa zwa Nutrifresh Kitchen Essentials. Musi ni tshi renga zwibveledzwa zwine zwa nga sa 2 kg Omo hand washing powder zwo fhambananaho. Ndi R59.99 nga rewards card. Kana 700 gram spa vacuum pack cheese, cheddar, gouda, white gouda kana white cheddar. Ndi R99.99 packet nthihi nga rewards card. Ubva dzi 8 swika 21 September musi tshitoko tshi kha ḓi wanala. Haspa fhedzi. Uḓo shuma mulayo tiwaho. Ma Afrika Tshipembe ro fanelwa nga zwa khwine. Ro fulufhedzisa mbopolowo. Fhedzi, muvhuso une wa khou vhusa zwa zwino wo sedza wone une fhedzi. Ngeno tshumelo dza mutheo hu si na. Tshandanguvhoni tsho kalula. Masheleni a kiliniki dzi sa bvali na maḓi o kunaho o hombokiwa. Vhaswa vho fhedza ngudo dza nṱha. Ngeno a huna mishumo. Vha kundelwa na u bveledza miloro yavho. A huna dzi bada. Sure dza dzi shumi. Hu kanya na yone nḓisedzo ya tshumelo. A huna. Ro neta nga u lindela. U nanga hu zwanḓani zwashu. Gundo kana lufu. Voutelani EFF. Heino kungedzelo ya lihoro la politiki yo vha yo badelelwa nga lihoro la politiki lo buliwaho. Vhupfiwa u bvisaho kha heino kungedzelo ndi ya lihoro la politiki lo buliwaho hu si ni ha SABC.
1: Ha RFA ro ḓi imisela u ṱuwisa kuhumbulele kwa uri policy dzi a ḓura. Vho vha vhono ḓi ṅwalisa u vha muraḓo wa RFA funeral cover. Arali vha sathu a vhathu lenga 60 randa fhedzi i kha ḓi ṅwalisa vhone mufarisi wavho na vhana vharathi. Vha nga khavara na vhaṅwe miraḓo ya muṱa u bva kha 35 randa fhedzi yo vha khavara nga 10,000 randa. Ri wanela Ilim, Malamulele, Thohoyandou, Giyani, Tshitandani tsini na game na Johannesburg Sandton kha Fredman Towers. WhatsApp ndi 061 514 8872. RFA yo ṅwaliselwa mulayo.

0: Khazo Parapara FM ri na numisi yo tembeka ya mushumo ndi nambi ya dzinambi ndi tshigwada kitchen no fi macheka bende va tshi ri venda vho rangwa phanda nga e fhato
1: nda ya nduna
0: ini vha ni ḓivhela luimbo lufhio na
1: Ramsangwe
0: lu tshi ri mini
1: Ramsangwe ndo lu ya lunori oyoyoyoyoyo oyoyoyoyoyo dinge chifude Nyabange dipeni ha Utanga na chisa manibo Na wene boise Roro
0: Dombu za mafatu Olu uri mboro pango fi onguana
1: Uri mboro ba Luna chifinga nyana ma
0: Yo album yo toma Yo album yo toma kana yo vayubili
1: Ndi album yo toma ya patu Zazino una album za sigisi.
0: Oluri mbo, ardo venge mbo rao. Oluri mbo, rwani tela zina li huru nga manda. Nga, no tifangandela.
1: Nga manda. Oluri mbo, rwani tela zina li huru nga manda. Ngori, rwana, arrimene, exposure, publicity. Roko nobo, nalanga manda kazi gigi za ene chichitichi. Karirube. Anda dipa, ndiwa mataki nga manda. Oluri chinyi tela jaringa. Ngore ritwana vatukana vono performa zwezwi la zwa musangwe twi abazwita phanda agogo a ruita zwithu zwavhuḓi nga maanḓa lwa luimbo lutakadza vhathu vhanzhi nga maanḓa
0: vhathu vhanzhi vhane ḓivha vhaṅwe vhane ḓivhi ngo to angaredza fhatu orangaphanḓa tshigwada macheka bende ndi nnyi na tshigwada macheka bende
1: kha basa ndi part 1 Richard Mashele ndi bva tshikonelo kha la madaje la msanda papuli madaje ndi amacheka chikonera patu u wana chikwani zwa zwino nga zwikoropo pedzi ya ndi muthu ane fayani a chikonera
0: ndi ringa vudede zwino nga chikon ko tata zwi amba
1: ari ndi vho menier
0: ndi vho menier
1: ndi vho menier vho pfumbudziwa apa Venda College of Education amongwa ne ila ya kare
0: yamuri ni no daga murawo anga hezwi
1: 90 nendo vanga musi college ichivara
0: ndi
1: ri ne dzi last born
0: ro vha rino pfuka
1: eh zwambori ya vi we na no no
0: ri ne ri ba khoro tuma
1: ndi vho kutsi muhulu
0: una luimbo kholo lupi venda no bisa album ntswantswa album yo bali ni uri muri lo ri venda lu kamba nga mini e fhato
1: album ayongo to bva kale kale ni to vha na dzivege yo jana muyana na kha dzi digital platform ndi album yo bvaho ṅwedzi wo fhelaho and then Venda ri kho to vhudza vhathu uri Venda ḽo to itisa hani ndi shango ḽa mulalo shango ḽa vhudziki shango ḽa ndayo ndi shango ḽa shothodzo ḽa vhumvumvu ri kho to zama lingedza u rengisa shango lashu kha vhabvannḓa
0: nga maanḓa zwino nga ṅwedzi uyu wa heritage ṅwedzi wa vhufa
1: khezwo zwino zwi amba ri vha ri khou tou sumbedzisa matshilele ashu na fhethu vhupo hoṱhe hune ha vha na zwithu zwavhuḓi zwine rine ra ḓi hudza ngazwo Venda na matshilele a vho riṋe kuambarele kwa vho riṋe na zwoṱhe zwine ra khou zwi amba afho kha luimbo uri hu na maisha ndi shango ḽa mirambo ndi shango ḽa ne vha wana arali luwa huna luwa lune na dzithavha na dzithavhela na dzimvula dziana fhano na ndimo na zwoṱhe ri khou tou zama u vha sumbedza uri Venda ndi hayani ndi hone the garden of Eden ya vho riṋe fhano Afrika
0: kha ri ḓo amba nga tshigwada kitchen no pfhi macheka band afha ni vhoni khou imba na nyifhato
1: Macheka band yo fomuwa nga nṋe sa murangaphanḓa wayo ndi na vhathu vha tevhelaho vhane vha lidza zwilidzo hu na vho no pfhi Bo Chili Ndou ndi muthu ano tamba dzikatara vha na vho Madala Mundalamo ndi muthu ano rwa base athi navho afho unfortunately then nda vha na vhatukana vhaṅwe vhane na vhone vho farekanea na musi avho ngoḓa vho Awelani Mundalamo na Dakaro Bondo ndi vhathu vhane vha shuma kha dzi instruments havho na nne
0: zwino kha ri ḓo sedza uri i album ntswantswa no shuma na vhonyi uri nyimbo ndi nyusikaho
1: muthu ano khou sika nyimbo ndi nne na arrangement ya dzi instrument ndi na nenda nda sumbedza enevho vhane vha miradi ya tshigwada uri kha ri lidze nga urali na u ḓa na fhungo ḽine ri ḽa khou tea u ita luimbo ndi na nenda composer then havho vhaṅwe ndinova guide uri kari shume nga to rali kha hei project zwambore vha vhanwe vha to fara mulenje une nda kovha pa hone ndine muranga phanda wa tshigwada fhedziha ndine vha ḓo nga ngei huṅwe hetshi ndi tshigwada vho tsha vhorine hafho ha tshikonelo tshine ra khou ḓihudza ngatsho
0: ri khou pembelela ṅwedzi wa vhufa wa heritage ndo ri u posa tshinepe hangeini mulovha kha zwileludzi vhathu vhanzhi vha ni khou ḓa badi vha ri havi u no ambara zwavhuḓi no ambara Tshivenḓa na zwino ndi khou vhona no ḓo no ambara yeneiḽa yunifomo yera i posa ngeni mulovha kha zwileludzi muṅwe ni khou ḓaho ndi vho Ishimele Malala vha ri ha humuna kha Tshivenḓa wa vhulaya
1: o ya Javela hai ri a ṱhonifha mvelele nga maanḓa ri a ṱhonifha maitele ri a ṱhonifha kuambarele ri a humbudza vhathu uri hu ambarisiwa hani muthu a tshi ḓivhidza uri u muvenḓa ve zwi amba uri ri khou ḓihudza nga zwezwo zwino nga ṅwedzi hoyu ha ri ḓo to sumbedzisa zwingohoni uri i tshi fa ndi ṅwedzi wa hone ri vha ri khou to sumbedzisa uri zwa zwino u ṅwedzi wa hone futhi ri ḓo vha ri tshi khou to vha sumbedza zwingohoni uri ri khou ambara Tshivenḓa twi
0: hu na luimbo khulu lupfhi vhutshilo afha ni khou amba nga mini fhaṱo
1: hafho hu na mubvumbedzwa ri hafho u vha khou to ḓisola uri heshi ndo balelwa u dzhena tshikolo zwino vhutshilo a vhu khou to ndelutshela nga nḓila heyo u khou ḓitambulela hoyo munna ngori o balelwa u ṱhonifha mafhungo a tshikolo zwino u khou tambula u khou tambula na vhana vhawe u khou ḓi humbela na mudzimu na vhafhasi uri kha vha muthuse uri a kone vho u sedza na u kona u londota vhana vhawe ngori zwikho mu konḓela zwa vhutshilo nga nṱhani uri ha ngo dzhena tshikolo zwi amba uri ri khou zama u sumbedzisa uri hano maḓuvha ḽa tshikolo ndi ḽone ḽine ḽa ranga phanḓa kha ri sedze ḽa tshikolo arali ri vhananyana vhasidzana ndi ene munna wo thoma tshikolo hezwi zwiṅwe zwi ḓo ḓa nga murahu zwi amba uri na ni thangana ṱhukhu ya murole ya vhatukana kha ri sedze mafhungo a tshikolo hezwi zwiṅwe ri ḓo zwi vhona nga murahu ngauri hu ḓo ḓa thambulo ine ya ḓo ḓa na masiandaitwa uri a thongo dzhena tshikolo.

0: Trends. Hashtag ahuna usala.
1: Hezo abaya barenge tikiti tikiti dzo chipanga manda dzika mutengo wa pasisa 150 vha ruwane vana vhatuku 50 rand. Ah patu.
2: Ndau yanduna.
1: Hey nikwamba nga ngwasi afa zwi.
2: Eh rikwamba nga magwena, magwena asi alala la Tshivenḓa la la face.
1: No vha nikonkevedza zwinwe zwithu nga ngwasi apa. Ni kho tama ita mini nga ngwasi e patu.
2: Ndi na muloro uri rato tangana. Na vhavhili vhararu vha dzingwena hedzi na ngwazi aon writer video ya tshimbilelana na holu luimbo ringa swika kule ringa gudisa vhathu Tshivenḓa tshire hone hafha tshifudi ba guda uri sialala lolala kha maface ane ra vha na zwona kha badi lesi zwine zwa itiwangi ndone hune vhanna vha wanala hone.
1: Ee, ndiuri munna asongo tambudza mufumakadzi ngomurwa.
2: Kha
1: yange pasi gaba na chifudi.
2: Ndiri u feisa zwithu zwivhili, uya feisini, wa feisa vhana nga iwe kana wa livhana na muri. Muthu o tanyaho urwa zwezwo zwithu zwivhili. Zwino vhathu vhahulwane vha ḓivha uri hune ra testa hone uri ri vhanna vhukuma vho dzingindelaho ri ya feisini. Zwino ri ḓo ita heyo video, hu si na u hana.
1: Yangwazi
2: na patu na vhatukana vhavhili vhararu vhane vha khou ri imelela vha khou ri ita uri ri vhe proud hangei fhasi. Ri ḓo tou vha sumbedza na kha video.
1: Patu zwa muzika ubva tshe na thoma ngo tou angaredza zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe.
2: Dzina ḽo na aluwa na vhuimbeleli ho no aluwa zwa zwino zwine nda nga tou amba zwone ndi zwori ndo no swikelela kha vhathu vhanzhi a sa tou ḓivha vho Patu vho a thi khou ḓivha vho ri hu khou itea mini ngori Patu dzina ḽo no ḓi aluwa vhukuma lune ri a kona u wana na dzi booking dza vhutambo vhuhulwane ro no ḓi dzhena kha dzi platform khulwane ri khou ḓi zwi vhona na vhathu vhanzhi vha khou sedza uri ha Patu ndi ra vhuya ra ita tshithu tshiṅwe hafho vhathu vhanzhi vha zwi ḓivha uri hoyu ndi Patu no ndi khou takalela nga maanḓa uri ha music wo no vha nṱha nga maanḓa na quality ya hone yo no vha nṱha na dzina ḽo no hula.
1: Vhewe ni ambara zwavhuḓi nga nḓila yo kunaho, kha ri ḓo amba ndeme ya uri vhaimbi vha dzule vho kuna vho nakelela zwavhuḓi.
2: Ndi trademark, ndo zwi amba nga tshikhuwa, ndi zwine muthu a tea u vhonala a zwone, ndi mbonalele. Zwi amba uri kha ri ṱhonifhe kuambarele kuno tshimbilelana na mutsila. Vhutsila havho vhuḓi vhonadze na u vula mulomo vha sathu vula mulomo ni vha kha ḓi tou sedziwa fhedzi uri vha muvendana vha kho tea u vha already vho no ṱalutshedza zwoṱhe zwine muvenḓa a vha zwone nga kuambarele hezwo kha zwi dzhene na kha mafhungo a dzi performance hune ra performa hone kha ri sumbedzise vhathu uri zwine ra khou zwi ita ri adjust tshifhinga ri khou zwi dzudzanya ri zwi ite zwi vhe na quality ine ya khou ṱoḓea u sumbedza uri arali muṅwe muthu a khakhadzhi ya video heyi video i vhe i khou vha amba zwavhuḓi vhononi hoṱhe hoṱhe uri houḽa muthu u ḓivha mvelele na culture yawe u khou zwi ita ngo tou ḓifunga. Ndi hezwo zwine ra vhonala ro tou ralo tshifhinga tshoṱhe hune ra rambiwa hone ri a lingedza sa matsheka band uri ri ḓe ri vha fhe performance ya maṱhakheni ri dovhe futhi ri vha sumbedze na kuambarele kwa Tshivenḓa.
1: Kha ri ḓo sedza uri vhane vha tamo ni kwama vha ni kwama nga nḓila ḓe fhato.
2: Vha nga nthoma kha Facebook vha ṱoḓe dzina ḽi no pfhi Richard Mashele. Richard Mashele vha ḓo ngwana kana vha dzhene kha phone number i no pfhi 082663075 ndi dovhololei ndi 082663075 vha ḓo ngwana nṋe fhato. And then heyo nomboro i ḓo vhaisa na kha WhatsApp. Ubva hafho vha dzhene na kha mavhengele oṱhe a muyana online vha ḓo ngwana nyimbo dzanga dzoṱhe dzi hone matsheka band henei ine ra khou amba ngayo hafha i hone vha to Spotify kana vha ri music kana vha dzhena kha YouTube vha ḓo i wana.
1: Okay. A ni khou tshimbila ni noṱhe fhato ni namba suwa ye vha suwana uri ni tshi khou ambela hafha dzi namba madzina a vhewo noṱhe ni ambani madzina a vhewo.
3: Oh, nṋe dzina ḽanga ndi pfhi Mbulaini Maḓuvha ndo ḓa na fhato.
1: Ni vha ni khou ita mini kha tshigwada tshi tsha fhato?
3: Ri vha ri tshi khou tshina ya.
1: Okay, ini kha ndi lisini.
4: Nenga madzina fhela ndi pfi in term of respect stage name ndi vikolo ndi vachikonero ndi kha chikwadi cha macheke band.
1: Aha, kaizo para para FM rina no misi yo tembeka nyamushumo ndi nambi adzi nambi. Ne kha vantendele saizwi na chipinga chiko ndi minute ya fumu ya kawara ya bufumi na kutiruka. Ama punguni mapunga ito fhela ndi mbeka nyamushumo dza vhaswa u hono lugao na mubveledzi tovo wani ubvapo ndi Miss P na mubveledzi tovo wani ubvapo ari tambi. Zvino nga rigi ne kha vantendele ndi badzisele taru dzo maote. Tycoon for sure. Nine ndi mudededzi achiri ndombura mufunwa wanga ubva hapo ndiko vatambira chigwada frigo vachiri tambani zwavhuḓi ubva hapo ndi vavenda cultural group vachiri jojo chilangano ri hapa zwa zwino
5: sivotobocho sivotobocho kana bia dzinambi.

0: Furnishers. The price you see is the price you pay. Pay.
1: Kha tshifhinga zwi konḓaho musi vho xelelwa, thikhedzo i nga vha phumudzo khulwanesa kha vhone. A vho ngo tea u livhana na mathada a zwa masheleni musi vho xelelwa nga vhafunwa vhavho vhe vhoṱhe. Ri a vha fulufhedzisa. Clientele Funeral Plans i badela hu saathu fhela awara dza 24. Vha nga katela miraḓo ya muṱa i swikaho 13 kha ndindakhombo nthihi, zwine zwa ita uri vhafunwa vhavho vha vhe vho ṱhogomelwa, na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndifho ya masheleni. Ha Clientele a vha khou renga fhedzi ndindakhombo, vha khou renga u vha na mulalo wa muhumbulo. Musi tshifhinga tshi tshi swika, vha ḓo tea u ita ṱhingo dza ndeme nga 200 randa ine vha ḓo i wana musi vha tshi ita mbilo. Tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfhudzo ḓaho nga khombo, dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza zwiḽiwa na u tibula tombo. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128, ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Yo nayo vhathu ḓo zwamuthetshelesa vha pfhononi muungoi hononi muungoi yanala zwinwe ivhaita kutshedza mbeka mushumo ya vhaswa, mbeka mushumo ya tinzoni. Ra vha khou guda zwinzhi vhukuma rine sa vhaswa, ra ṱuwa ri khou ḓivha khwine khuvhani ana musi kana mbeka mushumo ukhalesa fhungo ḽa ndeme vhukuma, ri khou vhalesa ndeme ya u guda u farela vho ukhakhelaho na vhuvhuya vhuvha vhaisa vhutshiloni. Ndi tshanai khonani yangane phanḓoni dza khasho zwo fanela la vhafunzi vho magosha, fhedzi vhafunzi vho magosha umpfa khonani yangane na mwena kona ḓi ambela tshirai u farela zwi a konḓa, a zwi ngo toleliwa na luthihi. Hu nori ndi ngani zwa ndeme na musi ri tshi tea u dzula fhasi ramba nga ḽinoni fhungo, na uri musi ri tshi amba nga u hangola kana u farela ri vhe ri tshi khou amba nga mini?
3: Ndo muthetshelesa zwo fanela mafhungoni a khou amba a khou pfala. Musi ri tshi amba nga ha u farela, ri tovha ni Tshivenḓa tshashu tshi na mafhungo nyamba huvhili. Ro vha ro tea nga maanḓa ri tshi ri u hangwela. U hangwela ndi hangwa zwe vhuṱungu he muthu a ngita, mara ndi tshi vhuḓivha. Mara nda amba mafhungo o farela, ndi vha ndo fara zwe muthu a ngita, ndo lindela u mulifhedza ngauri ndi ḓo muhumbudza zwi a ita. Zwino hafha ndi ḓivha uri hoyo ngita hezwi, mara zwino ongita hezwi kho vhavha. Nda nanga u mu hangwela a songo humbela pfarelo uri zwi nthuse nṋe kha vhutshilo vhuno na kha vhuḓaho. Muhashi na vhathetshelesi,
2: hu no ri fhedza u guda u farela vho vhuya vha vhaisa kana u vhaisa hone vho khakhela hoyi, ndi zwa ndeme yane vhutshiloni uri zwi thaisi zwi thusa iwe mufareli nga nḓila ḓe.
3: Ndi zwa ndeme vhukuma u hangwela muthu. U vha wo ḓivhofholola kha mihwalo, ngori hezwi vha songo mu hangwela vho mu farela vha fara nga mbilu yavho vhone. Hoṱhe hune a ya hone a vha muwana vhone vha madakaloni, vha ḓo dzula fhasi ngori vha tshe vho mu fara nga mbilu. Zwino uri ndi songo vha na mathada ndi tshi ya phanḓa, ho muthu kha ndi mu hangwele, ndi ḓivhofholole kha mbofho ya u vha tshivhotshwa tsha muthu ene o ṋanga u mbaisa. Muhashi na vhathetshelesi,
2: fhedze uri ndi ngani zwi tshi konḓa nga maanḓa ngo to rali kha vhaswa uri farele, ri pfha zwi nga zwi alemela nyana, ndi uri ndi soko pfha nga u mu farela zwi nga si ite. Ndi ngani zwi tshi konḓa nga maanḓa ngo rali kha riṋe vhaswa?
3: Vhaswa vhanzhi ri khou aluwa ri na zwithu zwo no pfhi bitterness, u vha na vhuṱungu u tshi ṱoḓa u lifhedza wo fara. Ndi nga vha ndi khou ṱoḓa u lifhedza vho malume anga vhe vha si ngaluse zwavhuḓi, vhabebi vhanga vhe vha ntambudza lini lini, kana wa wana vhuṱungu wa hone hu khou ṱoḓa u lifhedza mbeu yo imaho nga uri hei mbeu ya tshinani a i ngo mpfara zwavhuḓi, hei mbeu ya tshisadzini a i ngo mpfara zwavhuḓi, wa ariwa una uḽa vhuṱungu ho ṱoḓa u lifhedza. Zwino hezwiḽa zwithu zwi ṋaṋisa Vengo ḽi karakataho na vhuṱungu vhu vhaisaho, ende vhu vhaisa nṋe muvhaiswa. Nda dzula ndi na maṱungu manzhi vhutshiloni hanga ngauri hu na muthu we a mbaisa, ende vhuṱungu wa hone thi khou ṱoḓa vhutshiṱuwa. Zwino nṋe ri ṱuṱuwedza vhaswa uri kha ri hangwele, ri hangwe zwoṱhe zwo iteaho.
2: Fhedziha vhafunzi vho magosha, ezwinoni zwo safarela kani nazwo a zwi a shela mulenzhe kha uri rine vhaswa ri fhedzi ri ḓi wane ri khou shumisesa zwikambi na zwidzivhadzi u itela uri ri hangwe?
3: muthu wa ovaisao wa ari na vhutungu u ṱoḓa tshiṅwe na tshiṅwe tshine anga ḓi dzumba ngatsho. Anga fara zwikambi, anga fara zwidzidzivhadzi, anga fara kana a to ṱuwa kha ḽo shango a tshi pfha ungari zwi ḓo muhangwisa. Vha tshi fhedza u kambuluwa khonani yanga vha khou dovha vha feisana na zwezwiḽa zwe vha ḓikambisa zwihone. Zwino vhaswa ni ri khou vha ṱuṱuwedza ṋamusi uri a si zwikambi, a si zwidzidzivhadzi zwine zwa nga ita uri ndi hangwele, zwi to ṱoḓa nṋe ndi soba, ndi to rike zwavhuḓi, nda ṋanga uri ndi khou hangwela houḽa muthu naho ndi tshi zwi ḓivha mara zwi nga ntsinyusi, nda ṱoḓa u dzula ndi tshi ṱoḓa u lifhedza murahu.
2: 086-000-2503 ndi 086-000-2503 kana u rumela voice note kha nambara ya WhatsApp ina wari ndi 071-789-0294 ndi 071-789-0294 kana vha rumela maridza nga kha sidar la Facebook i kha Parapara FM ri na nimisi yote. Nda Parapara Mulweli, ni kwarabi ni pedze khonani yanga.
4: Ndiyo.
2: Mulweli. A ungari dziko muru. Anda Parapara?
4: Ordo mpadi.
2: Enda ndo tanga na nyumva kai.
4: Uomba na rola vanga mphora mulipo dimba nyika. Uba zwera ni mirinzi.
2: Dimba nyika fungo kele.
4: Hei. Ele fungo ndo fungo lina liko kondela badisu. Vaswa. Ngondi uri ndo pfa vho kwa malungu fungo muyeni afa uri hezwi tshi kufarela kana u hangwela zwi a u vhofholola ngani ha u lugaho athi arali u songo kona u hangwela kana u farela muthu o u khakhelaho ndi hafhaḽa une tshifhinga tshine iwe wa ṱangana naye na musi wo vha wo takala hani u khou ḓiphina hani mutakalo wawe u ya tsa
2: zwi
4: amba uri wa thapha zwi amba uri houḽa muthu vha tshi vho tonga tshithithisi kha iwe ende zwi a fhedza zwi tshi u ruma na miṅwe mihumbulo ya vhusathane kha tshifhinga wa vha sokou tama houḽa muthu a si tsha vhonala kha ḽino shango ngauri zwi namba kha iwe hu namba a tou wana vengo vengo ḽa u ruma uri hu itea zwithu zwine a si zwavhuḓi ngori u vha khou vhona uri ndi tshithithisi kha iwe zwi amba uri wa tea uri u tshi khou vhona tshi tsha u nga pfha ungari u ḓo sokou pfha ungari uri zwi ndi zwone zwavhuḓi nga muya wo ḓifhura. Zwino tshiṅwe tshifhinga arali vhathu zwezwi wo ḓi uri na thaidzo iṅwe dzo ralo o lugaho ra tou dzula fhasi rari o lugaho hafhaḽa na hafhaḽa a ri ngo fhirisana a zwi vhi zwi vhuḓaela kana a zwi vhi zwi vhutsilu u nga dzula fhasi ramba zwi a zwi u tandulula zwa dovha zwa ita uri zwi tshile ri tshi ya phanḓa ro takala roṱhe o lugaho mphandi.
2: Khorasa nga maanḓa ḓuvha ḽa vhuḓi thera.
4: Zwavhuḓi nzanzu na.
2: Nzanzu na. Nda Parapara.
5: Olgao.
2: Nda ndo ṱangana na nyumva kai.
5: Ndi ngwenani ya themeli hafha kha Jamaica Street no ṱangana na khotsi ya vhembe na kha ukona na ndani mani mwashi wanga.
2: Ha vha funze fhungo khedzi ḽa u farela mani he.
5: Fhungo ḽa u farela ndi zwone kha ri gudise kha musi vhaswa kana vhunzhi ha lushaka uri vhathu kha vha farele ngori muthu ane ha fareli o lugaho u vha a muṅwe muthu vho ngori shango ndi tshele luthihi ngori na ene ḽiṅwe ḓuvha u a ḓiwana vho o khakhela muṅwe muthu zwi amba zwori ene a tshi ḓo khakhela muthu na ene a songo farela mara ndi amba uri ri tshi khou tshila wa vhona u khukhulisana muwatshi wanga muthu ane a fareli u na tshitu nga maanḓa ni nga wana kha musi oro ni vhulaya noto ni vhulaya mara huṅwe vhathu vha songo khakhela vhathu vha tshi themba uri vhone vha ḓo vha vha tshi khou sokou humbela dzipfarelo nnzhi nnzhi vha tshi fareliwa muwatshi wanga vhathu kha ri tshile ri tshi ṱhonifhana mara mbilu ya tshiṱuhu i songo vha hone arali muṅwe muthu o khakhela muṅwe muthu kha humbele pfarelo nahone muṅwe muthu ane a khou humbela pfarelo kha i ṱanganedze zimbiluni muwatshi wanga.
2: Khorosa nga maanḓa ḓuvha ḽa u ḓi ngani pa Jamaica Street tere.
5: Na ni nga yonda.
2: Nda Parapara.
6: Ena uluka ulu irana.
2: Ndi yonda mdhulo wuzero zero pungo kele. Anone ini tumani to mbuza. Ini ni afarela.
6: Hei uluka o nene tumani tiri ati fareli mara. Nda zivona na zori. Hei la usi azvaisi ula wana obora uko mfarela. Zwa isa iwe muna na vho rafareli ngori uko tshi khou tshila matshilo a vhathu vha vhiru nthihi uko tshila wo hwala muṅwe muthu wa ngomu mbiluni yawo u nthihi zwine zwa vha uri zwi a lemela nga maanḓa u nga tshi zwikone zwino mbusa nga kha muyeni tshehe ya ulugao ndi to uri kana muthu o tori a farele lungana ndi to ila zwa bibilini zwo kufarela muthu katano na kavhili ndi thainiso nga ri kha mathana a sumbe na mangana ngana endano ndo ndo ihangwela vete mamara muthu u tori a farele muthu lungana a tshi khou sokou mukhakhela zwithu zwine zwa vha uri zwi a fana lunzhi lunzhi a ri swike na nda give up ara nda ri ngondo nenda ri tsha mufarelo muthu na
2: a vha ḓo ni fhindula tiyari
6: nzaunzu na
2: nzaunzu na kazo mbisi sababara FM ni chizena chipinga pano nende miti FM ripezu vaka wara yebo fina buti niko tome rigidi tome ure rengisa rewe chisa pa andara di pina lembeka mshunga sawa shwari chukuguda zinje buku umazino atume ripirenga hapa mabengeli
7: Namusi vadzula po wako tambu zwanga taizo za mutakaro sa mutsiko muurwani wa marofa uradzi asukiri hama rambo na hagout lirumo la mari yitu angaro wa science sa chikuna kisi cha marofa na unea manda masore ya mubiri katina utsidhuru la mutsiko inazudava ngero zivu surzao mutakaro wa mubiri lirumo la mari ifurufara ngabana na bafuma kazi uvacha 2006 lirumo la mari iwanara diskem clicks na zikemisi shanga vupara iwanara nga zikapsules nga zidrops feel the healing power
1: Clientele, ifano tsireza bone na vamta wavo musi vo shakiwa nga uri vuchiro vo itea. Tshumelo dza zwa funeral dignity plan. Dzono thusa vhathu vha Afrika Tshipembe ri upa dao miṅwaha ya furaru uri vha vhulunge vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho. Kha vha ri vha thuse uri vha sike nḓila ya khwine ine ya hudza vhutshilo havho na vhafunwa vhavho. Ri badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha dovha hafhu vha wana mbadelo kavhili kha khavara ya khombo ya Clientele funeral plan. Badelo dzashu dzi a farea kha vha nange ndi nda khombo ine ya fanela ṱhoḓea dzavho. Tsholeluwa ita khumbi. Belo abatori mtakalo abadadzi bambiri kha SMS ifi paraphara kha 37128 ndi 37128 Clientele Life ndi FSP Remlayo ni na license ya ndenda khumbe ya vhutshilo milayo yoti wawo iwanala online u ḓo shuma mbadelo na milayo yoti wawo
8: zwichele na mavari vari ndi zwinga zwa zwithu zwine zwi ḓo ḓi dzula zwi khou itea fhedzi wo honoro vhaṅwe vhaswa vhane vha khou aluwa vha konḓelwa u nga swikoni vha livhana na nyimele heyi musi vha tshi khou kwamea vha vhana vhaswavha vha tshi swikoni vha takutshedza vha tevhela vhathu vhenevho vhane ha khou pfhewa vha sola kana vhane vha khou vha isela phungo i si yavhuḓi vha swika vha vhasengisa vhaṅwe vha swikoni vha ḓidzhenisa kha zwithu zwa dzikhakhathi vha farwa zwino mbekamushumo ya vhaswa ndi vhone i lavhela sori sa vhaswa vhane vha khou aluwa musi hu na mavharivhari kana zwitshele zwine na khou ambelwa zwone kana ni tshi khou kwamea ndi zwifhio zwine na ita kha nyimele heyi ndi mgibera uno wala 12 kubvumedzi nga hafu bva kha vhara 15 matavhelo ni na Miss P bandelani mulaudzi kha Parapara FM
9: SABC Education Enriching Minds Enriching Lives

0: Para FM ya kopra sekasi yonela Afrika Chipembe beka mshimo ni teen zone vana urgo mpadi na msikene beka mshimo ya shukabe sandemi ya gudu fare nabu ukakela hui nabubu ya ubaya vaisa buchilo ni pezi ya nisi yangu nombro 086-000-2503 kato rumira fesu ntuka nombro WhatsApp ina bwene 071-789-0294 ndi 071-789-0294 kano rumira mrezanga pa unika satara la Facebook hui kapara para FM irunani miso tepeze ya bafunzo wama gosha msira sa doringi sapai wadoba na kona nizanga beba doshira mune jakena beka mshimo bangara mine kazi beba ambazone
1: ni kuriwa ngamanda ba muashi na watichiresi wovo dimbanyika woko amba mafunga wote badi kote ya rende kaukana ina andani na wane wovo shira mune jesha wote badi mduruwa wo zero zero kuriwa miumbo ya umara wovo wari wachipeza wana mbuziori ndi hango yorungana ubasongo hango uri rikaka vinji mudzimu vananga uri hangwera Yesu Kristo vananga uri ambera zvino itwa mudzimiri usongovarera muthu vuvi vave varulungana vonobva rufunonwa mudzimu zvino ativarirungana nemusi muthu wamukankhera ndimbodzimu hangwera uri zvitu sorry uri zvitu senne mumachero anga na pulana la machero langa ngauri ndadziva ndichivara ndidopedza ndikuva na tinyuwo dzikarakatawo ndolindira uri ndimulifedze muhashina vatecherezi
0: ndi daka kone na kapa nswa fanele uri ni wane zandame nuri ni waso ya rigudo ufarela kana rite ufarela
2: ni wane zandame vukuma uri rinesa waso ya rigudo ufarela kaka uri ziru tusa rine waso kamitsiko ya mumbulo chingwe ya pundi cha uri rinesa waso ya rikupata vumachero chingwe ndi cha uri rikoto ya uguda ufarela uri rikono kunipaza vushaka vune ravanavo na vhathu vha tsini yashu na dzikhonani dzashu
0: uno uri ndi swibye zwine na devhudzo uri arali muthu avhuya ni ita zwone kana ni vhaisa ngazwo ani nga swibye na vhuya na vhono muno mufarela ndi swibye zwenezwo
2: tshithu tshine nne nda pfesa uri muthu arali anga nyita tshone ndi bailo mufarela ndi musi muthu akoze lingedza u ntshinyadzela dzina a tshi khou ngamba vhuvi
0: a tshi ngamba vhuvi zwino nga kamusere mini kamuse ari mi
2: kamuse ari nendo tsha shucha mwe muthu ndizongo ita
0: ni go shavo pomogi wai pezi ya bafunzi vanga rapeka zwine khamba na uri u farela vhukomando u farela the musi ndi tshiri hoyo vhuya mbaisa pedzi nero mu farela tshothe ndi musi farelo ya hone inga ndira de
1: ndi musi u tshi vhura sia tariliswa nda sedza vho matshelo hanga na u pulana zwavhuḓi zwanga ndi tshi khou ḓivha zwe a nyita nda manga uri zwi songo mbaisa nda vula siatari ḽa vhumatshelo ngauri nṋe ndi tshi dzula ndo zwi fara zwi ita uri vhumatshelo hanga kana progress kana u ṱoḓa u bvela ndi tshi ya phanḓa wine ndi dzule ndi khou pfhurana nga houḽa muthu ende zwine zwi ḓo ntsalisela murahu muhashi na vhathetshelesi
0: 086-000-2503 ndaparapara ndaparapara
3: Nda uluga urini
0: ndi yo ndotaka na nyuva kai
3: ndi nda mulele yeshu wa mbili mene ba ho mesa tshikwara
0: ara jele ka phunga
3: e phungo la vhudi nga manda la ndeme na ona line ndi ta ga wo mune o hangwela a zvinyagi mu muthu ne wa mbango ati hani nda khaka na ndo khakeliwa fhedzi ndo guda u khakeliwa sa umpata umpato khakeliwa ngori ndo dzi wana ndi kudi hangwela nya mune tika tumu hangwela khakelao lune tshumwe ya gona do vafuenela kana ndi fare mitshini ndi rikombela farele ndo vha hangwela naho vha sa zwivhi ndi kho to vhofholola mbilu yanga na mutakalo wanga
0: zwine zwa amba uri vhone vha kona nga maanḓa zwo farela
3: ndi nga to amba uri ndo vhuya nda vha good love of hardship ndi vho vhaisiwa ndi khou konḓelela fhedzi nda ri a zwi nthusi tshithu hezwi zwithu u farela ndi hone hune hu thoma kha nne mune uri ndi kone u fhata lushaka lwa matshelo lune lu nga sivhe na mbiti dzine dzi nga fhatela kha nne kha vhuswa hanga ndi gwalumu
0: khorosa nga maanḓa ḓuvha ḽa vhuḓi thera
3: ḓuvha ḽa vhuḓi na nimisi yoṱhe
0: nda parapara
4: nda ndi ri nyoluga
0: ndi yo ṱangana nyuva gai
4: vhafunzi vho mpipu vha lunu ngwe pakati
0: ah ndi no thoma nga vhafunzi vhano vhafunzi vhone vhane vha farela vhone
4: zwi a konḓa hezwi
0: zwi a ita mini vhafunzi
4: zwi a konḓa hezwi to lugao
0: zwi amba uri zwi khou konḓela na vhafunzi rine
4: na dzi bishopo thi ndi khou ni vhudza ngori nṋe ndi mufunzi na vheni zwino ni ḓo ni nga to zwi edzisa marai bibiḽini kha ri to lusa kha to lusa u vhona uri vhafufhedzea zwo zwori na musi ri tshi farelai ri to lusa ngori ni sa zwi farele muthu matshelo a tshi ri khakhela ndo na muhumbudza zwone ndi u farela kana nṋe ndi tshi khou ḓo farela muṅwe muthu ndo manda ya khou lugao ndo ri lugao abouḽani o nkhakhela ndi mufarele ndi vha ndi khou ḓo mufarela fo
0: Hai, naruti.
4: Zama zoto wana problemu, mbratu wangari dose nga, kwa nwa nimu si yesu achidubi. Nga uri, riamba ikilo farida nga mwono mara, mtu wachikaka hii, kwa waramu mbuzo, zonia zoto wana wanaeta minimini dua.
0: Hai, no
4: fa. Kamba nane wabatu wane wambanga ufarela. Auna ufarela, kamba kwa ziamba ngori kukunu ziamba mara. Auna mtu wano diwa ufarela, kana mtu wano ufarela. Ringato angwela, wangine zivali mwine mtuwasu, diwa radu waramu mbuzo.
0: Hai lo fara bafunzi ndi bala buditere.
4: Amen.
0: Nda. Bafunzi wa magosha, ke lo vongo bafunzi vari hana kha bafunzi zviko konda. Ndi zone.
1: That's why richito li ambarari uguda. Muthu uto dzi gudisa chito chini asi chikone, achi guda usika achi chikona. Yesu Kristo achiri hangwela robari safaneri zvofanera. Zvava zvisongo fanera mara ari hangwela zvichikonda. Narine kare muhangwelezi ari vahangwele ngori yavadzivi zvine vaita. Vanji vane vakorita zvoti vava sadzivi. Rine savana vamudzimu. Ritiyo toguda rava hangwera vasongo humbera farero. Kusongo hangozori Yesu tori toda kusvika achiri wana. Ari hangwela ari tanzwa rava vavudi. Vonda murero bvachikwarani vakwamba zvone. Vafunzi vomupepu karito guda kusvika richizvikona muashina vatetereisi.
0: Kwedza zvofanira muredzi vanga siyana vamwe vasva ndo uri mini.
2: Mulezo nenda nga usia na baso ndi wa uri rinesa baso rifanelo guda uhangwela ndi zwande mevukuma uri rigude uhangwela nga uri zithusa rine kha mimbulo ya mitsiko kha mutsiko wa mumbulo.
0: Vafunzi nga sekende dzisigati vangari mini musi basa tuwa
1: nandikani vaswawe ari doedza vomandera man vomandera vari ya chifune chi statement vari uhana uhangwela zvifana na ulamulimo. Uwara wero urishina la ulidofa mara hafa iwe. Kare angwe lori ribe na machu rabudi. Sibe na mtsiko wa muhumburu. Zistresa kana depresheni. Nga uri wa angwela uwa wudi wukora kamara zimanji. Dori wa mwashina batu chirinzi.
0: Koro zangamanda badu wana dubadudi tura wafunzi. Nesa wa shoro guda zinjibu kumakubani ya irichituwa panoni. Ai, redo zuri dufara nangandi rade.
1: Dori wa mwashina batu chirinzi.
0: Dola wudi. Kezo kona zangaro shikoma gumana nipeka mshumilu kuru. Vakande dugadaka la hampadi na mwvede zuwanga tomo ratana. Dabu na shumga ni chidao. Peze ni chitoka panu kutepe na MSP. Ono shuka kari hapa noni. Oru uranga two piece. Ona kere uranga banda. Hapu wana kono tepe na blue monkey na meka mshumere rege. Na dipenda sunje mkuma. Nana wa karta gane shumga ni chidao. Nzanzu na.
5: Hino meka mshumo. Wawi disuranga SABC Education. SABC Education, enriching minds, enriching lives.

0: ya madri da fomiri tan wa minute ndi vha kha ora fomina bubiri ndi parapara FM ya kopara sia kha show ya Africa Tshipembe ndi matavhelo mutshilisi ndi kubatanganedza kha chimwe tshipida tsha mbeka mishumo ya youth kiona vhaswa ndi vhone kha parapara FM ya kopara sia kha show ya Africa Tshipembe ndi kutenda no February hai ndi tovha mugivhela wa vhuḓi wa manakana kana musinga la vhufumi mbili ṅwedzi wa khubvumedzi ṅwa gidi mbili fumbili rati tovha ngo livhuwa musuwana lugo wa mphati wa vhaḓisela mbeka mishumo ya teen zone ine heya dzivha dzi kuto vhuya vhukuma vho zwifuwo tshivhombo pfine ndo ambara 2 piece hai vhana vha tshi ndo ambara 2 piece ndi zwa dzi fashion ndi zwa dzi fashion hezwi zwino mbishiriso wa parapara FM kha ridzulo rothe namusi ri tshi khou lavhelesa uri unga kona hani u tshila u sa khou kwashekanywa nga phungo ine wa iseliwa yone ya mazwipi na u soliwa nga vhaswa ndi zwithu zwine musi ri tshi khou tshila sa vhaswa ra ṱangana nazwo vhunzhi ha vhaswa wa wana vho tou kwashekanyiwa nga phungo dzine vha tou vha na vhuṱanzi ho fhelelaho zwori a si zwone vha khou ḓi tou soliwa zwezwi vha tshi khou tshila vhaṅwe vha sala vha tshi vho shavha na u tshimbila kana u ya vhathuni kana u tou seyavho ngauri muthu u vha tshi khou humbula uri phungo inoni matina mushaya phungo ndi ndi u shaya muisedzi mutshilisi wa parapara FM zwino vha hone vho munyadzi wa Vaida Sinyego of Ambassador Youth Development Ruheni vho Sinyego ndi khou ṱanganedza kha mbeka ya mushumo ya vhaswa ndi vhone
1: ndi khou livhuwa Miss P vhathetshelesi vhoṱhe vha parapara FM
0: matina nga ngeno kha lutingo ndi hone vhashumisa 086-3002503 kana vha ya hafhalani kha WhatsApp hune vhashumisa nomboro ya 071-789-0294 ndi 071-789-0294 kana vhashumisa 086-3002503 hafhala kha X ndi yone @msp_dj kana @palapala kana vhashumisa mulaudzi prsbc.co.za Bosnia kwa kamisa rito li tomo matomoni ya lipungo uri. Kezu riku ambanga pungo ine ya kweisi wakana mtu achiko sori iwa. Riku ambanga pungo line la baloto imanga shimumbe yote hapo.
1: Riku ambanga pungo line mtu huko mbu wa maifimazi asia mubi. Nga ene handu wa zitu zizi. Zine angaba akotua mbele wa zone. Zwichia nga uri ngambo naru ine batu kamisi. Angaba kubuni sa zine. Zine za sibe zone nga ka ene. Riva riku ambanga. Nga zwithu zwivhi zwine zwa khou ambiwa nga kha muthu onoyo kana kufarelo kusi kwavhuḓi nga kha muthu onoyo
0: Vhaswa vha tshi sedzelwa phungo na u soliwa kanzhisa u wana zwi sa vhafari zwavhuḓi kha ri ḓo lavhelesa uri ndi ngani zwi sa vhafari zwavhuḓi
1: tshithu tshine tsha ita uri zwa sa vhafari zwavhuḓi ndi zwa uri kha muthu muṅwe na muṅwe u na fulufhelo kha ene muṅwe a ḓi sedza a pfha uri hu na zwithu zwine a tea u swikelela khazwo Zwina hezwi hu tshi anduwa zwithu zwivhi nga haye. U pfa a tshi khou kwashekana, u pfa a tshi khou vhaisala, a ṱuwisa na fulufhelo kha u ḓi fulufhela ene muṋe, a pfa uri zwi tonga hu na zwithu zwo tou khakhaho kha vhutshilo hanga. Zwi ita uri hoyo ṅwana, hoyo muthu, a pfa uri ha tsha ḓivha. Ndi uri u vha o no vha kha kushango kwawe kune kwa vha ku swiswini ene muṋe nga nṱhani ha zwithu zwine zwa khou itea nga kha vhutshilo hawe.
0: Kele pungo lori baswa ba kwashekana zwa vhukuma kuma uri ndi ati to pfori ndi kho kwashekana musi ndi tshi kho isedzelwa pungo si ya vhuḓi ndi tshi kho zwipheleliwa ndi tshi kho soliwa na u soliwa nga uri ngo ndi ya uri musi rono vha baswa ba hulwane muṅwe na muṅwe u vha na zwine a vha busy ngazwo zwa vhuḓi vhuḓi zwine a vha kho ita zwone zwi amba uri ana muthu to dzula o to ima uri a vhe a tshi kho ṱuwa a tshi kho lavhelesana na vhutshilo a u tei vhona muthu to ima na vha kho lavhelesana na vhutshilo ha muṅwe muthu
1: ndi zwone badeso ngauri zwithu zwine zwa kho itisa uri vhathu vha vhe na aneo maipfi mavhi ane vha khou amba vha khou amba ngori vhone vho dzula fhasi a huna zwine vha khou zwi ita nga kha vhutshilo havho zwine zwa nga bveledza vhone vhane ndi ngazwo muswa sa tei u nga pfha uri a nga to pfha uri o tshinyalelwa ngauri ene u kha zwawe dhaswa vha khou mu amba ngori ene u kha zwawe ende zwine zwa muisa huṅwe fhethu vhane vha khou amba vho dzula fhasi a huna na tshine vha khou ita kana vha tshi khou ita mara vhone vha sa ḓivha zwine vha khou tshilela
0: 086-3002503 kana vhashumisa X @msp_dj kana vhashumisa nomboro ya WhatsApp ya 071-789-0294 vhabe tshipida tsha ino mbeka mushumo ndi a zwiḓivha uri na vhaswa vhane vhato vha na tshenzhemo ndi uri zwi a swika hune muswai a to tama no to dzhia vhutshilo hawe nga nṱhani ha mafhungo ane a vha tshi khou ambiwa ngaye ane avha uri a si one tshiṅwe tshifhinga u wana vhathu vho to dzula fhasi vha to ndangana vha to aluka mafhungo ayo ane tshiṅwe tshifhinga u wana u sa pfhesesi uri ndi ngani uri mara ndi ngani vho mara vho sinyegwe muthu a tshi nga to dzula fhasi a to luka mafhungo ane wa wana uri ndi mafhungo ane ndi phungo isi yone u khou tou nyaga u tshinya muṅwe muthu dzina
1: hezwo zwithu zwi hone ende zwo ḓala nga maanḓa hoyo muthu havho vhathu vha vha vha sa ḓivhi zwine vha khou tshilela ndi uri ḓuvha ḽotsha u vha a khou tou shuma u ṱoḓulusa uri ndi nga ita mini tsho huvhadza hoyo muthu ende hoyo muthu ane a khou huvhadziwa mo matshelo a o mokho bonela mo hone kana ho muthu o kho ka bonala ene a tshikoloni a tshikho bveledza miloro yawe ndori vadzura pasi vhaluka vhare mara uyo muthu ringa mukwashekanya nga mini ringa toita mini zwithu zwine zwa nga to mutsitsela pasi zwa mudzudza pasi ba hone avo vhathu vho dala nga manga vhane vhadzulela u amba zwithu zwivhi nga muṅwe muthu vha amba mafhungo ane vha sa ḓivhe vha ri vho luka a vhonala tshinga ndi yone nga mani mara zwithu zwone na luthithithithi vha khou ṱoḓa u tsitsa fulu fhele na muthu kha vhutshilo
0: ende sa vhaswa ri khou tshila navho vhathu kha vhutshilo hashu ḓuvha na ḓuvha
1: vha hone vho tou bva
0: vha vhukati hashu
1: na vhathu vhahulwane vha tshi ti a vha iteli nga thanga dzavho fhedzi na vhathu vhahulwane vhane vhathu vha vhahulwane vha hone vho tou dzulelaho zwezwo
0: ke lo pungo mtshile swa pana pala FM kha vhashipida tshele no pungo nne ndo thoma rafira nga pa musi ri tshivhuya fhedzi ndi ane fhala vhasungu wangu u shaya pungo ndi u shaya muisedzi
2: Hori tanganedza hayani havo Rava disana mapungo dzingani anda funa pfupi
3: Na uva mpumbusa nga mitambo kati ha
2: Zote izvi zvisake tuli kuri vamurapfu kana mupfupi Vamualuwa kana muswa Vaka zwililo kana madakaroni Vamurema kana muchena
3: Vamukaladi
2: Kana indieni kana muranga panda Karine auna pambano Riali uwa
4: SIPC
2: Ipembera upeze mua ya futa he Ya kasho ya bote wa Afrika Chipembe
5: Tips Lord, Krugersdorp, Alex, Santen, Centurion. Parapara FM 107.8. Vari wananaka app ya SABC Plus.
0: Mbege mshimo ndi baswa ndi bone youth kiona kha pala pala FM ya kapare seka show ya lavrika shpembe na shpinga shpirita fumi maru wa minete uliwa kawara ya bufumi na bubiri. Pala pala ni matabelo.
6: Nda na suru rana.
0: Ndi one uri ni.
6: Zabo dene mamelori ha mispini mbura bozuro.
0: Mhm.
6: Nesi Yesu zwikaita nga manda ne.
0: Mhm.
6: Zino kero ne ndi kadisa kha basa ndori Yesu zwikaita nga manda kha muswa ne vhathu vha vhona achi kho zelela kana o zelelao.
0: Yeah.
6: Azi kanje ni singa wana muswa songo zelela achi kho isa lwa pungo mispini.
0: Mhm.
6: Pungo iswa kha mutana vha ri zwa zwi kho thomota kwa zwavhuḓi, kho thoma zelela zwavhuḓi. Havala vhathu vha tshi ndo ita mini u munyamisa.
0: Mhm.
6: Ni ngazwo ni tshi vhona mispini. Nambia uva gore na wori go tshimbi. Gore u paka ombi ayi u vhidzo zwanga fa tshai.
0: Yeah.
6: No, ndi gato uri kha musa misina re, musa ana vha ndiro thoma na bona vha tshoinyo thoma uni. Sa salaza kana ni tshela pumonya dza vhora zone. Ndi vhana zwori zwano zwi kho tshimbila ndi songo fokasa kha vho vhathu. Fokasa ni kha muloro wa misi.
0: Ndi go livho nga manda tere.
6: Uva la vhuḓi misipinda.
0: Ah. Pungola ndeme nga manda kha vhandire vhale senga hafha kha dzi voice note ndo no ḓi vhona mulaedza khoyi wo swika zwino hanefha. Ndi matavhe.
7: Ariche ndi matavhelo Miss P ai ndi ngwenani ya themeli mani ane paka Jamaica street no tangana na mudindo wa mudzimu ndi vhafunzi vho rasta mukumela mukosi vhono ḓivha futisa kho tsha vhembe na kha ukana na ndani ai ndi tshito dzhena kha fungo la ḓuvha ndi to pfonga ri khamusi ni vhane kho to amba zwine khamusi vhathu kana na vhadzula tsini na nga hafha kana vhathu vhane vha mbiva vha amba ne uri athina changa mara ndi tshi amba radioni ndinga ndina changa ende nne ndi tshiamba kana radio ndi vha ndi sa kotongisa uri ndina changa ndi soko uvha mutshitshilisi zwawe ende vha ndo vha ntsatsaladza nanga hune nda dzula hone u dzula kha mukuku MSP ndi vha ndi sa koto zwifuna ngoro ralo ndi afuna uri zwithu zwanga zwi tshimbile zwavhuḓi u tambara kurukuti vhege yothe a zwiita uri ndi to zwifuna ndi afuna uri na nne na vhananga ndi vhe na muta wa vhuḓi ngori ndi nga si edzisile u vha vhaṅwe uri ndi gidime nga dzigoloi ndi dzule kha maduma huru ndi tshi khou tambula vha ḓi amba uri no penya penyi no khwaṱha khwaṱhi mara ndi a sa mutshila navho vhathu zwo raro ndi tshi tou zwi ḓivha zwori mugede u vha a khou nyamba zwifhio ni ḓo vha na ḓuvha ḽa vhuḓi vhashi vha nga ii
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa vho sinyegwe kha vha mbe na vho mukumela khe
1: nṋe nda nga vha vhudza vho mukumela ndi zwa uri tshiṅwe tshifhinga hezwi vhathu vha tshi khou amba zwezwo zwine vha khou amba zwone ndi khou livha u pfhori vhone vhane vha ḓivhudza zwino tshiṅwe tshifhinga henezwo vhathu vha tshi khou amba zwezwo zwe nna nga zwi guda nda zwi vhona zwi tshi shuma tshiṅwe tshifhinga uri u bvelele u vhe zwine wa vha zwone zwi vha zwo fhira nga kha u sasaladziwa kana nga kha u ambiwa onoho iwe wa thoma u ḓitola wa ḓivhudza uri ndi khou ṱoḓa u tshila zwi sa zwine zwa ḓo fhambanya haya maipeni vha khou amba nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha vha ḓo wana ndo swika huṅwe fhethu ngauri zwezwo vha tshi khou ita uri u na thau nda thivha zwine zwi ḓo nnyita uri ndi vhe na khanga chimwe chifinga ripatwa ripatwa dze zvine rava zvone nga zvine vathu vakozviamba nenda zvipambana nazo naita zvine zvagonzikisa hamudi zvino azvimotsoma ngavone vo rasta bovo mukumera hezvi zvithu zvote zvichikoitea zvikoitea uri zviriri biseka zvovuya zvacho zvire panda hasho zvione zvine vado svika hone.
0: Zvino kanji kha vhaswa zvaitea ngaurali vhusinyego u wana muswa a tshi vho laṱa fulufhelo ḽa vhutshilo hawe a thoma u ḓivhudzisa uri ngani zwi tshi khou itea nga kha nṋe, ndi ngani vhathu vha tshi khou ngamba zwi si zwone, ndi ngani vhathu vha tshi khou ntsola. Vha wana a tshi vho a si tsha lavhelesa u ḓifhaṱa ene muṋe sa muswa ngori ha tshe na vhuḓifulufheli. Vha nga ri mini kha vhaswa?
1: Zwine nda nga vhudza zwone vhaswa vhane khamusi vha khou ṱangana na izwo zwithu zwine vha khou ṱangana nazwo, tsha u thoma kha vha zwiḓivhe zwo ri a zwi ngo thoma u ṱangana na vhone. Tsha vhuvhili kha vha ḓivhe zwo ri hanevho vho no khou amba vhane vha khou vha amba nga nḓila isi yavhuḓi kana henezwo zwine vha khou kwashekanyiwa ngazwo, vhenevho vha kwashekanyi na vhone vha na zwavho zwine zwi to vho ri a zwi na vhaisi vha phungu. Vha songo laṱa fulufhelo kha hune vha khou livha hone, kha vha zwi ḓivhe vha ḓi rwe na khana uri havha vhathu vho no khou amba nṋe ndi phanḓa havho vhone vha murahu. Muthu a kone u vhona muthu are muthu are phanḓa havho ne are murahu, muthu are murahu u vhona are phanḓa. Zwi amba zwori vha songo litsha u ya phanḓa, vhone kha vha tshimbile vha ye phanḓa, vha songo vha vhaludza fulufhelo kha vhone vhana. Zwavhuḓi zwi hone zwe vha dzudzanyeliwa nga Mudzimu, ende Mudzimu na ndavha navho ende u ya vha funa. Kha vha nane u fhaṱa fulufhelo kha vhone vhane vha vhone u tshiitea zwavhuḓi kha vhutshilo havho.
0: 086-000-25-03 Palapala. Hai, ndi a fhira Palapala. Ndi yone ndi nga vhusa ni ngeyo. Palapala? Abari ndi fhiri Palapala?
4: Ndi Masiari, ni fhiri ni?
0: Ndi yone ndi nga vhusa ni ngeyo.
4: Ndi nga khaledzi ano, ndi Ndamulele Joshua, mura dza kwa Masasikwara. Ele fhungo la ambiwa na na u dzhielwa zwoṱhe vha itwa unga au zwone wa vhetshiwa tshivhumbeo tshisi tshone. Nṋe ndo no zwi tshenzhema nga maanḓa ende ndi nga to amba uri ndi khali yo bikaho ngori
0: na zwikonisani.
4: Nṋe ndo zwikona ngo ḓifulufhela na muno na zwitukufhadza kha nyimele neyo, huṅwe a tshi nyaga uri ndi react ndi sa react nga dawa nda to vha na mashudu we a vha khou sola vhaṅwe vha ṱoḓa vha tombudza zwe vha khou ambiwa. Sa bola ilo talipao apia awa mtu kwa nabuto mbula hayo uko itamene ni kava shangu mtu kwa tuwa mwe waza wa mbuza at the end nda makashore ndi wane ndele yo zirefa nga kazu so nendo jagosi mangosa amini so sabotaji ndigo sabotaji yo walo nendo sasalazi yo walo nena fulufhelo lako tuisi yo wakane kawa newa wana fulufhelo kane wotuisa fulufhelo jitwa mtu kwa nabuto uswa uko dina mke guru mara wacho wana mtu wako dina mke guru avongo cha ita chithu ngazwo vho vha going to pay u painter hoyo ane go ba tsumbo kha vhaswa uri a si tsumbo ya vhuḓi kha vhaswa cha wende uri u go dina u go tswa u kweta mini na vhutanzi na team sa vhe hone nda zwi wana nda zwi realize uri hayi it was a plain deal ya sabotage but it was just community zika tshitshavha cha ane ya yana nda zwi hone rine ndi kwamba so Sanda Mulele vha mudiva muthu wa fhiyaku ngo mu interesti to the rest of the community vha mudiva so ndi kho uri hai nṋe ndo ḓi redeema ne mune nda ḓiwana ne mune na u shango lo xela nga khane nṋe ndo ḓiwana ne mune na mudzimu wa ḓivha ngo yanga na ne mune nda ḓiwa na zwino so ndi kho amba ndi na pride ndi ḓi vhudza nga zwinda vha zwone na u dza botha tshidoda ngo skip tshidoda khane ndo ḓi dzhia kha junk food na vho ntholo vho the ndo vha kunda.
0: Yeah, ndi kho livhuwa nga maanḓa tere
4: tere gani mshiyo.
0: Vho sinyo kha rdola bese lutendo lune lunga nthusa nga nḓila ḓe arali ndi tshi khou ṱangana na nyimele yo to raliho.
1: Lutendo ndi u bika zwithu zwi sathu vhona. Zwino lutendo nṋe nda vha nalo zwi ḓo ita uri hezwo zwine vhathu a vha khou zwi vhona thi vha khou vhona zwezwo zwine vha khou vhona nga tshivhumbeo tshavho vhone vhane. Mara hezwi zwi zwo dzumba maho zwanga a vha zwi vhoni. Musi nṋe ndi tshi khou tenda ndi ḓo kona u bvelela zwa vhukuma nga ha nṋe. Na u swikelela zwine nṋe nda kho tea u swikelela nga ha nṋe musi nṋe muṋe wa zwo ndo to pika nda ri nṋe zwa nga zwi ḓivhiwa nga nṋe na Mudzimu ende zwi ḓo kona bve nda to pika ndi khou takalela badi yavho muthetshelesi wo fhiraho vhe vhane vha khou tou sumbedza uri vhone vho khwaṱha ndi uri wa khwaṱha nga zwithu zwino khou ambiwa tshiṅwe tshifhinga zwa u ṱuṱuwedza Tshiṅwe tshifhinga futhi zwo to dzhena zwavhuḓi u ḓo zwi pfha uri ha tonga hu sina phungo ndi nga si to tshila zwavhuḓi, mara hezwi i hone i ya nṱuṱuwedza uri ndi ḓi ṱoḓuluse, ndi ḓi ṱoḓuluse uri ndi yela lurumu lufhio, nda swika hune nda khou swika hone, ndi to tika uri ndi ḓo swika.
0: Ye mbaḓiriti ya fumi minete ndi livha kha ora ya vhufumi na vhuvhili.
8: U bva nga ṅwaha wa 1994, khethekanyo ya muhasho wa pfunzo fhano kha SABC i pembela miṅwaha ya furaru ya u mannḓafhadza mihumbulo na u khwinisa kutshilele kwa vhadzulapo nga u kanḓi vhunzhi kha mbekamushumo dza pfunzo fhano kha Phalaphala FM. U tou bva zwezwiḽa murahu kha mbekamushumo dza tshisimani.
9: Nṋe ndi Fi Robert Mate, muhashi wa kale wa mbekanyamushumo ya SABC Education kha Phalaphala FM ye yavha i tshi vhidzwa Beat It ria penya nga ṅwaha wa 2004. Mushumo yo vha tshi thusa vhathetshelesi vha Phalaphala FM vha tshi tambudziwa nga nḓila dzo fhambananaho mahayani uri vha vhe na vhuṱumanyi na vhaḽa vhane vha vhidzwa upfhi ndi vha Victim Empowerment Center, vhe vha vha tshi vha thusa u kona u vhiga milandu yavho mapholisani. Nṋe ndi ri ri khou tamela SABC Education miṅwaha ya furaru ya vhuḓi ya u ya muyani vha tshi khou funza tshitshavha nga nḓila ya vhuḓi vhuḓi.
10: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
0: Ya mudiriti ya ṱahe minete ndi livha kha ora ya fumi na vhuvhili ri na milaedza kha inu khou bva kha vhaswa. Ndi Maṱavhelo muswa.
11: Ndi masiari bane ya ndi masi mura uzi kambe nga mushumo ya ndi yone. Ene ndi lina kha vunga vha bande ndi vhudzina kha ini. Nene rambiwa nga lukawa nene ojangwaya nipara ujena nangwe wa olukawa nene wali ijijeni ebya spani ujangwe ijahani nene
0: jangwaya. Ndikolibuwa nga maanḓa, ndikolibuwa nga maanḓa. Na ndi songo to mupfa zwavhuḓi, fhedzi ndo mupfa uri amba uri o balelwa u dzhena kha mbekanyamushumo ya u lugaho. Fhedzi kha ri pfhe vhaṅwe vhaswa khe vha Phalaphala. Ndi Maṱavhelo.
7: Nda, ndi Maṱavhelo Miss P. Miss P, Tshivenḓa tshi to zwi amba tsha ri u shaya phungo ndi u shaya musedzi. A huna muthu na muthihi ane a sa ḓo ambiwa kana u soliwa. Hezwi hezwi ni khou ambiwa zwi kono sumbedza uri hu na zwine ni khou zwi ita zwavhuḓi. Zwino vhathu vha vha khou zama u ni kwanyeledza kana u ita uri ni sedze murahu. Zwine muswa a nga ita zwone ndi u sa sedza khori u khou soliwa kana u ambiwa, a isa phanḓa na u bveledzisa vhutshilo hawe. Hono khou amba ndi tshilo tshi kuzama wenye u vhutshilo khou sama kiti. Nda,
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa. Vha ḓo mpfarela mutshilisi wa Phalaphala FM uri hafho ho vha na u tumuwa nyana kha heinoni voice note ndi khou bva kha muthetshelesi. Fhedzi kha vha ri ndi humela ngei kha vho sinyegwe ndi khou tama u ḓivha uri sa muswa zwenezwi ndi tshi khou iselwa phungo, ndi tshi khou soliwa, uri zwi sa tou ndzhena nga ngomu lune nda sala na nṋevho ndi tshi vho vha na mitsiko ya muhumbulo na zwiṅwe zwinzhi, na uri zwi so mmbaisa nga nḓila nda sala ndo no tou vhaisala vhukuma, ndi tea u ḓivhudza zwifhio zwine zwa ḓo nkhwaṱhisa, ndi tea u ḓivhudza zwifhio zwine zwa ḓo ntika.
1: Musi u tshi khou sasaladziwa zwithu zwine zwa nga u thusa u fhira hafho fhethu, ndi musi u tshi tshothoma u tshi nga u na zwine wa khou ṱoḓa vhutshiloni, u tshi nga isesa nga maanḓa mbili yau kha zwine wa khou ṱoḓa u fhirisa zwine u thetshelesa zwine vhathu vha khou amba. Tshiṅwe habe ndi tshiṅwe tshifhinga nne ndo vhuya nda ṱangana na zwezwi zwithu zwe nda isendeka ngazwo, u tou vhala dzibugu dzedzo ṅwaliwa nga vhathu dzine wa zwipfha zwori dzi a u ṱuṱuwedza kha uri u sedze phanḓa, u sa sedze hezwo zwithu, na u ḓisendedza tsini na vhathu vhane wa vha vhona zwori havha vhathu ndi vha ya nthusa uri vhuthu vhanga ndi ye phanḓa. Ngauri hezwi musi u tshi khou ita nga heyo nḓila, zwi ita uri u sa thetshelese, u sa pfhe. Ende tshiṅwe tshifhinga u funa u ṱuwela kule na vhathu vhane vha nga ḓisesa u ḓa u vhudza uri ho vha hu tshi khou pfhi mini, ho vha hu tshi khou pfhi mini, wa sendela kule navho. Ngauri zwezwo vha tshi khou ralo iwe u ḓo vha u tshi khou ḓana u vhaisala, kana na u sendela tsini une na vhathu vhane vha ḓo dzula vha tshi khou amba nga zwithu zwi si zwavhuḓi zwine vha khou zwipfha nga ha iwe. Ngauri arali ndi sokou zwipfha tshithu tshe nda sa tshi pfhe tsho ambiwa ndi zwone, mara ni thungo tshipfha. Ende tshi nga si to mbaisa u fana na musi muthu a khou ḓo vha u khada nkhokhovhedza nga u zwi amba. Zwi amba zwori nne nda sedza kule na hezwo zwithu zwi ḓo ngita uri ndi khwaṱhe. Nṋe ndi lavhelese phanḓa ye nda livha hone, ndi dovhe ndi ḓivhudze uri nṋe ndi tshi ḓa fhano shangoni a no nḓivha ndi Mudzimu, a si muṅwe muthu. Onoyo ano khou amba u na muhwalo wawe, zwino ne u kho to do rulela muhwalo wawe khanne zwino ne ndi nga hwali muhwalo wawe ende u kho to do mbona nne ndo wela fhasi ne ndi nga hwali fhasi na nkanda nga nṱha nne ndi kho to wa ndi khou ya phanḓa matombo ane a composta nga nne ndi ḓo takuwa ndi tsima khao matshelo u ḓo ngona ndi kha hawe zwi ḓo ita badi vha ḓo vhona vha tshi ṱuṱuwesa Yosefa a khona o to ḽora miloro yawe zwa muita uri a vhe na vhusina kha vhakomana vhawe mara vhakomana vhaṅwe hola muthu hango vha ri fhedza ane o tsa phanda no ya phanda vho swika vha mugwadamela nga magona na vhone zwo vha khou posiwa vhone vha ḓo ya nṱha havhaḽa vhathu vha ḓo vha na vhushalimudi.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa ngeletshedzo ya vhuḓi nga maanḓa heyo i no khou ya kha vhaswa. Ndi Matavhelo.
12: Nda u tekani mutsipini.
0: Ndi hone ndi nga vhusa haningeyo.
12: Ndi hone ndi vhafunzi vho mphepho vha rungwe sa kha sigisi. Ni a ḓivha zwithu no pfi samba. Samba ndi u sokou tou ambiwa na musi ni songo tshinya tshithu. Ende zwi ni tshi khou ambiwa ni songo tshinya tshithu. Fhumulani ngauri havho vhene vha khou ni amba hu na zwine vha khou ni vhengela zwone. Zwino zwi khou ṱoḓa uri nga ende muthu o no sola ha ṱoḓi u soliwa kana muthu o no ambiwa ṱoḓi u ambiwa. Ini na ani wana ni khou mu amba hei hezwo ḓo kwata badi mara ni ḓo wana tshi tshimbila tshi tshiela vhathu muya ndi uri misipi 1-2-3 misipi 1-2-3 mara ni khou ṱoḓa ni khou ṱoḓa ṱoḓa na nṋe ndo rali ndi ambiwa sia ndo vha no ambiwa ende nda ni wana ni khou nyamba ndi tori isani phanḓa ni khou ntshuela mashudu. Na musi na nyamba uri nṋe ndi tshi tshi wana kana tikoni mini ini ni ndavha nazwo nṋe mudzimu wo mbumba ndo tou rali ngauri vhaswa vhanzhi vha kho ḓi a tola matshilo nga nṱhani ha vhathu vhane vha tou shuma u tou sola vhathu hezwinoni vho bika zwisevho nga madekwana vha khou zwisevhedza nga madzina a vhaṅwe vhathu. Ndi hezwo zwithu muthu vhathu kha vha tsheledze zwisevho zwavhuḓi vha tou ḽa zwavhuḓi no tunga dzina ḽa vhomphepho ndi uri vhomphepho 1-2-3 kana na maine a DB arali ni songo amba nga madzina a vhaṅwe vhathu.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa thare.
12: Amen.
0: Vho Sinyegwe, ri tshi khou vala nyambedzano yashu nga kha no Matavhelo a ḓuvha ḽa ṋamusi, vha nga sia mulaedza wo ri mini. Nṋe ndi tama vha tshi amba na vhasoli, na vhasoliwa.
1: Zwithu zwine nda nga zwi amba, ndi nga thoma zwi amba kha vhasoli. Vhasoli, vha khou ḓisedzela tshifhinga ende zwavho zwi khou salela murahu. Vha khou ita zwo lavhelesa kha zwa vhaṅwe. A zwi nga vhi zwo vuwa zwo bveledza tshithu khavho. Ende a zwi nga vhi zwa zwo ḓisa tshanduko khavho ya khwine vhutshiloni. Zwino khwine ndi u tou zwi litha vha sendela kule ngauri vhone vha khou dzula vha tshi khou ṱuṱuwedza miloro ya vhaṅwe uri i bvelele tshifhinga tshoṱhe. Vha khou shuma vha songo tholiwa, vho tou tholiwa nga Sathani a sa ḓo vha fha tshithu. Vhone a vha nga ḓo vhuya vha vuwa vho swikelela zwavho. Zwino ndi khwine u ṱamba zwanḓa wa humela murahu khazwo. Zwine nda nga amba kha vhasoliwa. Vhasoliwa, imani ni khwaṱhe, he na ima hone ndi hone. Na hune na khou ya hone hu hone. Ende ni ḓo swika. Ni songo tetemela, ni songo tshuwa, ni songo mela murahu. Mudzimu ra maanḓa oṱhe. U ḓo ni fha maanḓa na pfukekanya na swikakana no ya ni pfufhedzisa. Ni songo mela phanḓa nga zwine vhathu vha khou amba. Ndo livhuwa.
0: Vho Sinyegwe, ndi khou livhuwa nga maanḓesa vha ḓo vha na Matavhelo avhuḓi.
1: Ndo livhuwesa nga maanḓa misi, a vhe na ḓuvha ḽavhuḓi.
0: Khezwo mutshilisi wa Phalaphala FM athina mbekamishumo yashu ya ṋamusi yo tshimbila ngo rali. Ndi tshi tendela u fhufhela uri bva ṋamusi vhasoliwa na vhasolivho ho vha na mulaedza wo pendelana mbekamishumo wo livhiswaho kha vhuvhili ya vheiwe. Nṋe ndi khou tendela u fhufhela uri bva ṋamusi nga maanḓesa vhasoliwa vha ḓo sokou tou zwi thetshelesa, vha sokou ḓisedzela thungo, vha ḓitshilela vha tshi ya phanḓa ngauri Tshivenḓa tshi tou zwi amba zwavhuḓivhuḓi ngauri kha ya maambele yoṱhe a Tshivenḓa na tou thetshelesa. Zwino ro no aluwa nga urali ri a kona u zwi pfhesesa uri liṅwe na liṅwe ḽo itelwa mini. Tshivenḓa tshi tou zwi amba zwa vhuḓi uḓi ri u shaya mupfhungo ndi u shaya muisedzi. Zwi amba uri vhalitsheni vha sokou ḓiambela ngauri a vhona ngo vha tshi amba vha ḓo ni itani, a vha nga ni iti tshithu, a vha nga ni ṱhukuli, vha khou ni amba vhusiwana, vha khou ni amba mini, zwezwo zwiṅwe na zwiṅwe zwine vha vha khou ni amba zwone. Zwezwo zwine muthu a tou vuwa nga matsheloni a sokou dzhia tsheo yo uri u ḓo ni amba dzina ḽanu ini, a sokou ni amba na zwisi zwone. Ende phungo i si ya vhukuma gidima badi, zwi bva kha inwi muṋe sa muswa uri ini ḓo itani nga ḽe phungo. Tshiṅwe tshifhinga no u ḓisetshela ni a tea u tou ḓisetshela na ḓibvela mafhungoni manzhi manzhi. Musi nṋe ndi tshi takuwa hafha kwa mafhungoni ya ware wa fumina vhuvhili ono ḓuvha hone hafha ndi Blue Monkey no kurdisela mbeke mshimo ya rege ubva kha MSP na mveledzi ṱuwa nrathara a ḓuvha Matavhelo avhuḓi.
13: Heino mbeke mshumo wa we ḓiselwa nga SABC Education. SABC Education, enriching minds, enriching lives.

0: Hayi.
1: Hayi, ngoba tsa e ya dleni.
0: Hayi.
1: Okay, arzo jero dleni eno ore e. Ya vhili khori. Ha beri khoya munyanyani wa Blue Monkey machelo. A fhindula sa muthu wa Blue Monkey wa gokwa.
0: Hey. Hey. How okay I ridoya.
1: Ngo to raro fhedzi.
0: Ngo to raro ridoya munyanyani wa Blue Monkey. Ndi dori bini ngo.
1: A tshi swika nge u tshitwela tshipida tshori. O hone na ane anga amba zwine anga amba zwone kana e mbingano ye phanda. Hanga mbi tshithu.
0: Ndi ḓo amba uri na nṋe ndi hone abe ndi muthu wa Blue Monkey.
1: Tito vhuya muzaviru.
0: Nga maanḓa. Ndi hone ndi khou dzumbiwa. Na nṋe ndi ime ndere hai na nṋe ndi hone.
1: Zwino nga muramu zwone uri ndi hone. Mbingano ho itea mini nga i ya ima kana ya phanḓa.
0: Ah, zwi bva kha vhe uri ni khou to zwilisa hani arali ni khou mala hoyo muṅwe na nṋe ni khou namba na mala. Zwi amba uri ni khou to ri mala roṱhe nga khathihi. Ane a ngala ndi zwawe.
1: He vhana.
0: Mm.
1: Abe. Ora oyo muthu kodora aita ngoto ralo nene.
0: Mm.
1: Hapa ndo mbodiwa fi the blue and kamera nini tsa jena thaizo o jena mledza fa ndavudzisiwa ndari e. Havo fi aberi kho ya munyanyana wa oyo muthu.
0: Mm.
1: Machelo. Ati divi ndo ndi thome ngapi?
0: Hai. Hai are the blue monkey.
1: Atu wa ye munyanyana oyo muthu.
0: Eh ai kha diere ai.
1: Va funzi vha tshibudzisa uri o hone no fanga aba vhavhili vha tea u fhatutshedziwa na atakuwe kana a humulisa zwezwo.
0: Ha songo pumula kha takuwe a ditsimbe.
1: Ha songo pumulisa zwezwo.
0: Kha takuwe. U dipe.
1: U kha ḓi ḓo dipe.
0: U dipe.
1: U kha ḓi ḓo dipe. Ndo vhona muṅwe nene kana vho to eḓela nge yawe. Nga ḓuvha tshifu matshelo vha khou chata ti ḓivhi.
0: Mm.
1: A nenge munyanyani angeni vha tshi vhori vha fhatutshedza vhafunzi.
0: Mm.
1: Ndi vho fa tshi vhori a tshi vho takuwa tshi ri havho sia toothbrush yavho khei mulovha. Tshe vhala na suti yavho vha ṱama mulovha vha khou ṱanganedza toothbrush. Vhafunzi vha tshi ḓivha uri ndi ya phanḓa kana ndi ya ima na nṋe.
0: Hei ai, dzi a vhuya Blue Monkey.
1: Zwi amba zwi ra mafhungo a munyanya. A ṱoḓa tshi ḓivha mafhungo uri o dzudzanyea.
0: Ee, zwithu zwawe zwi khou fanela u vha zwo dzudzanyea.
1: Ndo ri shavhisa chata vi.
0: Au shavhisa chitu.
1: Tova la vhuḓi.
0: Zwavhu the Blue Monkey.
1: Ndo na zwa zwino kele ndi afu mfezi mine ndo sia ora shio thoma ndi pala pala FM. Ko prase ka sho ya Afrika Tshipembe. Vho dimo fakwa mafaki za manoro kha dola mulova. Wo ita minwa ya furaru tai uri sio munna. Kele thinga litwa equal rights of again mune Peter making tosh of anepo. Chigwada tuts and the my tals never get weary na mugamba robs na nepo. Wa bora nga phande tshikwara nene ori sia nga lilila mulova ndi abona ni bo Toots Frederick Hibbert.

0: Ya zuna avshitapa kama pungwa ya rufunu wa ya italiba ambaba ngobari wapo une mutapasa kufunu wa one ndi hapo une afare langa matro njima vukuma ngenlore hapo unaba kufunu wa one hapo hii hapo ya uvona na sutukutuku na uto dha uto arithi ya wane matitwari ke mingwa minji minji liko dhili vela usi wadhilisa wanibu zuro na musikezi zono nchimbelezo wuchiro ndi hapo nabora indura kariri ngezeruvone uche na rufunu hapo kano kufunu zunda farazoni aridhia. Karenge ni mtano organic family sejari. Unezo sinono wana yapa Prof. Elijah Kevin Srambani. Ndaranga nifuke hapa. Ndiko na umuweeds.
1: Nyambe zenu itabela o ndiyo rengwa o. Zuna zwa duambiwa. Ndiswa mrengi wa nyambe zenu ii. Usi zwa SABC kana Parapara FM.
0: Arigiti menazi. Rijene ngini ishani. Lawe ni wane. Dr. X. Prof. Elijah Kevin Srambani. Prof. Waruna. Ya Prof. Hey, blue, yaone na msi tuangari na ndare. Bonola na msi.
2: Hey.
0: Hono liwa nefa.
2: Ache mbite nati ishani. Hey, nani koto parambomu. Ache zina ubonga chepizi.
0: Ho, laka diseru uwa.
2: Hey, namba pungo zeno mba isama.
0: La milora batula.
2: Ai, ila lori. Apa one wa
0: kunwa
2: one. Mara apa one au funu we one.
0: Hey.
2: Ni apa one wa to dinetsa one.
0: Koru ro nyima ro mana kama. What? Watikana nga magona.
2: Dinela u tsengo di prove ndi to blue.
0: Ah. Hezo chirikano ya funa fi.
2: Apa one wa kunwa one.
0: Ah. Ye prof. Uchi funa fi ini mutwa mzima ani bino imanyana.
2: Mara bala mtu bana mara zao
0: kumati. Ah, una po ungwa pala kabamsi ni matitu prof. Uri badu kari se zuri na shikweti sa.
2: Evro.
0: Evro.
2: Ali bata nane zeba tere zwa shukuri. Bria bafu na ngaman ngaman ngaman ngaman ngaman ngaman ngaman. Zino Evro zazino. Ndata kama na mumti kwa sente. Ndichi kwa shuma. Nda suko zora nga chiliro mwenye wanga. Chaori, kandite zifatuitu wao. Ndiko umbela, ndiba azeblu. Ndiko umbela bada zibotu wano kwa tunyo nga arthritis. Vaneba kubabu tu ungu nga arthritis. Wote, shangolote. Wote, shangolote. Arita nga netu ando nga msumburu. Ndiba totele nga namusho nga mutukutuku. Unewa tuwa woka heja butu ungu haa yu arthritis. Ndori, bisomba shandiwa ndamba za arthritis abazino shangolote ubalela thomana ola guma ngelele apapazela guy miyani guy arini bana arthritis ara wana wola arthritis une hakoba huba za marambo une hakoba tungupasa basokonwa dela msiku kabade ndi batotele mushonga mtukutuku okaitsa kutungu hoyu no ukukaitsa arthritis heyo ngamahala ngamushumburo fhedzi ngamushumburo fhedzi shangolo takaliko suwe ngama cheloni kana madata ntibula mafo ndi wane di arthritis dzino dala ndi batotele totele mushonga mtukutuku une wa dokaidza butungu ngo arthritis iko vaisa vhathu hapa sente ndo vhona zwithu zwinomba sa bedu zwankwama mwenu wangori kandi kutusa vhathu matila vhathu vhoko vaisa hala panda hey ri vha funa nga manda hane pa mishumo wane zwibadela dzidzhele hane pa dzigoro ine une vha hone na ndi prof Dr. X na ndi tshi Dr. X ndi hola ndi dokotela onona pa marwadze a sina solution Dr. X ndo ri wana ndo ri nwa nga vhewe vhathu muthu vha tshikori hoyu o ḓo ri Dr. X ngori o ri so vela marwadze a ne ri kho gidi mantana a se a kho wana thandululo ndo dela zwone u ntsa thandululo hey avha ambe zwine vha funa vha ambe zwine vha ṱoḓa zwone mara na prof Elijah Kevin ndi alafha a ti dzidzivhani Prof utolapa azidzivati. And ara mato kwa chito chistatimati zwa wabuzi. Kani chidobolozi. Prof azidzivati utolapa. Ara mato kwa isu ya stroke. Boltura hapo ya. Ingaba hemiplegia, hemiparosis, ischemic, TIA. Ngorelo ngorelo, hemorragic. Stroke uchamufuja chungona chime. Mbitolapa. Ndikomba na mato kwa timatima. Mbitolapa. Mbitolapa stroke uchapena nne. Mapungo a arthritis, cancer, bitorapa. dziva cancer ne at next thing that you dziva the cancer ingaba ika stage 4 ingaba ika grade if you can if cancer I afola one don't cancer I afola atikamba zwo shushedzi kana zwino ko putedzela putedzela ngori muto kwamba ngori kwamba rikamba zwina razwidiva zwino rino zwikrupa ubva 2013 ndo dzula kha tshidzo ndi kona pa malwadze arabana ishiya asma usiko hotora usiko bana ti hotora kana na rufia ra mufuda mwana bronchitis pneumonia TB zwi afora bora ari bana bana bronchitis mushonga uno rapota u tangau ndi mushonga wa kono clean the bronchitis tube zabo reba ro kono clean mucus kana maduta kha bronchitis tube bronchitis yo tuwa ara ni bona bana pneumonia ra no kina rupia kasere za mapapu pneumonia yo tuwa ara bona munda ko ndina swigiri ra kono kina duct of the pancreatic ra kina pancreatic duct can you can see your block out hapo nani insulin ya kona flow zwavhuḓi diabetes yo tuwa mu ara kha liver ra kuma detox ya liver tshepela diabetes tshino kona ba ko tshiko dzirimisa thoo bakwa zwikwa tsantana pasi nga zwite zwine prof una thandulo o to dzula pasi o todo vha thusa uni vha koti koti kuonge a tikhoya nazo vone arali vha khou dinwa nga swigiri arali vha khou dinwa nga BP arali vha khou dinwa nga mafhungo a stroke a cancer a arthritis a neurological disorder kana nerve damage mulenzhe no fisa mulenzhe no thava thala hezwo swi zwinomboro zwo kovha dina colon cancer kana colorectal prostate cancer zwi sina nda uri ikha grade mini kana ikha stage mini a huna prostate i sa foli kha va nitekelese a ti koto fanyisa ndi kale ndo zwa kachi ndi kale ndi khou shuma hoo so ngo pfha vone hezwo swi zwinokova khou vhudziwa zwone nne ndi ri a huna prostate i sa foli ahuna breast cancer isafori ahuna pancreatic cancer isafori ahuna liver cancer isafori rikofurana yapora aba je phone number dzanga kit 079 41 66 8 68 Dori, 079-41-66-868. Walabuna kutu nangatoe nasiko rema isa imi. Migraine headache. Severe headache. Hele kuhu ime ya rema nga pande, ya rema nga mrawe, ya rema mkabli. Bafana matondri ya yao sunga basato wa fara. Bangabako rema sa toma zi IOP, intraocular pressure. Yogonya. Bala ba glaucoma, hey, mbona ngoni hangwa. Bala ba sasa glaucoma, diabetic retinopathy. Bana ngoti nanga cataract, retina, acute angle. Mato ayafora, mato aafora, ngandre natural, mato ayafora. Zina ara bana ngoti nanga mapunga glaucoma, kana cataract, kana mapunga retinopathy. Kama nkwame. Arapo ni mako dinanga alsa. Alsa ya mufuda ya mwena ingwe. Ahuna alsa isafori. Ingaba reflux, ingaba gastro esophageal, ingaba alsa itio kana ipi. Ahuna alsa isafori. Opo ni kama nabwane. Ni kwa mza mwonga mahala. Mwonga mahala. Mwonga mahala. Ahuna alsa isafori. Kama nkwame zi. 079-41-66-868. Bala baba kumakati, mafungo as the vaginal infection. The discharge. Mini kanani. The what? Ngorara ngorara. Kaba phone nere batuza. Ibu nga batuza nne. Bala baba kumakati, mafungo erectile dysfunction. Zebele kwa belo rima. bangwa tsembana ta kwala tsakuwela la tsena fa ba go tsanga mana nyimele ina a ikona amba ya bukata go mabanna ya shonisa mme tsela bone ka tsela tsisa bone ka ba kwa mezino 0794166868 zino etire musumburuo la bubiri la buraru tondo musumburuo la bubiri la buraru ndi tondo kha vha ntetshelese vhathu vhoṱhe vha khou ḓa haprofo vhathu vhoṱhe shango ndi khou kuzwa ndi khou haprofo ndi vhone vha vhoṱhe vho sala vho dzula hai nṋe ndo ndi londeta nṋe ndo na leso a vhoniwa nga nṋe kha vha ḓe ri vha thuse kha vha ḓe ri vha thuse vhathu vha badzhemana lu sa dzheniwi kha vha ḓe ri vha thuse musumburuo la vhuvhili la vhuraru ri wana tshwando wange vha afho mvusuludzo roboton vha tshi mba kotshela thavhani molo vha tshi fhedza pfuka roboto dza mvusuludzo a vha tshi khonya kha tsha monde sitrata sino kotshela kha monde vha to ṱuwa ngatsho streki vha ḓo wana speed up ndundumanga nga vhoini ndi henefho organic family tsha havo prof arali hu si hafho a hu na huṅwe vhathu vha ḓe vha fura eri shumana profo profo wane dzhelele profone a si zwone a thiho hafho fhethu vha ḓo fhuriwa nga vhathu profo hafho fhethu na senten number 13 Wessel Road ndi hafho nda dzula hone zwino senten number 13 Wessel Road ndilavuna lavutano kana mugivela mara etshiri musumburuo ḽa vhuvhili ḽa vhuraru a ri ṱangane thwando ndi kho ḓo u thusa lushaka na tshiṅwe ḓo u didzimata ndo ḓo poda lushaka a vha ri founele 0794166868 kana vha ri 0721428455 0721428455 a huna vhulwadze vhusapoli ri songo purana a huna vhulwadze vhusapoli he blue
0: kezo prof wa runa ndi lisa maanḓa vha masiari avhuḓi nga maanḓa sa vhathu hanefho senthe
2: mara heḽi a fhungo ḽo funiwa
0: kana ri to vha vusela zwithavhi kani vho yo vha fhira khaḽo ri to vha ri sa zwiḓivhi Ai
2: vasokodanona
0: namusi. Vasokodanona namusi. Yar Eh prof, ndi vho sokodana masera matakeni. Ndiyo na prof ela cheke vhidzira vhanhu vha mutano organic family center ndi fika pa ndringise. Uya nepo ndi kombo ane khola humbula ndira magweja vhutshilo hanga u zumba mahani mutele ro swika ro no vha fhano. Raskanli ana khara ichele dinga litwa we randi road a khoyo jegi ne tomboni vha go fara chance man ndi kho vhana zwo zwino tshele sin ndi ranga ndifuke nga fa andi badela ro fhedza nepo fhedzi ndi ene pala
3: Banga vha tshipondwa tsha thaidzo dza mulayo u fara songo tea u rwiwa pharano isina khanedzano thaidzo ya mbadelo dza vhudzulo unḓa kana dza mishumoni clientele legal i vha ṋea vhoramilayo ya makone nga mbadelo dza ṅwedzi dzi sa phuriho tshikwama vhoramilayo yashu vha dzula vhonelo vha thusa awara dza 24 nga ḓuvha kha vha sms ipfi phalaphala kha 32281 ndi 32281 clientele general ndi fsp yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi milayo yo tiwaho i wanala online hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho
1: Mutsindo wa reggae. Kha Phalaphala FM na Blue Monkey.

0: dovha ha taniwa migidimo ya vhuḓi na zwifhinga zwi sa hangwei, hu itela u wana gundo. Mutambo muṅwe na muṅwe uya nyanyula, khaikeli iṅwe na iṅwe i na tshiṱori tshayo, khai iṅwe na iṅwe i ḓisa tshanduko. Naho vha mutikedzi muhulwane kana vha tshi funa mitambo ya ḽifhasi, heyi ndi mitambo ya rugby ine a vho ngo fanela u i ṱahela. Hindwa vhukati ya Springboks na All Blacks kha vha ṱanganedze mutasano wa Rugby Greatest Rivalry Series kha SABC 2 na SABC Plus. Vha i ḓisela nga u ḓihudza nga Club Drift.
1: Hei, ahuna tshine tsha fhira thikhedzo kha u ṋea mafulufulu na u ḓisa vhuḓifulufheli siani ḽa zwa mabindu. Zwino FNB Speedpoint i thusa nga nḓila ḓe.
2: Ni kona u wana FNB webstore ntswa na u ḓifhaṱela website na u vhambadza kha online na kha social media. Nga u bonya iṱo, ni ḓo vha ni tshi vho vhambadza ḽifhasi ḽoṱhe.
1: Ee, uri ndi platform ya vhoramabindu ine ya ita zwoṱhe.
2: Ee,
1: heyo ndi mbuelo khulwane kha u alusa bindu.
3: Dzhenani gaming ya mbadelo nga FNB webstore na Speedpoint. FNB, thuso i shandukisaho kisa zwithu zwoṱhe. FNB, Dabila First Rand Bank Limited, vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama na zwikolodo vha tshiofisi, hu ḓo shuma milayo yo tiwaho.
4: Mureili wavho ndi Blue Monkey.
5: Zwa zwine khela ndi ya fhefezi minete rosi ya warashu ya u thoma, ri lwese nga maanḓa rinaye na mafhungo aro ya u thoma. U ḓo vhuya zwino nga minete ya fumbili ya kha warashu ya vhuraru na mafhungo ane hayo o vhathu ya khou ḓa nga wari ya vhuraru. Fhedzi nga nṱhani ha mutambo hanefho, a ḓo kombetshedza yo ḓa kha vhone nga ya fumbili minete u ya ngeni kha wari ya vhuraru. Zwa zwino mutshelisi ndi hafho ne ri a dziluṱanya, vhone vha ḓo mbudza uri na ndi dzifhio zwine a khou pfhala vhukhwine, ri bvisa lufhio ṋamusi. Khoyo Thoyan ndi nga lavhuḓi nga maanḓa. U bva khoyo muṋe hoyo musiwana Thoyan Light wa Strictly the Dread, Billy Boyo Scandal, Yellow Man Light wa Hold On to Your Woman, ndi hedzo vhuraru hadzo. Ndi tshiyo henefho ndi 086 000 2503, vha mbudza uri na khaidzo ri bvisa lufhio ṋamusi, ra vhuya na dzifhio vhegeni ḓaho. Vha humbula uri lwa vhuya lwa wana voto tharu luimbo lwolwo hi lwo fhedza, a ri tshi amba tshithu nga lwo fhirela phanḓa, ri thome pa kha Thoyana.

0: Masipala wapo wa Collins Chavani watola ba tirani auctioneers. Urengisa zwitensi zwa futhanu zwa kudzura, mabindu na zifeme. Zwitensi zwi malamulele B na F. Zwito rengiswa nga online auction. Zwitensi zwo hura uvaka 800 square meters usikira ka 1.1 hectare. Auction ido vura uvanga zi 10 September ya vara zi 14 September. Nga wara ya wufumina bubili masiari. Udingwarisa wovura zino. Uwana bungwa butanzi. Kaba direct tirani.co.za. Kana pa phone Stacy ka 082-327-4580. Tirani auctioneers. Ripembelela mingwa ya fumbili tanu ya maitele kwao a auction.
1: Namusi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha swigiri, ha marambo na ha gout. Ḽi rumo ḽa mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko. I na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Ḽi rumo ḽa mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Ḽi rumo ḽa mali i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
2: Kamodoro, Kalutingo, na hayani. Ri vhafha muzika wone wone.

0: Vhathu ni ita ngola mbiluna mafafu ngauri vhone vha ita vha sa vhuyi, vhono to ita mulalo nazwo uri hai zwo luga naho vha tshi ita vha sa vhuyi vhohi a hu na ndavha. Ya thi vhoni uri na mane hune ane nga vha khou zumbiwa vho hafho varidahohi na vhafunzi vha baloyi hafha heḽi pfi ḽe nga murahu ḽi khone dzilafo hi ndi vhone vha ndi vhafunzi ndi vha tshi vha baloyi hafho ḽi khone dzila zwavhuḓi nga maanḓa ḽe ipfi hapfi vhono lugesa vha warawari ngani phalaphala ya fm koporasi ya khasho ya afrika tshipembe mutitshivhesi zwa zwino khila ndi fumbili nthihi fhedzi gonyisa u yangeni kha wari yashu ya vhuraru ndo ḓi amba nda ri heno mbekanyamushumo namusi ri ṱavhanya si hafha nḓilani hafha ri ṱavhanya ra paka heino Zion train ngani ngauri hu na mutambo hafha wa une phalaphala fm kuto vha ḓisela wone ngazwo heino mbekanyamushumo namusi ri khou ṱavhanya u vhea hanefho ndo ra khou i vhea yone namusi ndi livhuwese nga maanḓa vhone na vhone henefho mutitshivhesi na vhaḽa nga hangeni vhe vha kona na ngeno khasho uri i vhe yone ino khou ralo vha mvumvusa nga musika wa nomutipfi dzi muzika wa rego nene fhari tungunu dza ripupulitsi wani hafha zwo zwino nyana ri naye na mafhungo awara yashu ya vhuraru ano khoḓa nga ya fumbili minete u ya kha awara ya vhuraru khoi ndamula Douglas Madida ndo livhuwa nga maanḓa nepo na wene titwa Thiri Hangwi Munyai Jimman Livingstone Muleba takalani Steven Siboho Saint Mudimeli Thabelo Matamela Ramafola Livhuwani na hoyo ano itiwa Lidevhele Khatutshelo mukonḓeleli Dakalo Stanley Mativa na hoyo ano itiwa Negukhula Uluga Tshidivhano khoyo ngaredzani mulalo mutevhetsi Matevhutevhu Vhulimbo ndi rengise u vhuya hafho ndi yangeni Studio 5 karinaye na mafhungo a rashu ya vhuraru ubva kha the blond khorayiwa a masiari yavhuḓi vha khunyeledzisa vhathu yavho nga lwa maṱhakheni ndau ya ndona ndi bve ngaurali.
1: Na vhono vhuya vha ḓivhudzisa uri muvhuso u shumisa hani tshelede ya tshitshavha ine ya vha tshelede yavho kha vhege dzi gathi dzi ḓaho, ri ḓo ri tshi khou amba na mutola muvhalelano Afrika Tshipembe, tshiimiswa tsha chapter 9 tsho thomwaho u tikedza demokrasi ya shango kha uno ṅwaha. Tshiimiswa hetshi tsha ndeme tshi pembela miṅwaha ya 150 ya u ṱola muvhalelano na u ṋetshedza tshedza tshi ḓisaho nḓivho u itela Afrika Tshipembe ḽa khwine. Ri ṱanga lwendo lwa ita uri vha pfhesese mushumo wa mutola muvhalelano na zwa uri u kwama hani vhone sa mudzulapo. Vha songo vhuya vha ṱahela zwipiḓa hezwino u ita uri vha kone u ḓiphina nga u ka nḓivho nnzhi. Mbekamushumo iyi vha tshi khou i ḓiselwa nga SABC Education vho farana na mutola muvhalelano Afrika Tshipembe AGSA. U ṱola muvhalelano u itela u fhaṱa fulufhelo kha vhadzulapo. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha Clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
3: SABC News.

0: muvhuse. Jane Mudrau ndinyi hone ha mafhungo a u gidima a ḓahani.
1: Jane Khumeleni Mudrau o begolwa manini ha Tshikovha. Zwa u gidima ndi zwone zwine u swika zwino vhathu vhanzhi vha tshi mbudzisa ndi a vha vhudza uri ndi ḓo litsha mulenzhe u si tsha kona ngauri ndi ḽone dokotela ḽanga ḽine na bodi yanga vha wana i sa tendi uri ndi na 63 years. Nṋe vho mpho yanga yo vha yeneyi ya u gidima ngauri nga ndi tshi vuwa nga matshelo ndi tshi lugisela vhaḓulu ndi tshi fhedza ndi khou ambara tshikindi nda vha ndo bva ndo dzhena bada. Ndi ngazwo ndi tshi khou ringa 1979 ndo vha ndi tshi khou gidima hafho Venḓa ḽi tshi wana vhuḓilangi nda ndi tshi gidima 100 meters. Na musi zwa zwino u tshi pfi malume ndi tshi khou tshimbila nda tenda.
0: Ho pfi malume.
1: Ee vha ri malume nda ri hula. U swika zwino ndi kha bola ine ndi jesi number 6. Hey jesi number 6 arali nṋe nda fa bola yo fa.
0: Ndi ngani vha khou ralo?
1: Nga nḓila ine nda swika ngayo mudavhini ndi tshi khou phasa vhakegulu ngayo nda konisa bola phanḓa fhaḽani nda dovha nda tovhele nda ya phanḓa nda mpa. Zwi amba zwa uri vhone nga vhatuku zwa uri jesi number 6
2: siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentse ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
3: Ndivhadzo kha vhagudi vha tamaho dzhena Vhembe TVET College. Tshikhala tsho ita khumbelo dza 2027 tsho vula kha NCV ya Utility Studies na Engineering, khathihi na Occupational Programs dzo fhambanaho kampasini dzashu. Itani khumbelo u bva dzi 1 swika dzi 30 September 2026 kha www.vembecollege.ag.za. A u nga ṱanganedzi khumbelo dzo lengaho. Ni fanela u vha ni na kopi dzo khwaṱhisedzwaho dza mvelelo dzanu dza zwino, ID yanu, ID ya mubebi kana muunḓi na proof of residence. Vhagudi vha bvaho nnḓa ha Afrika Tshipembe vha tea u rumela passport na study permit. Vhagudi vhane vha khou tou vhuya vho hangwa opini yavho vha nga kwama student support services kana vha WhatsApp student number, ID na dzina ḽo fhelelaho kha 066-416-5053. Vhembe TVET College, geared for excellence.
2: U xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentse ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
4: Can you ask me for the official?

0: Masipala wapo wa Collins Chavani wathola vatirhani auctioneers u rengisa zwitentsi zwa futhanu zwa ku dzula mabindu na dzifeme zwitentsi zwi malamulele B na F zwi ḓo rengiswa nga online auction zwitentsi zwo hula ubva kha 800 square meters u swikela kha 1.1 hectare auction i ḓo vula ubva nga dzi 10 September ya vala nga dzi 14 September nga awara ya vhufumi na vhuvhili masiari u ḓiṅwalisa wo vula zwino u wana vhuṅwe vhuṱanzi kha vha dayele tirhani.co.za kana vha founele Stacy kha 082-327-4580 Tirhani auctioneers ri pembelela miṅwaha ya 25 ya maitele kwao a auction.
1: Ah, bari obiza si water pese bari ha si water bongo ni fa bangwe man. Abongo ni fa bangwe si water. Bone kha babizelele, bari yo thoma, mbeke mushomo yete brabe. Vandi vano se ndota kana kari, kari takale rothe vato, ngari takale rothe. Nga baba bize, nga baba bize re fesori bone, vato babiza so butina. Wo
2: mpo.
1: Nda.
2: Ndivo komola nga fa pa fazela.
1: Nga babizelele bo komola.
2: Yo to mameka cha mchuma ya TV.
1: Ah bo komola abongo fara. Abongo fara bo komola.
2: Bo komola nga fa pa fazela bari yo to mameka cha mchuma ya TV.
1: Bo komola.
2: Ndi bume, ndi radini, ndi bume. Uwa kwa mateke ya kwate.
1: Yo to ma.
2: Yo to ma.

ngabari na musiri batanganeza kambe ka mushimo he imbe ka mushimo yete bula bambe na musinga matekwa na mukibe awe woko mwana si wacha bono dibiza kale bari yoto.

0: Ngabari ndimbadze chimangozi vhisele khakhara mafhungo atakadza wana musi ndi a uri hei nombeka mushumo ya Devhula Vhembe, hei nombeka mushumo ya Devhula Vhembe. Vha khou ḓiseliwa nga nḓila yo khetheaho, nga nḓila i sathu vhonwa nga Rathando Cleaning Toilet and Pest Control. Vhone vha mukwama kha 072-320-0523. Ndi khori vhone vha mukwama kha 072-320-0523. Hei nombeka mushumo yo ḓiseliwa nga thikedzo hei Rathando Cleaning and Toilet and Pest Control.
1: Ufara songotea, uriwa, karani snack. Zia mbatiro za vudzulo, uunda kana za mishumoni. Clientele Legal, iba nne wa ramiro ya makone, nga mbatiro za mwezi zisa purio chikwama. Waramiro ya shuruba zrobo nilo batusa, awara za fumbili na ngaduba. Kaba SMS ifi parapara ka 32281, ndi 32281. Clientele General, ndi FSP otendera ho, nandinda kombo isi ya uchiro, irena license. Mirayo yoti wao, iwanada online. Hudo shuma mbatiro na mirayo yoti wao.
2: Namusi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha swigiri, ha marambo na ha gout. Ḽi rumo ḽa mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko. I na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Ḽi rumo ḽa mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Ḽi rumo ḽa mali i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
0: Ndiko dawa punda zombezele urembeka mshumu yeshu yo keteo na musi. Wejiseli wanga tikezo. Ifa hoka Rathando Cleaning Toilet and Pest Control. Mawekeya. Wone bako jini wanga babete na mbeba, muchenje, tikizi, na zikokobi zote. Wone nga mumu kwa mengori bahone chilipoi Rathando. Nomboro ine vanga mukwama nga yo kei 072-320-0523. Ndiko zi dobro nomboro hezi. Ndiko ri nomboro zine vanga mukwama ngadzo. Zine vanga mukwama ngadzo Chileboy Rathando. Ndi zi tevelaho 072-320-0523. Naone zabudhi budhi utaba hone. Ukoto zaratuamba zabudhi Close Corporation. Ana musena undirane sino. Eno ndi beka mushima jebura rikoli kwanga manda ndene mwe nene rada bana yanga uri ora mbeza beka mushima sha jebura vado zwe fasore na musi. Eno beka mushima jebura ko chimbera nga manga manga imwe ndira isongo dzowala ya nga zwe rikori muno bidzela munwe bona. Ndi kore bona vono bidzela munwe bona uri a zwe fasore vone rano vana vho pano. Vono bidzela ara basa mu bidzela nga mu bidzela please na.
3: Vone pare.
0: Nga mu bidzela.
3: I want to go to the gun.
0: Yenda.
3: No.
0: Ka are to the gun. When I come to be telling you, you're talking about.
3: Come on,
0: I'm going to go to the house. Ndi borra tsipi muka bari ndi kana ro indela mbeka mushima ndi bari ko livhuwa nga mathe mara borra tsipi ngo ya bo funana ni chaba bari ri ona ra mukhumati eno mbeka mushimo ri to ifu na ri to ifu na mbeka mushimo hey mbeka mushimo ya dv ri ko livhuwa nga manga nga manda ngo zwone zwavhuḓi hezwi musi ri kha mbekanyamushumo heyi. Musanda, vho Ravhuanzo, ndi mahosi haya, ndi mahosi vha ri Rione Mpho, ndi Matekwana Rione kha mbekanyamushumo heyi, mbekanyamushumo ya DV. Kholiwa nga maanḓa musanda wanga. Anamusi, anamusi ri vhanzhi vhathu, zwone zwavhuḓi hezwi ri funa zwone. Sandra, vho Ravhuanzo, uva fungutive vha ri Rione kha mbekanyamushumo ya Tevhula Vhembe, zwi a ri takadza ra mukhuvhathi ra ifuna nga maanḓa mbekanyamushumo heyi. Vho Mphatane Jameson Musia vha ri ndi Rione Mpho, abe Matekwana vhuḓi nga maanḓa kha mbekanyamushumo heyi, mbekanyamushumo ya DV fhano kha Phalaphala FM. Ishiya ai ndi tshi khou yanga ngei kha computer, ndi khou yanga ngei kha computer. Ndi tshi yanga ngei kha computer ngori meleze ndi ṱanganisa ndi minzhi nga maanḓa. Ndi tshi khou ṱanganisa meleze inga ngei kha computer zwa ntakadza nga maanḓa. Vho Shimone Mone, ndo vhona mulaedza vha ri yo thoma mbekanyamushumo ya DV, ri khou livhuwa nga maanḓa. Vho Shimone Mone, ri khou livhuwa nga maanḓa vha ri Rione, ri tou i funa mbekanyamushumo heyi, mbekanyamushumo ya DV, nahone ri dzula ro takala nga Phalaphala FM. Mara vho vhafunzi vho Mudaungo vha ri
4: vho Mpowe, ino ndi mbekanyamushumo ya DV Tevhula Vhembe, ndi tshi khou ḓigana u thetshelesa u bva nga awara ya rathi nga madekwana u swika nga awara ya ṱahe, mugivhela muṅwe na muṅwe na Vho Mpho Nefale vha Phalaphala FM.
0: Ndi zwone milaedza ine ra i ṱanganesa, ndi yone ine ya ita uri mbekanyamushumo heyi i vhe na vhathetshelesi vhane vha vhaliwa nga dzi miliyoni vhathu. Ri livhuwa nga maanḓa na vhoramabindu vhane vha riri nga mbekanyamushumo ya Tevhula Vhembe ri a zwi ḓivha zwori vha shumisane na riṋe ri ḓo kona u swikela khavho.

0: rika ina beka mushume ya tibura bembe na chifinga suna limene de za fumi tanunga mwende na nuriji kwa tara riko liba hapla ni kawara ya wosumbe ushikila pala kawara ya wotaye ritiba riko zeza gaurari pano kapara para FM nima buza nari zabuti buti ino beka mushume na msiyo na mbezi wangauri uhone hapa close corporation uhone close corporationary HGT shindi fana chokure nga manda ndia chifune ndi hapa unenda pa unenda musi nga para para FM close corporation bombari ya bombo wakoso kwa mba tamusi hao let's go on ya close corporation loko be
1: nda wende fare
0: uhone
1: ndio uhone wende fare
0: katumbuza zota anure jecheo yori adobe ade a nangora ashi tangorari wana mashere ini uri a teka beka mshima ya TV asu kondinga asu turinga manda cross corporation
1: wana fara wafu divori muna wane wura vera wu stranger wumfunde zori ato di bade kanyana chitich ara kuto zori wana bindi lawe lichiraraba lichitima ati bade kanyana chitich wane fara wante wale chukwana chuchichimbila cross corporation
0: Did the one in our own fire?
2: Nopo
0: vera vote pa. Vote fora bari. Di matekwa na.
2: Voto a.
0: Di one nga man, nga manda ngo.
2: Tambika ya mshume TV.
0: Takaliwa. Yo to mbeka mshume hei.
2: Runa ba mire jene pa masako na makor.
0: Yo, ah tama yanga. Di ganeni.
2: Di awara tarudot na mus.
0: Ndinga na wara.
2: Tarudot.
0: Awa kwamba zone na koleni wase aga mutanga murafu ono ambara ze sutwa chiri awara taru zote hezi ni zashu bo hezi
2: kamari nchume nga otika nana batu watu menao
0: Peter
2: Elibuani Meriamu Ramango wapa chikota nidendi di gane na hava mtu uno tibu petriki magoro chinyazo Nidendi pezisirenga hava mtu uva neva si Nivo tabita chenda mboro mwenyai Zabu dhune fendu dhwana mabebo Kawe dakaro unarine bobodo Nikore adipine nga tolo na mabebo Zabu dhunga manda kwenye farenda
0: Ndudi mwa manda tama yanga rotaka nga mazono Zabu dhune sende kwa tabiza nga urali Jesse number 4 uva pala feye buom Wasamele musera bataka nga manda na mwini mwishi kutendi basi kebe tu na pozo zona kanduwa musera batakare nga JC number 4 pano kapara para FM maone mwa kebe ni matekwa nanda poteza sio poteza okay kabari rumene nga ngeno rithi kahaba banibo kufuna nazi ni matekwa nanda
3: nda wampu
0: nefare bari nda
3: Hapo botangana ndicheni kangaro bacha kumashita wadulu
0: Hapo ando tangana ndicheni wa kangaro ufashita wadulu kada chakuma
3: Iya ndikoto mo wompe
0: Iya ndikoto
3: Mbeta yemu shibuwe fare
0: Rikwali bu haleluya
3: Iya ndri Wamo zama ndikoto mo tambela mashudu kada Ndikona mo anoro bange kenda mashamba
0: Iya
3: Ndana ro chano Pano memba njeno bane basha kumashita wa duru
0: Ndisone
3: Ndana ro funza ni spweta Ubane basha kumashita wa duru
0: Orwi wa funza
3: Ndana pesa na wana nana uchiro kangaro bane basha kumashita wa duru
0: Ndoli mwamanda kose ya uchiro
3: Ndana ujibwe fare wempo
0: Ndoli mwamanda kose ya uchiro Kambeke mshima inashpinga zuna ndiminele za fumi uya pala kawara ya busumbe Zuna sinui itori awara ya busumbe Ritaba riko ya Ritaba riko ya mapuoni ya awara ya busumbe Akatama huwa ni mapu manji nga manda Zona musindi zuhuru ngore Chirida wabu zandari Enu mbeke mshimu yara mbezi wabatu
4: Para FM Royal H Heritage Family First. Ni murado wa worship team kerekani yangu. Rekoda ni video ya minute mutihi. Ni chiko imba kana uriza chirizo. Ni chifeza. Posta ni ka Facebook page yanu. Ni tag Facebook page ya Royal Heritage Family First. Ni somba hangwa upuda mazina anuga budaru. Na zina la kareke ina na jia.

0: Corporation ri do le dzudzanya heli xikolela u ḓo ḓa na zwipanere zwine zwa shuma kha ḽeletsa ra kha lobora maḓi Close Corporation ri vhone zwo ri na zwi nga se thusa nga hafhana ndi khou zwi fanela toto uri ri nga tandulula hani u ḓo thusa Close Corporation mukosi ndi wa masendasendanane ndi yone kha mbekamushumo iyi mbekamushumo ya deep mpho lokovhela hoyu ndi Rodney mwana mutsena uri ndi yone mpho kha mbekamushumo ya deep yambe madekwana avhuḓi nga maanḓa ri ḓiphine nga urali kha mbekamushumo hei vha hone vhane vha ri mpho ro ḓo ḓiphina vho fana na vhaṅwe ndi madekwana nda Nda! Abongo swifa bangwa tano bizelela vana vhashu vhathu vha bizeleni.
1: Ndi yo sho magisi ba tekeresi.
0: Diganeni wo swifa tamanga diganeni.
1: Ndi muzu ndi havho wa kombana ndi vho no ri vhona mapesa wa ngudza ne pa ngudza vha Zanzibar.
0: Ndo zwi ḓivha yo sho ma TV.
1: Kala ngudza yo sho vha ite zwa mudavhili vha kota italela DC vho ne fare.
0: Vha fareni tamanga vha fareni wa mapesa kope.
1: Ndi bodo manga ono ti boso beri mambu bangala kusa.
0: Ehi.
1: Mato mangwende.
0: Aha.
1: Nda tanga muzola wanga Instagram raro kuruvi.
0: Ehi.
1: Da pesa na mkeguru, beri tano lubora.
0: Takana nga maanḓa thama yanga ro takana nga maanḓa ndi madekwana ri kha ḓivha hone kha mbekamushumo hei mbekamushumo ya TV vha hone vhaṅwe khevha vhane vha ri mpho ani ri ra dzhena vhona nda ni madekwana nda
2: nda vhumpho
0: vhumpho vha ri nda
2: muthu wa vhudele
0: ne vhaṅwe ro vhona mashudu ngori vhudele hoho ri a vhu ḓivha ro vhu vhona
2: yoto
0: yoto ngari di gane thama yanga ngari di gane muthu wa vhudele
2: nda thoma nga nga vhutovheli vhupatiwani
0: mbilo nungo marungo a dzi ndevhela u thamba tshakwele na sekere nne ndo swika hafho kuma ndo vhidziwa nda swika
2: vhidza vhukuma nda da Chief Muluvu
0: hey
2: na da vho tshitaka maduwa hafha phalalani pulapulezi
0: ndi zone
2: na fhedza nga boy boy
0: takaliwa nga maanḓa thamanga yo thoma
2: yo thoma
0: rione karekarele panda hei namusina hai hezwi ndi zwavhuḓi hezwi nga maanḓa vamona rikho itango rali ri a ḓiphina na vhaṅwe vhathu vha ri tama vha ri hetshi tshingona vhathelisi vhayo vhatsho vho farana we ro farana ngauri rine pano ri zo sumana sumana nga minwe hai a si zwashu kha tshiṱitshi hetshi vhafunzi vho makhele tshengedzo makhado vho alitsori rosina ralinepa mulaudzi vho musiwalo maphaha mulaudzi hanefhaḽa tshishushundo ḓo ri musiwalo zigidi hai ndi vho mulaudzi yavo ndi vho mapha mulalo melva mungoni takaliwa nga maanḓa takaliwa nga maanḓa fano kha phalaphala FM ndi khou zwi ambisa ngori ndo vhona mulaedza wa vho musiwalo sigidi Aaron vari yo thoma ya musiwaro helene mukororo ndi wato sunzere rione bompho zwa na musingo ro ḓitakalela vhathu to amba ngone ro takala nikeche ro takala walter nechanda manga takala nga maanḓa nenefu mulani ndi wa mukomera na vho NS Magoda vha takala nga maanḓa nene musiwaro ndi wa masekwana na oscar ndi wanda na vhone vho d na mpho dimbanyika ri khou ri atakala nga maanḓa kha mbekamushumo hei nda Bompho bari nda
1: reke tanga kore yo thoma DV
0: yo to
1: Wotimone mone va reke tanga kore
0: Wotimone mone va ri mini
1: reke tanga kore Bompho yo thoma DV
0: havo ndi Wotimone mone
1: Ikona go vancha matodi ta u fone fare.
0: Ha ba ndi bo chimone mone.
1: Ha ba ndi bo chimone mone ndi go vancha matodi bo re thoma na mofi.
0: Bo chimone mone ka bati kana so faro bo chimone mone.
1: Ha
0: yi matodi ndi do tanda nda bo nda bo so go tangana na tangana na chiko ri do tamba ri babili ka bati kana.
1: Ndi ma
0: Ndisone. Namusana ndivone bomo siyagwana musi waro kala chanondra Helene mukoro roro sonzi ya napala chanondra Natsi wana ya chanondra Nga utakari wa zeno sinoi Ndia rimboni pesi ya chumili denga pandra Endra
3: Endra
0: Harione Ila wa shiroda ya gumula pela Ah, ndoni tuba tama yanga, ndoni tuba ngamata Nisungunu nzuma mangoro nungosu ya mba isa tama Don't know about me, Tamanga Nyari. Don't know about me, Zanirio Tamaba Sweet, sorry, Ringomu.
3: The Ganani Tamanga.
0: Hey.
4: Royal Heritage Family First. Nimurado wa worship team karekani yangu. Rekoda ni video ya minute mutihi. Nichiko imba kana uriza chilizo. Nichifeza. Postanika Facebook page yanu. Nitaka Facebook page ya Royal Heritage Family First. Nisongo hangwa upuda mazina anu kabudaru. Nazina la kareke ina na jena

0: Royal Gardens. Hashtag Ahunosara.
1: Kaya mga watakaza ono kofapala ka Close Corporation. So range ka na bungalawo lo darana. And Virolu. Ya shikoro ni chichire mwene bashuma kacho. Ayengo dara. Arari yo dara. Chili boy. Ratando. Uri batubashi. Ngongo ndi ya pasini tini. Kaba nkwa mendite. Ngaba nkwa mendite. Ndikono batusa. Nambora nga kei. 072-320-0523. Ndi ya idoro namboro. 072-320-0523. Sereji ya boka na punga labaro lodara. And Vero Lu. Ya shikoro ni chabara li yodara. Ndingani basa mkwami chili buwera tandongori. Uri kupa ndio na enepa sini sini. Basa mbuzi na dhanda batusa. Batubash. Ndio ne. Inu mbeke mshibo shikira pananga warebu tayo na mezi wa na Close Corporation. Si. Roja ina kala China. Chili buwa si. Ah, nda. Da fa bala ba ngeke cha machini. Ni hao.

0: Chillboy Ratando, vatanga varafu, vasakane vasanengwi, rita mishumo yashu nga ufurupedzeya, rina matraka mahuru au vora madhi kure na tsini, rina diva zvakare ya uri hothe une ravora hone madhi, abva nga ugubunye, mitengo yashu musi rova vorera madhi, avasari vachipupura ndeve, nga uri itova jia worara, mabungo dharau riakurumaga, rivhisa michenya, rapandira nyamurema rema na sikidzi, tsi, upandira nowa, nazvo ni magwa azvukarine, mazvihoto razvisa gumi, uvava na uzvimba hamirenje, usokobva mabhiko muviri wothe, riya vatusa, ritusa vafumakadzi vobva vutungu, musi vachisema vake guru, kachi netro chavanna, ripo marabure, vanna vashumisa mishonga ya Chillboy, auna uri hehe, ido vhuma nga pfumi, musi vana mishumo, kavade vahayare dzi VIP toilet, vachigwa foundation, riva fafadzerera, rava pana tanziera, tapadza nduri yava fafadzerera, hasa chawa suzichena, mbeu dza michaina, dzihone, nahene ila, ya muchaini wachemereza gumana, holosa rumbu, rutingo ndi 072-320-0523, 072-320-0523, varafu basekane basa nengwi, bobalindera.
1: Ngavari ndi dzotoma pondi fisele pone kakara ndi fisele kakara lauri arali bone vana thaidzo ya mabete vana thaidzo ya zimbeva vana thaidzo ya muchenje vathu vana thaidzo ya muchenje vana thaidzo ya tsikidzi kana zvikokovi zvothe zvopambanawo kava mukwame Close Corporation ngava vakwame Ratando Chillboy Cleaning Toilets at Pest Control. Na nomboro za Ratando Chillboy Cleaning Toilets and Pest Control zirimini 072-320-0523. Hii ni nomboro ya kale. Kale nga anayonga mandhi. Kale nga mandhi anayonga Close Corporation. Kambo zi zuzanya. Rimbo di chena ka. Mwenu wanga Close Corporation. Nikano va. Na mzini ulo shuma suwa mtengori. Nikano. Close Corporation. Ena adhapandi ya takano.
2: Yeah.
1: Ricordi come mandano mutanganese ore a te abbiamo in way non becchiamo scima di bravembe cosa non vuoi Close Corporation musi va Ratando Chillboy Cleaning Toilets and Pest Control musi lenge officini bachi gia c'è yori e in becchiamo scima di bravembe ritui yote ritui farangari ne bande zi c'è osora rio a zi condi nga mando zi gia
2: ndorivuwa wane fale, chedora rivuwa wane fale, adzukondi na luti hey. Zivako rivuwa wane dhimi selo zifiyo
1: ndiso
2: chumwa chumwe World War Africa chipebele dhele kwa nazi awana chune bhala wane fale and awukane liwi
1: ndiso
2: ribari kwa dhwa mkuba wane fale and World War rame rada kashoni ribari suku dhuta banga watu
1: ndiso
2: ribari rada utusa watu nga rovla zimburu zashu zwamba chumwa chumwa chine ribari kwa hita ribari kwa hita wafarona mba u build legacy ya shuri zunera kwa hita rikuwa hita na batu mishume ya mudi isa soli say wafu dewa the fara rosh toma kari uva nga 2000 richi toma na nambe kaja mishume na ya the peace
1: job ya the peace job richi toma rachumono
2: nga 2004 wafu the fara rika dewa na nomsa chisukure flower girl
1: ya ndiso kakarzo na belisa musiri kwa mba Ratando Chillboy Cleaning Toilets and Pest Control biwini na mshumo mjiga mandha ngori na wuzi babi ni ya suikani na mshumo mjiga mandha nuna mabunga nena hirisa nga pandi mabunga ane na kurumaga mshumo nene na itayunoso wuthi ndipi yo Chillboy
2: ndolibu ya wane fare aba fare chongwale na chongwale ila wane fare zunu mende da zone ni kurumaga mabunga odarao uri mudini songo wana mabunga manji manji na doa hapo nda kurumanga zi toilet za zi inverolo ndi zile zi chikuru ndi lezo mwona na doa hapo nda pandela nyamule marema nochi mabete nowa tikizi na masunza masi ya bundu na doa hapo na drena na disore jizu dala wa wende fari na doa hapo na pandela na churu na doa hapo na bafafadila foundation ya musu wata tupata na chitu na chiti rinari wari biza radara fafadila palaka foundation na doa hapo rabu ya radara fafadila kama kasa face bed richipa ya wende fari rabapa certificate certificate chashu chima cho registari waka department of agriculture act 1939 nijune rabasumbeza na doa hapo rinne baada tando chili breaking toilet and pest control we register na SAPCA South African Pest Control Association
1: hapa ndi musi niko itara mini uwe na register na
2: gangei wana fale hapa le ribari kuitara mini ribari kuitara uri musi buwane bachi wari nisandu ya avu ibe na velu
1: okay
2: zule zune aba aba dzindo vha tshi rengisa hetshi certificate vha tshi ṱoḓa tshi vha tshi na ndeme nga maanḓa ngori vha wana hetshi certificate tshedo tshine tshi phethi hu tshi khou pangwa 100,000 zwi amba zwo vhona uno gena nnḓu yavho i vha i khou sumbedza uri mini yo pestiwa ina tshiṅwe na tshiṅwe i rohepa 5 years guarantee kana rohepa 10 years guarantee zwi na value nga maanḓa zwiḽa zwi amba nga maanḓa
1: ungawedzela zwi amba zwori ṱhanziela kana certificate tshine na mpha tshone musi non trusa kha musi u fafazela na paka foundation ndi ṱhanziela nene ndi uri ndi i vhulunge
2: ite ya vhulungwe nangore vhone fare vha nga si fhedze nnḓu yavho ha masipala tshile certificate vha tshi ṱoḓa tshi yo dzula kha faele dzavho u itela vha vha kona u vhona uri nnḓu yavho yo protectiwa na kha subterranean termites uri zwi songo itiwa nga mini ngori haaḽa madzula a vha dzhene nga ngomu nnḓuni vhone fare vha vha vha na madzula miḽioni vha vha na madzula miḽioni zwino zwi vha khou tendelwa ndi avha songo tamini i songo ḽiwa dzi baraka dzavho songo ḽiwa zwino hafhu zwine nṋe ra dovha hafhu ra ita ri vha ri khou fafadzela na dzithanga kha vha vho itaho nga dzi baraga a thi ri maanḓa a fani zwino ri vha ri khou fafadzela dziḽa baraga dzavho uri dzi songo bvisa zwithu tshena na zwine vha ḓo wana vha tshi vuwa vha wana masofa na mimbete dzi stock bora zwino ri vha khou fafadzela zwone lato zwi songo dovha tamini mini zwa vha tswenya ra dovha hafhu ra ita ndi fafadzela dzi foundation dzila na dovha hafhu ra fafadzela na manthu na dzi baraga uri dzi songo ta mini dzi songo bvisa zwithu tshetshena zwino hafha ara thendo tshini Brooklyn thendo ri vhone fale vha zwi ḓivha ri arina a ri dzuli nga nala ri dovha hafhu ra lafha milenzhe kha vhane vha khou ṱoḓa u lafha milenzhe kha milenzhe ine ya khou vhavha ya khou rema na hezwiḽa zwine vha wane tshi khou bvisa dzi tsinga nga hafha murahu dziḽa ntsu vha ḓa hafhaḽa mauluma vha vhudzisa uri ha tshi ḽi bondi gai ri ḓo vha thusa ra dovha hafhu na vhane vha vha khou tshunya nga zwoṱola tshiotolo tsha kana vho fhedza miṅwaha ya miṱaru kana vho fhedza miṅwaha mingana heneyo vha fhedza yone vha tshi khou tola vha tshi khou pfha vhuṱungu a vha ḓa fhaḽa vha songo nyadza hezwo zwiḽa vha tshi khou ri vha khou nyadza ndi hone hune vha khou ita mini vha khou fhola hone ndi nṋe ndi ita malidzo yo nga fhomala na musi khundu dzi tshi khou fhisa a vha ḓe khundu dzi tshi khou rema a vha ḓe na havhaḽa vhane i bvuma nga phushu vhone fare ndi a vha thusa uri i songo tsha bvuma nga phushu a tou i tou dia i ṋambe i ṱuwo vhone fare ndi zwine nṋe ra vha ri khou ita zwone ndu thedzo dzine na havhaḽa vhane vha vha khou tshwenya nga mini nga ṱhoho ine ya vha i khou sokou rema tshifhinga tshoṱhe i sa ime vha dange mauluma vha ri vha khou ṱoḓa ri ara thando tshiliboi ri ḓo vha thusa vhone fara a hu na tshine ri si ite vhone fara
1: kha ri ḓovha na vhana thando musi ri khou amba nga mishumo ine minzhi nga urali ine vha khou ita yone ndi ine ya itelwa thungo dza Venḓa fhedzi kana Afrika Tshipembe lothe nga u angaredza vha zwi ita
2: vhone fara nṋe ndi ita ndi ya Afrika Tshipembe lothe nga u angaredza vha zwi ḓivha vhone ndi tshimbila shango lothe a si kone u fana na nge Zimbabwe ndi vha ndi khou tshimbila fhethu o fhambananaho vho Tanganda vho Mukwasini vho Tshibvu vho Mvuma vho Gwerima vho Mutogo vho Vandwarini hangei nṱha vho Kadoma vho Lundi nane hoṱhe vho Zwishavhane a huna fhethu hune ndi siye vhone fara na hanefha swika vho Cape Town ri a vha ri khou vhidza uri a vha ḓi vha ri thuse and rine a ri sedzela uri mushumo ndi muṱuku ngori ro aluwa nga vhathu vhone fara ndi ngazwo rine vhathu vha hara thando tshi Bill Clinton and Pest Control ri sa koleli vhathu ri zwine ra vha zwone nga mini nga vhathu vhathu ndi mapfura vha ḓoliwa vhone fara customer ndi zwone tshifhinga tshoṱhe customer i dzula i right mara huṅwe ri a kona u zwi vhona uri hafhanoni customer a i khou ri fara zwavhuḓi i khou ri konḓisela mara ri ita zwiḽa zwa muhashi zwine muhashi namusi a khou sheniwa zwine nane pala muhashalili zwine nane pala
1: una matene
2: ufa khou zwi vhona zwine nda phala harathi ndi tshili boking toland person na musi ro rumela vhashumi na kale na ndoya ri to dzula zwavuḓi na mushumo ra zwi vhona uri hafhaḽa ndi mushumo ri khakhisa a ri mboḓi ri to sea ra mboḓi ri havha rine vari vha to vha ṱanzwela na mafasitere u sumbedzela rine a ri khou ri khou ita mini ri khou ngori bindu ḽi ye phanḓa ri farane ri vhe tshi tshithi vhone fara ngauri musi nṋe ro thusa vhone fara matshelo a khou vhudza vhombedza uri hai nṋe ro thusa nga vho chili boy ro thusa nga vho nnyi vha khou zwi vhona vhone
1: fara musi vha tshi thoma ngei kha pisep kha rumelenya na murahu vha tshi thoma ngei kha pisep musi ri kha ḓi ita iḽa mbekamushumo nga matshelo na flower girl nga matshelo mbone ndi vhone wa vhathu vho thoma uri tikedza nga maanḓa uri mbekamushumo ila i kone u ṱoka midzi
2: ndi zwone
1: vha vha tshi ambesa nga maanḓa mapunga mabunga bindu ḽa mbo ḓi aluwa nga kuvhonele kwavho zwo ḓa hani uri vhone vha si kule nungo kha mushumo we vha thoma ngaho ngori amuwadhere hai zubotia zita wizi ndi hazwa zinu ndi waya kambi ngu mishumo wane nana mzuka zita mishumo nula bewa utumanga nga wa 2000 yeah. Sota hani mwuratana
2: wane mfara unambelela shemba suwa alo setezo vizu gidimu shemba zuri musibu wane bovula mbili yabu abaite zine mbili yabu kutada zone ene basongo ita zutungori wachu kwezisa kato chotoba abadibi zuri chile boya chwe akilema mabunga o mumburo murwane ndufiyo kana zwe are order asumbedzwa zwone ndifiyo ngori vasadza mabindu manji ndi auto kopisa haife tu bonde fare vasadza zwino nende na 29 years ndi kha wola mushumo
1: baka mabindu aya
2: ndi kha mabindu aya
1: asa ku singine
2: mabindu a naruti hadzingine
1: akweto ka muthu anezo kovambiru ni yawe
2: ndi kuita mushumo ne ndafuna ngori ndi zwine nda bazwone nga mushumo wanga bonde fare
1: wa
2: zwidiba bonde ende ndi zwine nda bazwone nga vhathu bindu langa lo pfuma vhathu bonde fare ndi nga ri vha tshi bona huṅwe na huṅwe vhathu vha tshi close cooperation chili boy close cooperation chili boy vhavha vha tshi khou vhona mishumo ine ne ra vha ri khou ita yone vhavha vha khou vhona lufuno lune ra khou ita ende bonde fare vha zwidiba na ri na return job kha mushumo na nda ita nda vha itela mushumo a tshiko ndo vha itela mutwa kana vhu nyamule malema nda vha vhudza uri vha ḓo fhedza 5 years muḓini wavho vha sa zwi vhone a vha nga zwi vhona lutini a ri iti mushumo ne ri nga si ri ita mushumo kha
1: lavuro
2: vha khou zwivhona ri nga si ite mushumo kha lavuro ri khou bva maluma nga mba matshelo ra vha ri khou founa kha lavuro
1: uri kha lavuro ra mutshelo
2: vha khou zwivhona distance ubva maluma ri tsha kha lavuro ndi kule ri vha ri khou ludza vhone fana zwine ri tea u ita zwithu zwine zwi takadza customer ri nga namba ra ludza ri khou ludzela customer ri a zwiḓivha uri customer ḽa i khou ri ṱoḓela dziṅwe customer nnzhi vhone fana
1: kharaza mafhungo a vhashumi vhane vha vha thusa vhana vhathu vhanzhi nga maanḓa vhane vha shuma fhasi ya khampani heyi ya Ratando Chill Boy Cleaning Toilets and Pest Control u swikela zwino vhane tshigwada tshi vhonalaho vha tshi farani tshigwada ngo mishumo yavho miṅwe thamusi unga wana muthu o ḓa ana fulufhelo liṅwe a wana zwi sa khou ralo thamusi a humela murahu vhavho a vha humele murahu zwi ta hani uri vha tshima u takala nga u rala
2: vhone fale hezwi vha tshi khou vhona nṋe ndi khou penya kana vha tshi vhona hune nṋe nda vha ndi khou tshimbila hone ndi nga nṱhani ha vhashumi vhanga zwine unga zwi amba vhoramabindu a vha ṱhonifhe vhashumi vhavho
1: ndi zwo
2: tshelede iṅwe na iṅwe kana zwezwi zwine vha khou zwi ita vhone fale kana vha khou ya gai vha khou ya gai a vha khou ya nga vhone vhaṋa vho itiswa nga mushumi zwi tshi tsho thoma vhone fale a vha ṱhonifhe mushumi vha ṱhonifhe mushumi wavho vho fhedza ende vha songo tenda mushumi wavho na ḽiṅwe ḓuvha a lala a khou gungula a vha thome nga mushumi wavho vha vhe vha tou thoma u takadza mushumi wavho vhone vho fhedza
1: a sikari kana vha tshi khou mbudza zwo ri vha khou bva kana dzimbabwe na muṅwe wa vhashumi vhavho we a ri sia
2: vhavho ya
1: u lilisa vha muta hangei nda ri vho dzhia tsheo yavhuḓi nga maanḓa u itela uri na matshelo zwi vhonela zwo ri vhone a vha khou lavhelesa mushumo fhedzi vha khou lavhelesa mushumo na vhashumi vhane vha ita mushumo wavho u kona u tshimbila zwavhuḓi
2: ndi zwone
1: vhone kha ri ḓo lavhelesa mafhungo a vhana vhashumi nga maanḓa vhaswa ndi vhona hu na vhaswa yo tou vha tsheo ya vha dzhia uri vhaswa a vha khou wana mishumo kana zwotano uri vha dzhie tsheo ya rala ngori ndo vhona hu na tshivhalo tshihulwane nga maanḓa tsha vhaswa vhane vha khou shuma ngei kha khampani ya Ratando Chill Boy Cleaning Toilets and Pest Control
2: vhone fare a vha ri dovhe ndi ambe Afrika Tshipembe ḽo ḓela khonadzee mishumo i hone huṅwe vhathu vha khou tou balela u ḓo humbulela nga vhone vhaṋa ndi ngazwo zwine ro dzhia tsheo uri a ri kumbe vhaswa vhoṱhe na vhaholefhali vhoṱhe na vha vha vhafumakadzi ri navho vhone fale uri vha songo to dzula zwe zwikili zwine ra khou vhafha zwiṱukuṱuku vha ḓo ita mini vha ḓo ya vha guda vhone fale hu na vhaṅwe vhane zwa zwino vhane ndi shumisana na iṅwe khoḽedzhi ya Mashamba TVET College vha ḓise matshudeni avho hange simuni yanga uri ri vha funze ndi vha pfumbudze hezwi ndo vha pfumbudza vha kone u ṱo vha ye zwikoloni zwavho vha ta mini
1: vha kone u ita zwa practical hangei vha kone u ṅwala vha kone u ita zwa practical
2: vha khou zwi vhona vhone fana ndi zwine nṋe ra ita zwone ende ri funesa zwa zwine ri khou funesa vhaswa na vha vhafumakadzi na vha vhaholefhali thi vha ḓivha nne ndi muholefhali mara vha ḓa tsimuni yanga vha nga si zwi vhone ende
1: vha ḓa to hana vha to hana vha ri hai Chill Boy masiko hai Karadzana vhesa Chill Boy mapungo a muchaini unopfi upfini muchaini wa Chill Boy so thani uri ula muchaini u tovha kana lambe uno to ita
2: ende ione mbe yavho ione phala gole ndo to yangwe vhone fara ila mbe u pfi chamber dza gumana i rwa linwe tari linga ndi taba bva phando swika nyenda vhusiku ndi nyaga dovha ndi kona tsir a vhanga vha vhona tari langa lo bomala vha vhona tari langa lo ima ndi chamber dza gumana vhone fare and dzina vho ta vha khumbudza zwa zwino ri kwa kha tshilimo ndi na mbeu dzine a dzi tati ḓuvha ndi dza vhuḓi nga maanḓa ndi na SC555 shumba ndi na SC419 shoko ndi na SC513 zebra ndi na SC727 nzou zwino nzou i fhira 701 nga ṅwedzi muthihi ya dovha ya fhira 701 nga kulapfhele kwa mini kwa tshikoli vho ḓefani
1: kharadzo zwithava zwavhuḓi ndi ifhio na ifhio
2: ndi na SC555 ndi shumba nda SC419 ndi shoko ndavha na SC513 ndi zebra ndavha na SC727 ndi nzou ndavha na SC701 zwino ndi takalela heyi yo no pfi 727 na shoko zwo nda kha itshi no pfi shoko tshi to gidima two months vhone vha vha khola tshikoli
1: a thi ḓivhi zwo ḓa hani nṋe ndi sokou pfa ndi khou tama yanzo
2: na nzou zwine yanzo i ḓifha nga maanḓa
1: vhone fa
2: ndi heyi ine vha wana vhatshena nga pfha bretse mara vha ṱavhesa 701 i fhiriwa nga 727 na likoli ḽa ḽi vha ḽi ḽihulwane iya ḓifha nga maanḓa
1: hu na ri masimu ane ri khou amba nga hao ndi ane a vha gai chillboy
2: maṅwe a Zimbabwe maṅwe anefhaḽa mauruma vhone fa ndi hafhaḽa he ndi na rupo ne thengo ro ḓa nga pfha the ranch ndi tshi tshe number one vhathu na ṋasi vha khou balela u dzhia tshifhinga tshila
1: ho vhona vho number one kwadzi vho fare ngori a hu gona no khou kona u vhu dzhia
2: a ne a to uri a ḓa dzhie i ḓila khapu u tou vho lima export market ngori nṋe thi ndi ri lima u fana ningei Zimbabwe ri lima raisa gai raisa China ara vhakho zwumbula vhone fare nṋe ndi lima cotton heila ya matari ri yangei China vhathu ḓivha
1: uri a zwumbula nga maanḓa a tshi khou ṱoḓa u pfhesesa uri na ndi nga vhambadzani zwithu zwa nga fhano
2: ri khou vhona cotton heila ya tshivhungu heila ya ita dziharane ara vhakha dzi zwumbula
1: a zwumbula nga maanḓa
2: zwino nane hezwila zwithu vhubindudzi vhulai ndi khou vhufuna nga maanḓa ndi havhuḓi nga maanḓa
1: ri khou livhuwa ri khou livhuwa nga maanḓa zwithu zwi takadzaho nga maanḓa ndi zwa uri maurumai ara vha fashe fika na bongo mena odza pala maruma
2: ya
1: avho no movie za close corporate
2: ei kana bongo mena
1: vha nje mamanga ra vha ngasi ai ano ngo ndi wana kana bongo mena ko pfela na mungazi ani sanga manda ra china nga manda vha na mushumo murone nga manda we rine ra vha tshipeda tshawo zwa vha zwa vhuḓi
2: nga manda vhone fare zwi vha tsuko taka ndi zwi zwi vha tsuko sibedza uri muthu o di badakanya na tshitichi ya ndi uri u tshi pfi vhathu vho takwa tshitichi vhone fare na ri ya kwala mulenje ene abe vha songo anga vhone fare uri ra thando tshi li bokle into land pesco i ka ḓivha number 1 ndi ngapi era dia ya hasha mudini aba wambe
1: hai ne dro sokari ite ya pala mauruma
2: era dia ya hasha mudini
1: heyo diva sokane ne ro machipita cha
2: ari kombo hasha mumabe ngere ni
1: ri tsini na hanye ko ri ngomu mudini
2: ne ngomu mudini
1: jana siti rumu ne ri chane pa na dzura hey na tani rumu ra hasha twi ari kwa muyani
2: ya
1: keso wa pesia ri chiko pesa
2: ya
1: va mukwa mahani chill boy Ratando chill boy cleaning toilet and pest control
2: vasongwa nga bone fare ri kha diopedisa no chabedisa ko iwa nga chikipe chi chibo chi ambara chi chill boy dzida ba rwesa adeto ba ambara vroro lao and vha toto bo fana na quick clip ndi la ine vha tshuka vha tshi bona no chidzinji vha tshi thoma u vula bokisi fhedzi vha ḓo wana na tshi ḓo ita guma zama ro hapo ndone ya vha na queen vha dzhia la queen vha panga kha queen clip vha to vha tende vha pfulisa ma bokisi hapo ne vha khou ṱoḓa a tshi ya hone zama ro ri vha rengisela mavuroro ra vha rengisela queen clip and musi ro vha rengisa mavuroro ndi dovha hapo nda vha inga na mini na queen excluder ndi ita uri mini no tshi dzila dza vhuḓi singwa nthana fhasi dzivhe zwigili fhethu thihi vha tshi vho zwo ḓadza vha dzhia ila queen clip
1: a tshi ṱuwa hafha chill boy a nthumele tshinepe tsha u vhona khosi heyi ya notshi
2: ya
1: ndi khou humbela u vhona khosi ya notshi ngori vhaṅwe vhari heyi ndi ḽiṅwe ḽibugu ḽihuluhulu vhaṅwe vhari hayi ndi mini nda ndi khou humbela zwori ndi vhone heyi pfhi khosi
2: ndi ḓo vha sumbedza yo
1: na hu na khosi ya majulubo
2: ndi mbili dzi tshimbila dzi mbili dzila notshi dzila khosi mbili vha sa dzi wana vha wana nthihi a tu to chitu dzito chimbila dzimbili mara
1: ndi dza majuru
2: ndi dza majuru mara ba wana nti ri kombetshedzo ri dzi mini hune zwine ra zwiita uri dzile ile ngo isongo cha dovha ita mini ya kudzenga uri ene ile nti ya majuru i kudzela vhana ma million
1: kadikona zvine pezwa kose hezo rekodiwa lo pesela le neba nalo na record jenisa na mafunga ze thingo ndile piyo cross corporation chill boy neratando
2: ndolivwa bone fare ai ndolirangwa hangwa madzi araba kutodo boreliwa vada nanga chikolodo atena na taidzo mara ba bvisa zvitukutuku zvo ndi chidabo
1: ndi dena dzi ya dizi
2: eh na dzi still case na dzi pvc na dzi bombo dza
1: na prof kevin uri litraka kalide
2: eh uri traka lide eh basongo shaba and basongo shaba uri bone abanga ndu madi abari bidze ndi vha donwa madi ne vha bidza vha donwa madi madi ndi yabora nga chikolodo
1: zwino takaso kama zwari mushuma ine ya a chibana yo vora madi ne re vha chipita chayo ra kha vhona mathi
2: ari
1: kwamba zwithu zwara to zwibala kha imwe bugu ri kwamba zwithu zwara to zwibona kha matho musi ri na chill boy ra thando nomboro dzine ra kamukwa magadzo ndi dzipe kha vhala vhane ra kho humbela zwori kha vha vhana vha nga dzivasa na musi edri kwamba ngora chill boy a bona vha na chance ya muchenje avha kho ṱoḓa u vhorelwa madi avha kho ṱoḓa u hira mabunga avha kho ṱoḓa mbeu ya
2: muchenje ya chembere dza gumana
1: fhedzi duma linwe
2: ya vado ito vado ito daba wana paku paku e mantambeta
1: ayo nomboro yi vado wako ufonela ramu kumate amo mpo nisa faru nomboro charani ufone munandru tom pa nomboro za chilipo nde munandru hey una ngao wapo niko mundu
2: ende nomboro wane fale ika WhatsApp 072
1: kachima shabuti
2: hey nomboro wane fale ika WhatsApp
1: iri mini
2: 072 320 0523 It's the one
1: I'm going to grade R.
2: 072 320 0523
1: Close Corporation. Chill boy. Ratando. Rekwambanga ratando chill boy. Clean toilet. And pest control. Lo pesa lene angalise na batilisi. Ndi la urimi ngori. Hei mbika mshumui. Hei madaro. Madaro ya chill boy. Anazwa maramani. Mashirini utaona wapa. Zino chipenga chodo chibadirari. Echi ni changara mkubati.
2: Wanda fari. Chotoma. Chidi nere ndaga budabura mabindu. Kana zikastama. Kana mutumuna mungu. Ota chilisango chine chipinga. Aba tusuwe nga mtu ane machero wana taizo wado kono iyamba noti wane wachibori wachilipo ula mchenjo wachilipo wakarafu aba tusuwe nga mtu ane machero wado muwana ndi hapo une wado wane zwabuzi kuchimila zwabuzi ede nende kwari kapora mabindu wote nga angareza aritu nipezi customer zashu aritu nipeba shumi bashu ndi zwine ra vha zwone nga nthani havho vhathu vhathu ni mapfura vha ḓoliwa vhone fhala ende ri songo vha ra tenda muthu muhulwane a tshi pfha mbilu u vhavha o tshinyedzela nga riṋe vha vhashumi zwithu zwa dzudzanyiwa vhone fhala
1: ya kharedzo ḽi dobolola ḽine ḽa khou ya kha vhathengelisi kha vhoramabindu vhaṅwe
2: chili boy close corporation tsitsitsi

0: vhathu vha ya ṱhonifhiwa hune vha vhona zwithu a zwi khou tshimbila zwavhuḓi vhathu vha dzulisana fhasi vha ḓo wana tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tshi tshi tshimbila havha vha ri ndi vhagane vha ri vha khou ṱoḓa gani
1: ari
0: ndi vhagane ndi vho mushathama Masilelo Rathando one miyanga yavhona vho imana vho mutani
1: Kwa
0: mara na fast coat wa mpo ni afone ndo nga chikipa ma na wa chililo Moses ni na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
1: na
0: na pesela nga brace Rathando na gardener Rathando oyuru khoyo no thoma uri difference
1: rikodi kwa madza close corporation una rimbo rende ko bru mutamela rone rimbo mo mthangana ko kona nga mande mane nda mfuna wo mthande mashuri wa mabiti tshidene wa kona
0: wone fare vha divha uri rimbo lu tshi dia wone fare hai na vha ke guru vhothe vha zwiḓivha ndi khore mishumo yothe ndi ḓo vha shumela
1: he mashudu Tunu jena

0: Tshilela ngwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
1: Roli wanga manda, chelboy, roli wanga manda bora tando be baba mwine washo na moskano beka mushomo ya Deborah Bembe. Na shpinga suno roka mongoro de mine ni zafumi rachina hafuri kodi vende pala kawara ya buta mpawe. Are the Deborah Remini na roli wanga manda, nanga mufelezi gangeno ka musika, rabe wa masia. Na mutenda, netengwe. Na teni kumeleni. Ya, eish. Ruwa nga manda, ruwa nga mwrikwari, na musina. Lotakara nga manda, lichantipai. Vao ni mawonga, netichamba gori. Vari empu, ima rijanevo manu watu. Ima, enda.
2: Lichantipai.
1: Rotaka, lichantipai. Lotakara.
2: Na mchezi, wana
1: mkwati. Aka.
2: Wana ni na mchiro ambu.
1: Yo, yo.
2: Hayani, nichi,
1: he. Rikulibuwa. Lisakandira!
2: Lakari
1: nakai! Dalini lisakandira!
2: Vadiwa kumpunye faru wa lisakandira chatipa!
1: Nechapako!
2: Roto zishumeru takai!
1: Gaba faru wa bararu lisakandira!
2: Kawadu wa dobe wa kumpunye faru!
1: Ehi!
2: Nito tupa ngabo karimondo, ni mafunde, ni baingabe!
1: Nisone!
2: Nga tanga wo, nga perecina na mukhagi, elambani, buriburi matao.
1: Eeeh!
2: Nga tanga perecina nga wo ali, alison ngombo kapana, buriburi makabari. Bandi bau merecina manda, mukarabu na maka, mumkobaru na
1: saa. Aaaa! Li alison mukwapana!
2: Lili chakre chana kaina.
1: Rimuanga manda, rimuanga manda, mwana chapako. Paho ni mawa kibari mpo, imani richanebo, mano chenda.
3: Yato, mawe!
1: Yato, mabdivi!
3: Yato, mabdivi, wampo!
1: Riyaribuwa!
3: Yato, mabdivi, shabalange!
1: Shabalange! Ngaba fari wabara rotama yanga, eish!
3: Wana pale, wadi oboje na mami lodi, yapo, watamana liduru, liduru,
1: liduru, liduru, liduru, liduru, liduru, liduru, liduru, liduru, liduru, liduru!
3: Dilawa 0-0 wane fane.
1: Munga na wanga.
3: Wazi wane fane. Raru wata wala mdingu wapitore wane fane.
1: Ndiya suti. Naone sana katama yanga.
3: Nga mande. Tafala pala ya wana wane. Ndiya like gara lulua. Nga mande wane fane. Wane fane kawa ndi waka kamise.
1: Niso wane turu.
3: Awa nisana na mada wanga wazdiwa. Ndi anes. Magoda. Uva wala trando. Unit G.
1: Aha. Mutu wa mutele.
3: Ah, bombo, toi ti copenga, na c'è di copenga. Embe cena. Na pure ti va ca wai.
1: Ya.
3: Bone male, avan di benga ni da candira. Di vo c'hai fast mucket fo, nu va fa la bondeni.
1: Ehi.
3: Ni ma da candira kare ma kare bone fa.
1: Di sone.
3: Bone fa la avan di pese na marme wa, no man. Di vo ti mi mula uzi.
1: Ehi.
3: Va fa la ti sei la fa la. Ni ko c'è Romeo, man. Va ndo zo zo va funa na man.
1: Ri ko di bua nga manda le duru le duru le duru le duru le duru.
3: Wampo!
1: Livuwa nga manda tama nga rotakala na onenga manda riko livuwa nga manda nga ori rirote kanombe kia mshimu ya TV pano kapara para FM.

0: Tips Lord, Krugersdorp, Alex, Santen, Centurion. Parapara FM 107.8. Variwana na ka app ya SABC Plus. Tikita, Tikita. Na Miss P. Parapara FM.
1: Di Parapara FM ya ka presia ka show la fikash pembe na shpinga shpeta. Sube mena to vakawara ya time. Tshile so Parapara FM dikwa tangane dzango rali na musika mbeke mshimo ya Tikita nga mkipira wa manaka na karna zhinji. Zwino zwa vakata fura zwine ndi atena fura rona vado di pina nga manda nga ino mbeke mshimo. Pedzi, nende kututu to madamba na Janti Bai. Basa tutuwa Janti Bai na
2: Miss P.
1: Vazhi di pandu kwenye ngorubone babu zeba techele singa. Uri tiri zwino nende tu yando wapa. Hezi ndi chichimbira. Duba aliko veli ndi sungo ubuzuo ufi. Nengo shwa kumandiba ndi kutambu za Janti Bai, ndi shkoba Jaivisa. Ndiko mbulo riba zhiambe ya famu yani na musi.
2: Nande kono kwa mdilebe kakara. Ata watu wa lori, Miss P, nale Janti Bai. Vati pina hani. Usi na, risi na chita kwa shwa unye kutambu za. Babu wana zoro uzetea minika pepa hili.

rothe ri fanela u i ḓivha uri a huna muḓi u si na mathada, a huna muḓi u si na mathada. Na uri zwo ḓi tou ralo, tshiṅwe tshifhinga wa ri u tshi lavhelesa vhaṅwe vhathu wa sokou tou vhona ungari kha musi zwavho zwo dzula zwavhuḓi u fhirisa zwawo. Ndi zwine zwine nga luisimani hapfhi matsi, tshiṅwe tshifhinga ni tshi lavhelesa ni nga sokou tou vhona ungari kha musi nga ngei phanḓa ndi madala u fhira hafha hune ini na vha hone. Mathina a zwo ngo tou ralo, tshiṅwe tshifhinga arali na tou baiza fhedzi ni ḓo zwi vhona musi no no ya nga hengei uri hei mathina hangei na ni hone ndi hone ya khwine. Zwino vhutshilo ho tou ralo, ho tou ralo vhutshilo. Tshiṅwe na tshiṅwe tshine vhone vha vha vha tshi khou ṱangana na tshoi kha vha tende tshi vha gudise zwiṅwe zwithu, tshi vhe tshipiḓa tsha vhutshilo havho ngauri

0: Mbudziso no konḓa, ndi mbudziso ine yo ḓowelea mara u vha u sa ḓivhi zwa uri u thome ngauri u kho ṱoḓa u ḓi vhona u ngafhi, ngori hune nda kho ṱoḓa u ḓi vhona ni hu ndi hone ndi fhethu hunzhi hune uri u swikelele hafho fhethu zwi dzhia tshifhinga ende zwi dzhia u shumesa. Mara nṋe ndi kho ṱoḓa u ḓi vhona ndi kho pfala na mashango ḓavha, ndi kho ṱoḓa u ḓi vhona vhathu vha hashu na vhatikedzi vha hashu vhavenḓa vha tshi kho ḓi rwa khana nga nṋe. A thi kho nyaga u soko fhelela sa Mickey Black wa fhano, ndi kho nyaga u fhelela sa Mickey Black hola wa muvenḓa ono pfala America.
1: Oh, okay. Ndi vhuvhi vhaṅwe vhaimbi vhane ata mushuma navho fhano kha ḽa Afrika Tshipembe na nnḓa Afrika Tshipembe?
0: Fhano kha ḽa Afrika Tshipembe ndi tamu shuma na Nkosazana Daughter. Ndi tamu shumana na vhathu vho no nga vho Gabza the Small, Kelvin Momo and one of our very own Makati. Yeah, ndi nga tori they are the ones, ndi vhone vhane vha vha kha top list.
1: Okay, a ri vhori vhathetshelesi vha Phalaphala FM vha ri mini, ngori ndi a ḓivha zwori vha kho ṱoḓa u amba na ene. Phalaphala,
2: Mpho. Then right in ana Mickey Black hapo mwana wa mtala simbi.
1: Kho yuni na yana hapa nduni za cash.
2: Mickey Black yo.
0: Ah.
2: Labe ene o ita mkhaya wa zwiva. Ndi amba hapa Manavhela.
0: Eh hai, hapo wa Manavhela ndo ita mkhaya.
2: Eh ene o ita mkhaya tina ndo ndo ndo bibirwa ne papa. Ene wa ne papa. Ambe ama papa simbi ndi kuti ndivha zwavhuḓi. Nda guma afa gunya na mara ari zwilikezo. Kharu ndi muvhudze ti uri muzika wawe ya u nyita tshithu, ndi songo sedza zwori ene u mukhaya mara o khou kona nga maanḓa, u na vhukoni nga maanḓa, ende nḓila ye a fara o fara yene yone na nṋe ndi khou ri ndi khou vhudza ndi khou ri kha to futelela zwezwi zwe a fata zwori ndi zwone, a hu na zwiṅwe zwithu zwo khakheaho u swika zwino. Ri khou funa nga maanḓa muzika wawe na nṋe rali ndi khou lavhelela na nṋe ndi khou ndi randavhelo nnzhi badi kha ene uri hu na zwinzhi zwine a khou swikelela like ngori u kho to tela zwine pfhi u developa tshi developa.
1: Ndi khou livhuwa nga maanḓa Tirimpho.
2: Mudzimba mufarise vha dovha vha farisela MSP a mu future MSP ti Mickey Black
1: vhathu vha leva hezwi vhizwo fuleva Mpho, ndi khou livhuwa nga maanḓa Tire
2: Tera
1: Shapire bari mini fhedzi.
3: Ah, mandi ore mani spio.
1: Nane ndi shapu nga maanḓa khoi Miki.
3: Miki Black o sia kha vhathu vhavhili vhane a vha uri u tshi na vhane vho mani Miki Black.
1: Okay.
3: O sia Miki na call battle mko bona bona fare. Just uri nime ni kho to drive fast the stage nda fala.
0: Ha mara ndi zwone.
3: So zwi ḓo ha nṋe ndi pfuni padre mo le betwaro zwa tsianda zwa zwino ndi khou amba ndi Jimmy Steady. Ndi ṅwedzi wanga ho noni wa mabebo. Vhathu vhathu vha dodo nga September ndi dzikleva ma vhana vha.
1: Ah nṋe ri kho livhuwa nga maanḓa ri tshi ri koni tamela ṅwedzi wa vhuḓisa wa mabebo tshiri.
3: Nda ndi bani nga tshina dupa aka masuvelele he nda ro livhuwa Jimmy Steady.
1: Ndi kho livhuwa nga maanḓa. 086-000-2503 kanda vhashumisa @msp_dj Facebook ndi Phalaphala FM rona ni misiyo tivambe na Miki khou ri nae fhano ḓoni dza kha Phalaphala.
4: No cha lokovhela Mrs P
1: lokovhela ndi khomba nanyi
4: vho ṱangana na vhoti ya ufinto wanga no wanga fo bva dzirani kha vhakhangale.
1: Khou yu Miki Black?
4: Hello?
1: Ah ndi ri khou yu Miki Black?
4: Eh.
1: Oba gori performela, boy for performance yawe.
4: Ja, ndo dzi fomara tungu ri tsese sa Miss Peace.
1: Avo ngoi pfa ngori baba gai.
4: Ha ni tshi ndo ndo bva pandi kwa toilet Miss Peace.
1: Oh, zwo mbori bone vho tahela zwulwane, sa fhedzi ndi kho livhuwa nga maanḓa tere.
4: Ah, ndi kho livhuwa Miss Peace.
1: Ei tera, Shafire. Exe. Ei ta.
5: Uri ni ngapo?
1: Ndi uri ni ngapo sa ringa ni khoma na nyi?
5: Bara
1: bukho yi Mickey Black?
5: Eish, hango wa mbangoi. Nyimbo dza wei ndi dza vhuḓi nga maanḓa. Ndi kho to mufanyisa na muṅwe muimbi vhono ri ne thazi. Vha imba dzi nyimbo dzine dza fhata.

0: nyimbo dzine dza vha na nunu nga ngomu muhumbuloni wa muthu. Ndi tshi khou tou ri kha ise phanḓa, ri khou nyaga u mu vhona a tshi khou dzhia tshiphuga ṅwo tshi fhela.
1: Ndi khou livhuwa nga maanḓa, o vha a fhateri Miki kha ḓifhindulele.
2: Nṋe ndi khou livhuwa, ndi khou livhuwa nga
0: maanḓa. Ri khou humbela a dzhie tshiphuga, hu vhe ene ane a ḓo fara number one kha dzinyi kha nyimbo ine ya vha i khou khaula ṅwaha.
2: Hai, ndi khou livhuwa
0: nga maanḓa. Ndo thetshelesa muzika wawe, uya fhata ende uya kona u dovha wa munungunungu muhumbuloni wa muthu. Kha ise phanḓa na nyimbo dzawe, ndi a dzi funa badi nyimbo dzawe nga maanḓa. U fana na muṅwe muimbi ono ri ndi Netwazi, na ene u imba dzi nyimbo dzene nda pfa ndi tshi zwi funa nga maanḓa. Tiko ri havha vhaṅwe vha kona u imba,
1: vha kona u imba
0: mara kheri zwino muthu to funa ene muṋe uri na u funa zwifhio.
1: Ndi zwone zwo, ndi khou livhuwa nga maanḓa Tere.
0: A takala.
1: Ei Tere, ya mbadiri ya 15 minute ndi bva kha ura ya vhufumi. Miki, musi ri tshi khou vala nyambedzano yashu ya ḓuvha ḽana musi, ndi ufhio mulaedza une anga u tsia na vhathetshelesi vha Phalaphala FM?
2: Mulaedza une nda nga u sia na vhathetshelesi ndi uri ndi khou livhuwa lufuno, ndi khou livhuwa thikhedzo, ende ndi khou dovha hafhu nda humbela uri vhathu vha songo mphirela mbilu, vha ise phanḓa na u ntikedza, vha ise phanḓa na u lavhelela zwinzhi kha nṋe ngauri ndi kati, ndi ngomu, ndi khou shuma.
1: Musi tshi bukiwa, bukiwa ngafhi?
2: Vha ya kha Facebook yanga, Instagram, TikTok, vha ḓo wana hu na dzi details kha bio, kana vha senda an email kha mikiblackofficial@gmail.com. I chekiwa almost every single day, ahuna uri vha sende meseji kana email vha si fhinduliwe
1: kha social,
2: arali vha khou ḓa nga zwa mushumo.
1: Kha social madzina awe?
2: Kha social ndi Miki Black, B ndi B ṱhukhu kwasi B khulwane, ende Miki na Black ndi zwithu zwithihi.
1: Ndi khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshau Miki, ndi khou livhuwa nga maanḓa sa u ḓo vha na madekwa na vhuḓitere.
2: Ndi khou livhuwesa.
1: Kheza mphishezi wa Phalaphala FM kho yu daba na Shudu Banks na Chimza DJ, vha ri ro takala na rine vhononḓoni dza khasho, nṋe ri kha ḓivha ro takala vhone.